0: buhaton. Importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisonix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The secret of health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The secret of health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Bush, amo, magpakiloko sa hubaybe.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gud tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
10: Kato kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
2: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Zaton Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
8: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
12: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
13: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
14: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
15: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
15: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
16: Mas lalakas ka pa.
2: pa. Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
17: Mga

0: Yes, Freddy Proline! Proline by Victor Kahoy, mga katupa. Musta? Happy Sunday na tandaan. Aga syempre. Masa din ito nini. Sa programa ng Classic Oldies. Din hilang ta sa XFM Tagum City. Aga syempre ato ang tibawason at ibaya ato mga constituents nga naminaw din na pita sa tibuok Southern Mindanao. Labi na kayo din sa Davao City. Kagalanog-lanog ito sa Davao City. Grabe kayo ang ato mga followers dyan sa may bangkiruhan. Dyan sa may tibungko. Aboy! Unsa ko na ko at kaklaro, ana?
1: Pinawa!
0: Natong mo?
1: Pinawa!
0: Aga, syempre, gani ato ang programa mga katupa.
1: Pinawa!
0: Mga higal na na doon niya. Ah, natagdan mo ko ni Parimbubong ano eh. Huwag ma, at lang eh, minin nyo ni Parimbubong ha, last quattro. Sugo, ay na.
1: Pinawa!
0: Sa exciting Pilipinas. Aga, ato ang programa, Gatos, Gratos, may kabuton sa Santon Plus Gold. Okay, Santon Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipaefektibo mga katropang supplement tungod kay extract ang paghimo nini, no? Gikuha ang pinakaluga o pinakanutrient sa mangustin. Kamunggay, ahos, spirulina o ampalaya bago gisulod sa kapsula. Mao na nga dili, dali ra kayo mo

As absorb sa kalawasa, no? Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold o Santon Vitamin C ba ni o sa pag-inom o healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Uy! Sabihin nyo, gibuhat niya, kailas 8.19 naman. Magkakuangkuan mo niya. Waswasin na ninyo inyong mga nilabahan niya, ha? Waswasin na ninyo ang ipang humulan nyo niya. Samtang nagluto mo pamahaw, ha? Kay kami din ni paribubungog ni Tutay din, ha? Pagkintahon mo yung kwan na niya. Kwan na saan mo yan, eh? Puasa na saan mo yan yung style, ha? Ala sige, sumusubok ta sa nahan. Ala sotso bay din ah. Kabalin niyo wala lain master Inday Tanneri. Good morning.

0: Boss Amo, magpakilo ko sa hubaybe.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
0: Bato ko taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Wednesday!

Exciting dito! XFM, katropa mo!

Alright, so Carmelita, mauni siya si Carmelita nga bagong version niya sa mani nga Victor Cahoy nga hindi mo ni mauni. Okay, gudi siya, pero naman yung mga guan, mga steeping rin nga talagsaon kayo, mga katupa. So, atong oras, alas 9:05 na. Shout out ni Tadrika nga maring Marian niya, sayang yang kaning EOR o kaya nga sa tala mga suki niya diha nga yang mga silingan no mayong morning niya maring Marian. Alas sige sibok-sibok ta sunahan be adre ta kang Tommy Jones boy Calum be adre veteran kuno na to de be be be be be ani ana

0: daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dumang siging gasiyok nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Maote akong di-maintain, maayo kaayo siya. Gamit jud og Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Pantukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Zone.

Ingatan ang nga kawatan. Para sa last 10:15 na mga katropa. XFM exciting. Master Irene Tanini, atro kita last 12 sa kautuhon. Kumustamos?

0: DJ Tote. Sino? Uy, atangi niya ang pagbabalik ni DJ Tote, no? Ang AKA Boy Tigmo.
1: Sino?
0: Ha? Di basta-basta. Slash Boy Ramadan.
1: Sino?
0: Dili ra ni say lagi nasara do. Adang ubay-ubay sad mi ani.
1: Pinoa.
0: Ha, di ba? So unya na tagi na ninyo pero karon madunggan ninyo mga katupa.
1: Pinoa.
0: Ato ang mga sounds roll na mga nindot kayo no, mga Manila sound no. So dili ra stay healthy. Dili ra kada ka tune in lamo mga katupa kay tagaan tabog nindot kay mga music niya. Ay, masigalaw ka ba? Ano?
1: Pinawa!
0: Ala, sige! Ito mga angkolong, mga lulong, mga papagmama na to diyaron, mga ante na to diyaron, nga karong orasa, gaad-ad na silang mga adanuron kay para paniod to. Ala, sige! Here's another song from Hot Dog. Gutom na minungo eh. Ani, batong bakal? Ala, sige! Bunal kayo ng anal! Galaw-galaw!

0: Jubilin, ako'y gueter unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawanan na ako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom na ko ani, napansin na ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natumangan.
4: Lima katuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permitted ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko matakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod ninyo.
1: Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon, aron maka... Pamasahirag sayo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapoy kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to Life. This portion is brought to you by...
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: ikaw lamang ang aking laging pinabalikan.
1: Manila.

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
0: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anios at taga Jensen.
0: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: on niya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kinisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inomta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: try ito na. Dini sa XFM Tagum City. Alas sige, sabayin nyo mga panood to di aron. Lami kay igop sa baron mga katupa. Mga...
1: Pinawa!
0: Sige nga salamat tayo kayo sa mani, no? Mong isang pusap drinki ka ni katropang bubong o nga ni katropang gab, no? Good morning ninyo dia. O ka balayo na ta, sa unahan, kay marang disangko na dili sa aping.
1: Pinawa!
0: Alas 8:31, kini ang XFM Anxiety!

oras, mga katropa. Alright. It's bye-bye time for the meantime. Alas 11:46 na. Kaya musulod na ang ato ang Secret of Health unyang taon-taon, no? Siyempre, ugmar mo, dungog-dungog ta. Alas 4 sa buntag, kauban ako si katropang Bong Algabre sa Exciting Pilipinas. O ang ato ang... kung ako ikaw, kauban ako ang mga Bayuta Warriors, si Maring Erika o si Maring Daria. Kini yung obos kay Galas Kanginan, Master Inday Tanini. Happy Sunday! Good morning!

0: anxiety.
1: Tunay na sekreto na kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

Mga tropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sangat rupa. Exciting.
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting.
0: Exciting. Exciting.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami isa pirmi akong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa tornyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon na ako na, miss.
1: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yan nami, Gabe.
11: Santon Plus Herbal Soap. Wednesday.

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
2: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
5: Exciting!
6: Exciting!
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas, kawala dog, stress. Ako as siyang gisulayan, nato ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ang imong baon nga kwarta, yatagar ka ni mama ni mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pati na si, halo, himot ko.
9: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
8: B! Ah, man ako hinom.
9: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, obo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butikan.

0: si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal po ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
0: The Secret of Health.
2: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
0: The Secret of Health.
2: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamumbo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Ikuha ang pinakaduga o pinaka-nutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
0: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalabi ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo ng na kombinasyon Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. XFM time, it's 1 o'clock.
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Exciting!
1: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit. 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting! Exciting!
9: XFM time, it's 2 o'clock.
10: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
9: Time check brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na.
11: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, XFM!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, nakapagpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, kahay tagyod, makabati ko lipong-lipong. Ito nga, nakadungog ko sa radyo na ng Tog Black Gold. Yaga tumaradaan na akong lula. Ito ni Palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua pastab, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, huangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa pat
1: Zantone Plus Gold, papakyas to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang

0: ingredients dili makahadlok. Ita kung gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang ako mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang ako mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
7: Purma da gani, pre. Pero may problema.
6: Ay, ano na aw?
7: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
6: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
7: Turbo?
6: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
5: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
2: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
12: Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dasasangkap nito ng mangosteen, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang inintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santon Gold Coffee Mix user.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: This portion is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: 107.1 XFM Tagum. Exciting! Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert, kamumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee, nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga, mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan, kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mapibili na sa inyong mga suking butika.
8: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
9: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check-up o consultation Station every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpuwes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. XFM time, it's 3 o'clock.
12: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
13: Wednesday!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
1: Yes, mga katropa, tong oras karon alas 3:04 na. Extra.

Yes, mga katropa, mayong hapon sa Tanalog. Welcome, welcome, welcome! Welcome mga katropa, dito sa inyong paboritong istasyon, ang XFM 107.1 Tagum City!

0: Oh, tama na, sobrang na kayo ang inyong pag-welcome mga katropa. Meron na mga katropa nato sa ito ang mga suking tig paminaw. Once again mga katropa, kini ang inyong makauman. Nagpailaila, nabako, wala pa madaya na. Uncle Tuti na yung mga katropa, hangtod alas 5 sa hapon. Dari lang mga katropa, balik-balik. Dari sa XFM 107.1 Tagum City. Kumusta man ang ato ang mga Taguminios? Kumusta man ang mga Waipakay na mga katropa na to all over the Sub-Saharan Mindanao? Hala, mayong hapon, kanyang tanal mga katropa. Og welcome. Dari sa to ang programang Extra Drive. Balik na punta. How many months and how many days? Wata nagdungog mga katropa. Siyempre, anak manabas sa mga celebrity.
1: Ano swerte? Huwag kayo maniwala.
0: Celebrity, dili swerte. Nga na rin na mga celebrity, mga katropa, usahay, no? Mabisi ka sa imuhang mga career. Oo. Mabisi ka sa mga taping. Mabisi ka mga katropa sa mga work. O, anak man na, basta work harder. O. So, welcome back. Welcome back, Uncle Tuti. No? Welcome back la. Oras katropa, alas 3:11 ni Jod sa kahaponon. Kini oras sa mga katropa, tod kaninyo sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mga katropa, muna ang perminti ninyong batasanon sa pag-inom. Nabisan pa man mga katropa nung nagkaigang ang panahon. Sabi ka init kayo, uy. Yung bundak kalit ang ulan mga katropa. Una matingala ka nga gi-ubo-ubo na ka, gisip-o na ka deha. Tugod na mga katropa no, sa kanang ginatawag bitawang climate change. Change day, change. Climate change day, change, layo tong chain. Kaya ang katong chain day, pangalan to sa iyang irbit. Is that call?
2: Wind of chain.
0: Wind of chain. Change to call, layo man to. O to ginatawag nga, wan. Basta. Alam mo yung hapon kini tanan og kini ato ang mga produkto katropa no, available kini sa to ang Y2H Clinic and Pharmacy. Sa mga wala pa nakabisita mga katropa sa to ang clinic o ato ang pharmacia, natanimutang diri sa door 8, first floor sa M Central Building, diri lang mismo dool sa palingki mga katropa. No, sa mga ilado kayo og kanang Mr. DIY. Nara dia sa palingki ay isa sa dili sa may Gante Road mga katropa, Barangay Magugpo West, Tagum City. Og para sa kasayuran sa tanan, sa mga bago lang nakatsunin mga katropa dili sa XFM Tagum, doon na tayo free check up and consultation. Og ang ato ang schedule mga katropa, sa ato ang banggitan og live, supaya nagmalalang ko na. Banggitan na ito nga doktor mga katropa, si Doc CJ Nidruda. Doon na schedule Miyerkules, Biyernes mga katropa no, mo na ang schedule sa to ang banggiitang doktor nga si Doc CJ Nidruda diri sa to ang Y2H Clinic and Pharmacy. Ang ato mga produkto katropa no, available po sa mga butika, mga pharmacia nga duol sa inyong mga lugar. Talong tulya ba kay dito tabot ba na? Magalanganin mo kung magalang adlib ito basta na yung mga kauban mga katropa. Kaya yung makuan ko ba no, kanang Uglisod ko ganang ko ano, hindi ko talong tulya. Ang ato ang mga produkto katropa, sama na lamang aning Santon Plus Gold o ato ang healthy nga kape ang Santon Plus Coffee Mix, available kini mga katropa diri sa Mercury Drugstore, South Star Drug, The Generic Pharmacy o Generica Drugstore nationwide mga katropa. So, okay na? Nasa pa may kulang na ko? Kung gusto mo magpa-shoutout mga katropa, available kayo. Pwede ka mo mag-send mga katropa sa ito ang numero 0997-615-6267. Akong usbon, 0997-615-6267. Ipadalaan nyo mga mensahe mga katropa. Kaya tuwa ka ng tagaan o pataga, din lang sa ito ang programang Extra Drive, Drisa XFM 107.1, Tagum City!

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik ka tuwid na din ito makatulog dahil ang baon niya. Mayo na ko ang tulog. Magdamo na good ko. Kanya ito dili man. Masama ginong ko Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy din yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kayo pag-uli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba nak? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
7: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: taon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Sister Pain.
1: Mabibili sa mga butika.

Ayan mga katropa, 107.1 libog naman nila ko. Ang damay. 107.1 laki. Sorry guys. Alas 3 mga katropa, alas 3.35 na yun sa kahapunan. Welcome back mga katropa, dito sa inyo ang programang Extra Drive. Kaban niya pa mga katropa, niyong angkol sa kanginan, angkol Tuti, Gapon, Hantod, Dallas, 5 sa hapon. Dito lang sa XFM, Tagom City!

hapon, mga suki na tong Tig Paminaw. Pwede ka na nyo, mga katropa, i-text sa to ang numero. Sa to ang numero 0997-615-6267, mga katropa. O live! Live ang makita ta, mga katropa, sa to ang Facebook page, ang XFM 107.

Ah, tama na nga sabak kay kuan. Basta mag-iganga na, Diyos ko. Alas 3:37 na mga katropa sa kahaponon. Kining ito ang programa mga katropa. Atod kaninyo sa mga produkto sa Yes 12 Incorporated mga katropa. Labi na katropa, kaning ito ang healthy nga kape, ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Huwag inyo ang nabantayan, no? Kung nagtanaw mo sa ito ang Facebook Live ko ng mga katropa, XFM 107.1 Tagum Seat, Tagum mga katropa. Nag-gagunit ko karon, no? O usak tasa mga katropa. Usak tasa ng Santon Gold Coffee Mix call. Oh! Awa ka na yun. Ayun lang, masig mayabu ba? Masig mausik ko niya sa mixer, makabayad niya at kani mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kini nga kape mga katropa, na nga pinaka nanambal ka pa. Healthy nga kape mga katropa, ang imong ginapangita. Santon Gold Coffee Mix ang imuhang inumon mga katropa. Nasa ko ang mga palad, nasa ko ang mga mugbong tudlo mga katropa. Og ano na, ako ang higupon, siyempre, kinaman ta sa radyo, no? Kaya kinala na to ng isa-isahon mga katropa para lang masabtan sa radyo. Oh, nanasa ko ang mga mugbong tudlo. Op. Ako nang gunitan mga katropa ang handle sa kuwartasa ug akong gyalsa. Op. Yana? Ako nang giabrihan. Sumuka pa dani ay. Gira. Ako nang gupon mga katropa ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. Be? Ah. Mi-a-e! Santon Gold Coffee Mix mga katropa, available kini mapalit sa mga butika, mga farmasya, di asin yung mga dapit, ilabi na sa katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, o Generica Nationwide mga katropa, available po. No, pwede nyo bisitaon katropa to ang Y2H Clinic and Pharmacy. Nanimutan dito sa Door 8, first floor dito sa M Building, o M Central Building. Doon lang sa Mr. DIY mga katropa, paliko sa palingki bitaw, diri sa may Gante Road. Magugpo West Tagum City, Davao del Norte mga katropa. Og doon na tayo free check up and consultation ha. Ang schedule ni Doc CJ ni Droda mga katropa, Miyerkules og Biyernes. No, na si Doc CJ ana. So sa inyong ginapaabot mga katropa, bisitaan na ang ato ang Y2H and Pharmacy, Y2H Clinic and Pharmacy mga katropa na to. May hapon, no, mayong pagtanaw karon kay katropang Rudel Opinaldo. Mayong hapon, diri sa may Visayan Village, mga katropa. May hapon sa mga taga Visayan Village. Asa makadapit karon nga area, diri sa Dakbayan, mga katropa, sa Tagum. Paliog daw i-text, katropa, imuhang nimutangan, diri sa to ang numero 0997-615-6267. O diri lang kay puros lang ta, yaw-yaw, diri mga katropa, ha? Alang sa kasayuran sa tanan mga katropa na to, inyong tatood kay magkwanta, no? Magpadula takol. Oo. Oh! Magpadula ta mga katropa. Ang ato ang padula karong apo na mga katropa as useless. Usual dai, usual. As usual mga katropa, ang ato ang patigmo.

mga katropa, ito ang patig mo ko nga po na nga nagtanga kini og 50 pesos mga katropa na to. Oh, sugod ta sa 50 pesos kay ana man kuan sa karga burot. Pag di matubag karon mga katropa og ma 50 na pod. Mga kuan ya, mga trada de aping. Sigurado pesos mga katropa ang atong pa-premium sa atong patigmo karon apo na. Gigan kana mga katropa sa Aguanta Party List. Yeah, mo na. Kini ato ang patigmo mga katropa, gipaluyuhan kini sa Aguanta Party List. Kung doon na ba kayo mga problema nga imuhang ginadala-dala karong panahon na? Hala, aguanta ha! Nga na bitaw ang imuhang ginadala-dala nga, pwede rin ba na imuhang butang? Aguanta ha mga katropa! Og kung nag-agwanta ka karong panahon na, hala, sulod na sa to ang Aguanta Party List mga katropa. Nga gipangaluhan kini sa to ang halamdong self-proclaim. No? Na di po di masama, di po di matawag na tong Grisman kaya wala man yung kuan. Wala man yung malita mga katropa. Di po di matawag po nga congressman kay self-proclaim man. Basta nga to ang kuan, self-proclaim nominee mga katropa si katropang Arnel Cortez. Munay nungulo ano yung Aguanta Party List. So sa mga nag-aguanta niya, so welcome, no? Welcome to the club. Alas 3:42 mga katropa sa kahaponon. Padayto sunahan, maghatag sa kog mga pipila ka mga sunata mga katropa. Siyempre, anak man, lingaw-lingaw tirada ba? Lingaw-lingaw lang niya, na ikaguulon niya ba kayo maglisod na pudog tubag? Sa mga gusto mo tubag sa itong patigmo ko rin nga po na pwede kayo no, isend sa itong numero 0997-615-6267. O pwede po din nyo i-comment mga katropa sa itong FB page. Ang itong Facebook page mga katropa ang XFM 107.1 Tagom City!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
4: Zanfon Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
0: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative.
3: Sunrise Multipurpose Cooperative.
0: Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
7: Batogod taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
10: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exa

Yes, mga katropa na to, balik tayo sa ito ang programang Extra Drive, dito lang sa XFM 107.1 na Tagum City. Hey, kumusta man ang ato ang mga katropa karon nga sigig Facebook di asa lang mga kuan. Wala ba isyu ang inyong mga Facebook karon? Wala lang ba yung mga isyu ang inyong mga Facebook karong panahuna mga katropa? Kaya ingon si Facebook no karong panahuna mga katropa ang sa ba naka-experience boboan ni. Sabi tong your account temporarily unavailable. Oo. Oh, naba inyo yung ani karon? Eh kung wala, usama mo rin eh. Naba inyo ang inyo mga Facebook karong panahon na mga katropa? Alas 4:15 na gyud sa kahaponan mga katropa. Kinigya po ng XFM. Oh, siyempre, ang kultuti gyapon mga katropa at your service. Nga permente na kayo, no? Mog Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Importante kay Col no ang pag-inom og pag-maintain. Ano nga to ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa kay aduna kini glutathione and collagen no. Mooni ang wala no sa uban nga mga kape mga katropa. Ang uban kay naandan nimo ang kape nga ilabi na ang naandan sa kadaghanan karon mga katropa is kaning kape bitaw no nga gamay rang buto no magpalpitate na dayon ka. Tungod na mga katropa sa kanabitaong ginatawag nga caffeine. Mao na sa mga katropa na falong. Tungod ka na mga katropa sa content no sa caffeine nga sulod no ang inyong mga kape nga ginapanginom karon yung naandan karon nga magtingala na lang mo nga wala man nantay kuan ng kultote no wala man nantay LTO pero ang anong nagpalpitate man ko wala man nantay ko gihimong daotan para sa ako ang partner ngayon nagpalpitate man ko ang kultote no apil na apil na nung kukakulba inon tungkol na mga katropa na sa caffeine nga inyong gina-intake matag-adlaw labi na kung hilig kika mga pe mga katropa sa isa ka-adlaw pinakagamay na kalima no unya ang imuhang ginainom mga kape taas kayo caffeine so pretty kuruga yun no? Ang uban kay malipay man mga katropa kay Uncle Toti mao man ay amuang energy energy is yung bungot energy yan, mang ganahan mo sa uban na niya mga katropa, dili ning na Santon Gold Coffee Mix ha. Ang uban nga caffeine, taas kay content sa caffeine mga katropa. Ang uban mong god, ganahan anak kay, karabi taong dili ka makatulog. Oo, oh, kay, kung na kay, ilabi na, kung na kay himuon karon nga, kuan, nga work ni mo, niya, kinanglan nga mo, humanda yun. Oh, paminaw god? Kinanglan ni mo, humanon mga katropa, niya, katulogon man ka. Mana ang uban nga ginainom nila. Oh, ing ana ba? Kuan kuan na ba kay? Basta kay nga tuwa mga katropa, no? Importante gyud nga ang ato ang panglawas ang ato ang ampingan. Muamping magani ka sa ing isa laing lawas, no? Ampingan magani ni mo tong laing lawas mga katropa nga mao pay hinungdan nga makapasakit di asi muha. Ayan pa ka mga katropa no, ngayon mo ang kagulingan nga may puhunan sa tanan no. So timanon na to ang panglawas mga katropa labi na ang ato ang immune system kay hinulman na itawan ni mga katropa o sagrado kini dili na to na abusuhon hinulman eh kung na maghulam no ipahulam So kaya na kanang share lang Hoy, joke lang na mga katropa. Ito ang Santon Gold Coffee Mix. Available mga katropa mapalit sa mga butika, mga parmasya nationwide. Labi na sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, o Generica Nationwide mga katropa. O dili po sa ito ang Y2H Clinic and Pharmacy. Nimutang dili sa Door 8, First Floor in Central Building. Dili lang sa Mr. DIY. Padulong palingki mga katropa, tapad lang yun, no?
Duol lagi yun, mga katropa, sa Mr. DIY, paliko sa Palingke, diri sa May Gante Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Doon na tayo free check-up, mga katropa. Doon na po tayo schedule, ano, no? Kaming free check-up and consultation. Miyerkules hangtod Biyernes, mga katropa, na ang ato ang doc, o itong doktor, mga katropa, si Doc CJ Nidruda. Alas 4:19 na, katropa, sa kahaponon. Ay, sa mo itong...

pa sa kaponon, mayong hapon sa tanan natong mga suking paminaw, no? Labi na katropa dres dakbayan sa Tagum og sa tuang mga nagkapamasahero karong hapuna sa tuang mga tricycle driver. Og mga habal-habal driver, kung asa mo dapat karon ng mga establishmento dres dakbayan, mayong hapon kaning tanan mga katropa og maayong hapon nga Domingo. Pizza 19 mga katropa sa bulan sa Hulyo. Grabe, paspas kayong panahon, no? Wala na yung manibawaan mga katropa ba? Katong, ang inyong panahon, bitong grabe ninyong lipay. No? Naabda na lang yung panahon nga kamong duha, no? Gipang laay. So, yun lang, normal na mga katropa. Kung nagapangita, nakaglain. Dili na normal sa katong mga taong loyal diya sa inyo ha, mga katropa. Pero dili, faithful. Samanggit. Alas 4.21 na mga katropa sa kahaponon. Magsugod na takol. No, sa ito ang patigmo karon. Sa mga gusto nga mo tubag mga katropa, sa ito ang patigmo karon nga po na nagtangag og 50 pesos. Gikan kini mga katropa sa Guanta Party List. 50 pesos mga katropa itong patigmo. Plastar diya. I-save na katropa itong numero 0997-615-6267. Kung usbon, 0997-615-6267. Sa itong mga katropa diri sa may bawa, Davao de Oro, mayang hapon kinintanan itong mga naglabigar karo, itong mga tawagan eh. Ito ang mga bus driver nga nagamonitor diri sa ito ang programa. Thank you so much. And amping-amping mo kanunay sa inyong pagbiyahe mga katropa. Sige! Sana, ito ang patig mo, ay, isa sa... Sita pisos, ah! Oh. Ang diara mga katropa, plastaran na ninyo inyo ang mga tubag diya. Kayo niyong totoo, dato ng taga-ano pagtagado, atong taga pagkabasahon ng mga katropa ang inyong mga tubag. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinoktok, nagapatulo sa iyang tambok unsa man. Syaro. Pag dili ni matubag karon kol no, napamantay sunod adlaw. Kay good news, salamat kay SM. No, to ang akong taong pasalamat mga katropa sa to ang station manager kay SM Arnel Cortez. Mga katropa gitagaan tag higayon no makabalik. Grabe mura pugi, mura pug wala gipatingog. Na, di kay busy mo mga katropa. Ana magid na kay mudagan man ta pagka presidente so karon busy sa ta. Pataka. Salamat kay SM sa imong panahon. Nagihatag sa tuwa, no? Madunggan na ta mga katropa dito sa XFM 107.1 Tagum City. Alas 3 hangtod alas 5 sa kahaponon Lunes hangtod Domingo hangtod Webes mga katropa na to. So, ala-ala lang sa day ka. Ang usbon mga katropa tong patigma karong hapuna. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinoktok, nagapatulo sa iyang tambok unsa man. Grabe po ding tambok, masakitan ang punta na. Sige lang. Ah, nag-diet naman mi ni SM, nasa day ka. Once a day na lang mega kaon niya dili pagid rice. Nya partnera na mo ogwan kaning santon vitamin C mga katropa. Ana magina no. Nagisgot naman tag diet dere. Ha, sa mga gusto mag-diet mga katropa ang dili po tong diet nga pangabuso sa lawas ha. Doon naman kayo mga katropa yung naandan bito sa uban nga kanabitong fasting. Unang naandan sa uban mga katropa nga mag-fasting may ang kultuti kay gusto may nga mamayat. Actually na may diet mga katropa nga dili ka kinalan nga mag-fasting. Although magkaon Japon ka pero nata sa kanang natawag nga healthy foods mga katropa. Katong mga healthy nga mga pagkaon. And then intake din ka og xanthan vitamin C para nga bisan pa man nga dili kayo or daghan ang imong kaon mga katropa lisod ka duulon ang mga sakit. Mo man ay mga sekreto ana tanawag istorya na mong sekreto inon. Mo mga sekreto mga katropa para nga maka full diet ka. Basta likayi lang ginang kanang fasting kay simba ko lang na kay istorya sa pas mo, ah, ibang fasting, ma-fast mo.

inom ka og Xanthon vitamin C para nga malikay ka sa mga sakit, mga katropa, ilabi na kaning mga usaw nang mga sakit nga dali do anang mga virus, mga viruses, mga katropa. Pataka rag duol sa bisag asa, no? Mapunit ato bisag asa. Importante nga natay pang cover sa tuang panglawas. Xanthon vitamin C nya partner nato na mga katropa og premium D3. Kaning premium D3 soft gel capsule, mga katropa. Kaya nuna siya yung malunggay o kanyang ginitawag vitamin D3. So, muna imo ang kombinasyon. Ang sekreto ni mo, low carb lang ka, tirada, no? Tirada ni mo ba di, low carb lang ka? O partneran ni mo o Xanthon vitamin C o premium D3, mga katropa. So, mara ta! At least nga, nana mo yung mga sekreto, mga katropa nga nabawaan, no? Sekreto na, pero nakabalo naman ka, so that is not secret. Diapod sa ito mga katropa karon nga nagamonitor. Sige, ito ang patigmo mga katropa. Kung hindi ninyo matubag ni karon, ugma, posible 100 pesos na eh. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok on saman. Yatag sa kog sonata mga katropa. Sa musical parang unyang tatod. Sa itong pagbalik mga katropa, sugda na ginato na no, with ato ang background mga katropa. Diri sa ito ang programang Extra Drive!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Proteksyon pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Milita, Malaybalay City. Adikin ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matyag, tistingi bla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip usa ka cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Duma, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

Nagtuwa siguro ko na nanawag ay. It's a prank! It's a prank! It's a prank! Yan mga katropa na to! Mindset, ma mindset, mama mindset. Mga katropa, alas 4:43 na sa kahapunon. Welcome back mga katropa, this is ang programang Extra Drive. Nagtuo siguro tawagan ay. Sa mga gusto manawag da silang mga hinigugma gamit ang messenger mga katropa, di gid mo katawag do. Kaya naay problema karon si ano, si Mita pag number lang sa mo no, back to basic mga katropa. So dili sa available ang messenger sa pagkakaron. Pero kung imo king pugson, amo na kasaganan nga masakitan kay hilig kay mumugos. Ay, dali, sorry. Sa ilo pa. 44 minutos man milabay mga katropa, ang alas 4 sa kahapunon. Grabe kayo ang panahon karon mga katropa, no? Tanang lami kayo. Isuroy mga katropa diri sa may kuan sa New City Hall, no? Mag jogging. Kung si Doc CJ pa, no? Daghan kayo mga nindot nga mga talanaawon. Abisa rin ni Doc CJ, wala ko kadungog itong iyang istorya. Gi-record din ako to, Doc. Daghan kayo mga talanawon, mga katropa, kung gusto kang stress-free. Oh, wala bayad. Kay stress-free, ganun o. Bisita katropa diri sa may New City Hall. Kaya daghan kayo, pwede ka mag-walking-walking, jogging, and then pwede ka mag-zumba. Pwede ka mag-sigit-sagit dito ah. Oh, depende sa mo ang trip ah. Basta mga katropa, importante diha nga importante diha nga malipayon gid ka mga katropa. So, sige. Dagata mga katropa, sa ato ang patigmo, no? Atong patigmo mga katropa na para sa kasayuran sa tanan, kining ato ang patigmo nga nagtangag og 50 pesos mga katropa. Patod kininyo sa kwanta party list. Nagkwanta na baka tungod kay daghan kag problema nga ginapasan karon mga katropa? Ah, sige! Welcome to the club! Agwanta party list! Kaya hindi ka nag-iisa mga katropa, no? Marami kang kasama na hanggang ngayon ay nag-aagwanta. Importante diyan mga katropa, bisan pag nag-aagwanta ka, think positive lang yapon. Ano naman na dada diyan? Bisan pag usahon ni mo na mga katropa aguanta, iyag yung kalimot no sa pagkuan. Ay di na ko istorya, lain man. Ayaw kalimot mga katropa sa pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Importante nga dili ka atake yun sa stress mga katropa. Inom ka og Santan Plus Coffee Mix. Ang ato Santan Plus Coffee Mix mga katropa, doon na kini mangustin. Ado na kini kamunggay leaves mga katropa. Para nga mo'y vitamina di sa imuhang lawas. May layo ka mga katropa sa mga sakit. Labi na katropa kung daga na kagibati di sa imuhang lawas. Kanya ang imong ginapangita nga kape is healthy. Wala na ilain pa mga katropa sa Santan Plus Coffee Mix. No? Kaya wala kini side effect mga katropa. Sa mga wala pala kasulay, sulayin ninyo mga katropa pag inom ang Santan Plus Coffee Mix. Ang kape nga puno sa antioxidant properties. So, mutabang mapahimsog ang lawas o mapakusog ang immune system mga katropa sa Santan Plus Coffee Mix. Mapalit kini available mga katropa sa mga butika, mga parmasya, diyan sa inyo mga dapit. Labi na katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy o Generica Drug Store Nationwide. Ay, ingin man mga katropa sa ito ang Y2H Clinic and the Pharmacy diri sa Gante Road, Barangay Magupo, West Tagum City. Diri sa may Door 8, First Floor sa AMC Central Building. Doon lang sa Mr. DIY Paliko sa Palingki mga katropa. 47 minutos man nilabay ang alas 4 sa kahapunan. Mular ka na ito mga katropa sa ito ang Patigmo!

0: Okay! Let's go! Let's go, boys! Oh, grabe kwarta. Daghana kwarta, boy. At patig mo, mga katropa, once again. Atot ka ninyo kinis sa Guanta Party List, mga katropa. Doon natin 50 pesos. O gandit na matubag, mga katropa. O mga adlawa. Ato agya po ning tubuan. 50 pesos every day. So, mga tulok adlaw, 150. Mga mga tirada niya, mga katropa, 150. Niya, pag-upat ka adlaw, 200. Pagka lima ka adlaw, 250. Ba? Grabe ba? Atong patig mo, mga katropa, may tao sa suok, nagalingkod, nagahinoktok, nagapatulo sa iyang tambok unsaman. Tubag katropa sa 0997-615-6267. Siyempre, yan yung mga katropa, no? Para sa mga katropa na to, yan, nga naga... gusto na yun, no? Nga mutubag. At yun, nawala itong Facebook Live kay binuang si Mita. Motong gingon ganina, mga katropa, nga medyo na siya problema gamay lang, pero nag-text ako ang team nga paspasan na nila kay maulaw daw sila sa kuah. Dapat lang. Alam na. Taxpayer ba ako? Say connection. Sige na, mga katropa, 0997-615-6267. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinoktok, nagapatulo sa iyang tambok on saman. Pag siyempre, mga katropa, kining bahina, tod kaninyo, mga katropa, sa mga wala pa nakasayod, kinito ang programa, katropa, kining bahina, tod kaninyo sa Santon Vitamin C Sub. Para mga pagpaligon di sa inyong immune system, malikay sa mga sakit, mga viruses, mga katropa nga nagkuyanap. Ilaban na din sa inyong nagkadayang lugar. Vitamin C ang inyong ginapakita, mga katropa. Xanthan Vitamin C ang ascorbic acid nga Xanthan Vitamin C. Muna ang makapaboost, mga katropa, di sa inyong immune system. Available kini mapalit, mga katropa, sa mga butika, mga parmasya diya sa inyong mga dapit. Ilabi na, katropa, sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy o Generica Drug Store nationwide. Te! Uy, may hapon na diri sa may kuwan di ayo. Diri sa may mga damo-damo ilunggol mo. Diri sa may duhali, mga katropa. Abaw! Gagrnutok ma! Ako ano no, damo-damo. Daghan kayo, mga katropa, to ang mga igsuon, mga bugto, mga utod, mga katropa, ng mga ilunggo. Oh. Mayad nga pagpamati na sinyo tanan, aga no, kamo daw, gapungupungko lang. Oh. Pungupungko, gatokong ka, gatimpla ka, santon plus, kopi mix. Ah, namit-namit. Sige. Ito, mga katropa, dali sabi sa may mabot matagdabo, mga katropa. Kalimot, dahil mo, nonsan, dahil mo. Layo tamabtan sa ito ang programa karong punailabi na ito ang extra drive. Kasa tamabot, mga katropa. Abot, mga nita sa maling tao. Ay, sorry. Ayun na, mali, napindot. Sige na. 42 o 52 minutos, manilabay ang alas 4 sa kahaponon, mga katropa nato. May hapon diri po sa may nabunturan na Davao de Oro, diri sa may Montevista, katropa. Abot ato ang signal diri sa may kon. Abot may tag-trinto. No? Karong panahon na, mga katropa. Itong mga kaigsuunan ng mga negosyante, karong panahon na, nagpaminaw, may hapon kanintanan o welcome, mga katropa nato. O niya, kay 733, mayang hapon, Uncle Tuti, welcome back. Aba, monitor kagi daw. Salamat, Salamat ka sa mga naminaw. Uy, karong umabot din nga kwa na 26, mga katropa. July 26. Ang ato ang Yes to Health caravan, mga katropa. Karong umabot nga pizza 26. Dari sa may Davao de Oro, mga sa Mawab, mga katropa. No? Ang ato ang caravan, mga katropa na to. Karong pizza 26 mga katropa are paminawan ninyo kanayo diraw.
1: Mga katropa at ang iyang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26 adlong Domingo sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
0: Yes, mga katropa, dere sa may Nuevo Iloco, mga katropa na to, ang ato ang Y2H caravan. So, kita-kits, mga katropa na to. Adlaw ka na nga, kung ano? Adlaw ka na nga, Domingo pohon, mga katropa. Next Sunday na. Oh. Na ang team, mga katropa. Ito, mga bakla na to, nga mga... katong mga three sisters, no? Three sisters. So na mga katropa, mga bayot sa katilingban mga katropa. Mga bakla. Gudagko lawas mga ay. Wala, kita-kita mga katropa karong umabot nga pizza by Jesus. Kuha natin yung oras mga katropa. Salamat kasi inyo ang tanan. So napabilin nga 50 pesos ang ato ang patigmo karong nga puna og ugma pohon mga katropa diri lang gyapon sa susamang istasyon ng XFM 107.1 Tagum City. Og salamat sa inyo ang kanunay nga pagpaminaw mga katropa. Kanunay nga pagsuporta diri sa mga programa sa XFM Tagum City. Kung asa malapit karon mga katropa, amping-amping mo kanunay og syempre kanunay yon mga katropa sa pag-inom ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated katropa. Labi na ang premium D3 soft gel capsule, Xanthan Plus Gold, Xanthan Plus Coffee Mix, ang Xanthan Vitamin C mga katropa. Og uban pa mga produkto katropa sa Yes to Health Incorporated mga katropa ang kaping adunay glutathione and collagen ng Xanthan Gold Coffee Mix. Salamat! Og mga ginainay na ko mga katropa kay ako tabangan ako ng mita ko nag-iunsa na nila na eh. Nag-uba na na eh. Iunsa na nyo na eh ha? Ginan mo kayo na nga ayaw mo pang pindot-pindot di ba sa kaasa lang pataka lang mo pang mindot. O tanawa na ron ha? Nang-guba na na, nang-wingig na na mga... lang. Ito na siguro ko. Ito lang ha. Nawala mo itong... Ay, gitanggal lang pultahan. Tanako. So, salamat kasi nyo ang tanan mga katropa. Bye-bye. God bless og maayong hapon sa tanan.
3: 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting!
3: Ikaw ba at dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
6: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo o nigawas niya ang Xanthan Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na dyan kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Xanthan Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Xanthan Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Xanthan Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Xanthan Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Xanthan Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pang wilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
8: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni tagapanabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: The Secret of Health. XFM time, it's 5 o'clock. Time check brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Win

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kailangan ko mag-antukin para makafocus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Sundin Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ang ating skin.
2: Sundin Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
6: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: 107.1 XFM Tagum.
8: Exciting! Exciting!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig.

0: Своей линейном премиум D3 Copy Mix. Пора сам на драйвере, махал бы на хоптер минти алерто. Премиум D3 Copy Mix.
1: Премиум D3 Copy Mix.
2: Премиум D3 Copy Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong baon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kadong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain. Leni po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang tanggal agad.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kitay free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
9: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
10: Katropa Caravan.
9: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
7: This portion is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Atangi ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
3: Santo Basco.
4: Ishira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basco, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Basco.
0: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mike, usara construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
6: Basco. Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
0: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugngan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
0: The Secret of Health.
7: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
0: The Secret of Health. Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
8: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumalgid mo og Santon Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon, hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
7: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea og magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

ang Dios mga higala, mga igsoon. Ikaduha nga punto nga gisgutan kung unsa ang mahitungod sa unsa ang langit is the place of his throne, no, ang lugar sa iyang trono. Ato ning mabasa sa Bugna 4 versikulo 2, Revelation 4 verse 2. Unsa gisulti? And immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. But pasabot nga niya ng langit mga higala naa ang trono sa Dios. No, nakita. No, I was in the spirit and behold, nakita ni Juan. Dili nga siya naa sa langit pero nining higayuna kun dili nakita niya sa iyang pananaon nga niya ng langit ana ang trono sa Dios. So ikaduha na to nga nasabtan nga kung magisgot tay tag langit naa ang trono sa Dios. Diha siya nagalingkod, diha siya nagahari mga higala. Diha ang sinto sa iyang gingharian. And that is the throne, no? Dugang panini ang Psalms 11 verse 4. The Lord's throne is in heaven. So pinaagi lamang niining duha ka mga bersikulo, mga higala, mga igsoon, masabta nato nga ang langit nga atong gipamalandong or atong gi-imagine, no, ato bang gi-unahuna, puloyanan sa Dios o labi na naa ang iyang trono dinha nga mao nga dapit. No, so mao nang langit nga diin gi-unahuna sa kadaghanan, gituohan sa kadaghanan nga ang mga linuwas may dangat didto. Okay. Sunod mga higala nga punto nga atong susihon sa balaang kasulatan, kinsa man ang mga nagapuyo dito, kinsa man ang naa dito, ang Dios lang ba kay naa man ang trono dito, siya lang ba naginusara dito ang iyang mga subject, iyang mga ginsakupan, naa sa nagkananlaing mga planeta, usa na ning atong kalibutan? So ang pangutana, kinsa man ang mga nagapuyo niya ng langit nga din atua dito ang trono sa atong amahang langit nun. To ang trono sa Diyos. Happy viewing kang Sister Gima Gima Cabandes, no, dinhi sa Lupon. No, sa tanan ng mga listeners dinhi sa Mati XFM. Happy listening labi na sa dinhi sa Wellness sa nindapit nga Jim's Wellness Center din sa Lupon. Mati. O sa Mati, mga higala. Okay, now, kinsa man, ang una, mga higala, nga atong mabasa, ang Hebrewanon 1, versikulo 3. Hebrews 1, verse 3, nagingon. Who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He, Jesus, ginung Jesus ang isgutan nga He, had by Himself purged our sins, sat down and to the right hand of the Majesty on high. Asa ang trono sa Dios? Nasa langit. The Lord's throne is in heaven. Kinsa ang nagalingkod diha sa tuong bahin o tuong kamot sa Dios, gisgutan dito, wala lain ang atong Ginoong Hesukristo mga higala. No? The express image of His person, onya He, Jesus Christ, had Himself purged our sin. Siya ang naga himo o mahimong adunay kapasayloan ng atong mga sala. Sat down on the right hand of the Majesty on high. Nagalingkod o mulingkod din ha sa langit nun o sa tuong kamot diha sa halangdon o yamot. So, isa sa kauban sa amahan mao ang Jesus, mao si Ginoong Hesukristo. Ikaduha nga kauban may gala sa

Daniel 7 verse 10. No, so wala na ginusara, balikan ta, wala na ginusara, nga naman, dunay kauban. Sige nung Isos, nga nagalingkod diya sa toong kamot. And then, doon na pagyod, Daniel 7 verse 10, nagingon, a fairy stream issued and came forth from before him. A thousand angels ministered unto him. And 10,000 times 10,000 stood before him. So kinsa ang nagabarog tubangan mangigala niya ng trono sa Diyos, sa langit nun nga trono sa Ginoo, thousand times 10,000 angels nagabarog niya ng Diyos nga nagalingkod sa trono nga naa sa langit. So dito sa langit na ang amahan, na ang anak, sige nung Jesus, og naa usab dito ang mga anghel higala gisuon nga gisugutan. Daniel 7 verse 10. Dugang paniini gawas sa mga anghel, dunay mga tao nga gikan dinhi ninyo taa nga diin nahimo usab nga nakaplagan dinha sa maong nahimong lumulupyo niya ng langit mangigala nga na ang trono sa Dios. Atong basahon ang Hebrohanon 11 versikulo 5. No, sa mga nagapaminaw karon mas maayo nga doon na mo yung Biblia, yung basahon, unya, sabton. I know nga ang Dios maghatag kaninyo og klaro nga mga pagsabot niini. Hebrohanon 11 versikulo 5, Hebrews 11 verse 5. Unsay gisgutan megala? Hebrews 11 verse 5. By faith Enoch was translated that he should not see death. So gilalin si Enoch. Sayod man ta niini. No, sayra na to nga si Enoch wala makasinatig kamatayon, gilalin siya. Asa man siya gidala? Okay? 2 Kings 2 verse 11. And there appeared a chariot of fire and horses of fire and parted them both asunder. So si Enoch ug si Elijah magala nagkabulag tungod kay si Enoch gilalin man unya, and Elijah went up. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. Oh, duha nang giskutan din eh, no? Si Enoch, gilalin, Hebrohanon 11 verse 5, og sa dos versikulo 11, si Elias na usab, Elijah went up and by a whirlwind into heaven. Ang pangutana, diha lang ba ni kutob sa kawanangan? No, kawanangan lang kutob si Elias. Higala gisuon kung atong basahon ang Mateo 17 versikulo 3. No, tagaan na to og panahon nga mabasa ang Mateo kapitulo 17 versikulo 3. Unsay gisulti pod sa maong libro mangigala? No? Matthew 17 verse 3 nagingon. And behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. Subot pasabot. No, nakita. Nakita mga igala sa dihang dito sa Mount of Transfiguration, nakita dito sa tulo ka mga Peter, James and John, no? Nakita nila si Moses og si Elijah nga buhi pa hangtod ni adtong panahona. Gilalin sila sa Dios onya gidala sa hangin ngadto sa langit higala gisuon. So mao ni ang gisaysay sa balaang kasulatan nga adunay mga gilalin wala makasinatig kamatayon onya gidala sila sa langit higala gisuon. Ikaw pat. Kinsa pagyod?
Sa panahon nga diin, nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo, higala igsoon, sumala sa Mateo 27:52-53. Pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, dunay mga nangamatay nga gilalin, gibanhaw, no? Gibanhaw may gala, onya gilalin. Sadyang si Enoch gilalin, si Elias gilalin, asa sila gidala sa langit, kinipong nangamatay nga gilalin, atong basahon kung asa ni sila padulong. Mateo 27:52-53. And the graves were opened, and many bodies of the saints which sleep arose and came out of the graves after his resurrection and went into the holy city and appeared unto many. Huh? So kini mga nangabanhaw, mga higala, mga igsoon, gikan sa kamatay, gikan sa pagkamatay, asa na ni ngadto? Nangadto sa balaan nga syudad. Asa man yung balaan nga syudad? No? Asa man yung balaan nga syudad? May gala o sila napadayag dito. No? Napadayag dito. So, walay lain, may gala, mauni ang gingharian sa Diyos. Balaan nga syudad mao ang Jerusalem. Nga dili katong Jerusalem nga naa ni atong panahuna. Sa kalibutan ini yuta nganuman wala na mga higala ang pagkabalaan ni adto, no, sayo taon sa mga panghitabo mga higala, kun dili ang syudad nga gisgutan dinhi nga balaan, mo kanang syudad diha sa holy city, it refers into heavenly, no, place mga higala, mga igsoon. Okay, sa dugang pa, unsa may handom sa Dios or unsa may handom sa atong Ginoong Hesus niadtong mga nagaalagad kaniya, nagahigugma kaniya. Unsa may handom ni Ginoong Hesukristo na sila ba magapadayon sa paglungtad nga walay katapusan niining yuta lamang? Ha? Tinuod kung atong tun-an kining yuta mao ni puloy-anan sa mga linuwas hangtod sa kangturan. Pero adunay panahon mga higala ug mao kini handom sa Dios sa atong Ginoong Hesus nga maka ambit usab ang mga linuwas niya ng langit nga puloy-anan sa Dios, no, sa dili pa nining yuta dunay pagambit niya ng langit nga diin sa pagkakaron na dito nagpuyo ang Dios, ang mga anghel ug ang mga linuwas. Unsa gisulti sa Juan 17, versikulo 24. Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am. Buot sa atong Ginoong Hesukristo, nga katong mga gihatag sa Diyos ngadto kaniya, buot pasabot katong nangatuo ngadto kaniya, no? Magauban kanako kung asa ako. Be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me. So, muni handom sa Dios, handom sa atong Ginoong Hesukristo nga din, but usab niya nga makita ang himaya sa Dios o magauban kaniya kung asa siya, no? Makita sa mga linuwas, sa mga nagahigugma o nagaalagad sa Dios. Mabitaw nga ang mga nagahigugma o nagaalagad usab sa Dios, nagalaom usab niini. No, aduna po'y paglaom, pagtuo nga muabot pud ning higayuna tungod kay gisaad man kini, gihandom man kini sa Ginoo. Mamatuman ngani saad niya sumala pa sa 14 bersikulo 2 sa Juan nga ako magandam og puloy-anan lugar, ko magandam og lugar alang kaninyo. No? I go to prepare a place for you. Now, ang Mateo 6, versikulo 20. Ha? Mateo 6. Ang handom sa Dios, boto sab niya nga naay cooperation ang tao. No, naay cooperation may gala. Kung naghandom ang Dios nga
Kung asa siya tuwa usab ang mga nag-alagad kaniya, mga linuwas, doon na po'y kinahanglang kinibang kooperasyon ngayahang gikinahanglan. Unsa man, Matthew 6, versikulo 20, nagingon, but lay up, Matthew 6, verse 20, but lay up for yourselves treasures in heaven. No? Asa magatigom o bahandi? Lay up for yourself treasures in heaven, where neither moth or nor rust does corrupt, and where thieves do not break through nor steal. So, asa magtigom og bahandi? Galagsoon, dili din hininyo ta, kundili sa langit. O sa laing mga pagtuon, naibaluta unsa kini nga pamaagi nga kita makatigom og bahandi sa langit. Na din niyang pagtabang, na din niyang paghatag sa atong obligasyon ngadto sa Dios, o lakton nga pagkasulti may gala, o dili nga may sintro lamang ang atong mga panglantaw, mga atong tumong nininyo taa. Doon na kita'y goal nga mao ka ng langit, nagihandom usab sa Dios nga ikauban niya ang iyang mga linuwas. Now, kanus aman nga ang mga linuwas adunay makabaton og pribilehiyo nga makasulod niya ng giandam nga lugar sa Ginoo, giandam nga lugar ni Ginoong Hesus nga matud pa niya, I will prepare a place for you. Kanus aman kini may tabo? No, kanus aman kini may tabo? Juan 14 versikulo 3 nagingon, if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So ang iyang pangandoy nga, kung asa man ako sa sila ikauban, mamatuman sa dihang matod pa niya, siya mubalik pag-usab. O muanhi pag-usab. No, siya muanhi pag-usab. I will come again. O kuman ni ana, siya magadawat sa mga linuwas, o magauban kaniya, matod pa, that where I am, kung nasa man siya, there ye may be also. So, klaro mga higala, mga igsuon, nga ang Diyos, adunay panguna-una, panglantaw, plano, no, sa pinakasakto nga pinulungan, nga magamit na to, adunay plano, tinguha o plano, nga diin ang mga linuwas, iyahang dalon niya ng ging puloy-anan sa Dios nga naayang trono, na ang mga anghel, na ang mga gilalin, na ang mga linuwas. Mag-uban dito. No? Mag-uban dito, higala gison. Okay. Now, dugang pang gisaysay sa balaang kasulatan. Onsay gisulti may gala sa Proverbio 11, versikulo 31. Proverbs 11, verse 31. Asa man maglipay. Asa man, no? Magalipay ang kining mga linuwas sa gitawag o reward nga walay katapusan. Eternal reward. Behold the righteous, Proverbs 11 verse 31, behold the righteous shall be recompensed in the earth, much more the wicked and the sinner. So, gisgutan din he, no? Gisgutan din he, megala ang kining earth, no? The righteous shall be recompensed in the earth. So, God's kingdom is a kingdom for the earth, for the whole of creation. Its aims at becoming, a kingdom on earth. So, tinud-an na yung megala, ang plano sa Diyos, mabot ang panahon nga kining yuta, dunay pagbag-o nga paghimuon niini.
Diba? Pero wala nagpasabot nga diin ang langit nga gisgutan, maulamang ka ng langit nga diin mahitabo ni ning yutaa tungod kay dili na to usab gisaysay usab sa balaang kasulatan nga kining yutaa nga nahulog sa kasalanan, mausab kini ang pagabag-uhon o mahimong sintro. Dinhi ipakanaog ang gingharian sa Diyos. But before mahitabo kana maigala, ang balaang kasulatan nagsaysay nga adunay kahigayunan nga ang mga linuwas mahidangat niya ng langit nga gipuy-an sa Ginoo sa karon nga panahon. No? Sa karon nga panahon. Atong pasultihon ang Biblia kung unsa ang gisaysay niini. Kung tinud-anay ba nga adunay panahon nga ang mga linuwas mahidangat niya ng langit nga din gipuy-an sa Dios sa karon nga panahon. Dili lamang ang mga linuwas mahidangat niya ng langit nga puluyanan sa Dios sa wala nay katapusan tungod kay ang balaang kasulatan nagisgot usab nga baguhon kining yutaa mangigala og dinhi ang balaang syudad igabutang. No? Dinhi butang ang trono sa Dios. Sa dili pa kini mahitabo, sumala sa Bugna 20 versikulo 4 nagingon, I saw thrones. No, nakita ni Juan mga trono. And they sat upon them, and judgment was given unto them, and they live and reign with Christ 1,000 years. So doon ay limitasyon ang gisgutan din ni. Ang gisgutan nga ginghari ang trono or ang langit nga gisgutan nga dito magpuyo ang mga linuwas sa walay katapusan, we believe nga dinhi ninyo taa. No? Pero adunay panahon nga ang mga linuwas makiguban sa atong Ginoong Hesukristo sa Dios sulod lamang sa usa ka libo ka tuig, 1,000 years. So dunay kalainan may gala ang duruha ka mga panahon. No, saan ang pagsabot mo God sa atong nasabtan usab, no, ang pagsabot sa uban nga dili na moadto sa langit ang mga linuwas kay kining yutaa mauna ang himuon sa Dios nga puloy-anan niya, puloy-anan sa mga linuwas sa walay katapusan. Tinuod na. Kay moabot ang panahon nga ang balaang syudad ang Jerusalem ipakanaog dinhi ninyo taa ug ang trono sa Dios mahimo na kining sintro mahigala kining yuta nga nahulog sa sala og himoong bag-o. But before na mahitabo, within that limited years, ingon tag limited siguro you know na to nga mubo lang pero taas kini mahigala ano man 1,000 years, no, usa ka libo ka tuig nga ang trono sa Dios nga diin nasa nagpuyo karon didto ang mga linuwas mahimong makaabot didto higala gisuon. No, dili ni dinhi ninyo taa, dili ni dinhi ninyo taa kay wala pa man mahitabo migala ang pagpakanaog sa balaang syudad nga Jerusalem niining panahon na within 1,000 years naman limited. No, ang kining yutaa mahimong puloy-anan sa mga linuwas sa walay katapusan. Pero ang langit, magapuyo sila dito sulod lamang sa usa ka libo ka tuig. So diha na to masabtan. Klaro magigala ang balaang kasulatan nga adun na gayoy panahon nga din ang mga linuwas magpagalalinon dito sa langit og adunay gitawag og temporary nga pagpuyo dito sulod sa usa ka libo ka tuig. And then magpuyo na sa walay katapusan diha sa bag-ong yuta ni kini mabag-o na ning kalibutan na sa wala nay katapusan higala gagsoon. Okay, nadugangan pag yun nato ang gisulti ni ini mangala tanaw na to ha. Human niya ng usa ka libo ka tuig unsay manghitabo, no, unsay manghitabo
John, Peter, 2 Peter 3 verse 10. Human sa sakalibo katuig may gala onsay may tabo. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise. Kanos ani may tabo after na ni sa sakalibo katuig may gala. Kaya within that 10 millennium or 1,000 years nga ang mga linuwas dito sa langit, daghantang mabasa sa balang kasulatan, kakining yuta awaaw. No? Ngit-ngit, awaaw. Walay mga lumulupyo, gawas lamang ni Satanas o kauban siya mga anghel. Apan ang tanang tao, nahimong mga minatay may gala sa panahon nga diin sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Kanus aman may tabo nga mahanaw kining langit, mabag-o sa diha human sa kalibo katuig. Ato ning padayon ng pagbasa, 2 Peter 3 verse 10, nagingon, noise and the elements shall melt with fervent heat, the earth also, and the works that therein shall be burned up. The world passeth away, and the last thereof, 1 John 2 verse 17. So, nining panahon na may gala, wala na isala. Mismo si Satanas, mawala. No? Mismo si Satanas may gala ang tinubdan o ang ugat sa kasalanan, dinhi mahilakip sa pagsunog ni gala, paggabaguhon. The world pass it away. Ang kalibutan nga din nahulog sa kasalanan, mawala, mabag-o na, lakip na usab ang kalibgo nini. So, maandam may gala ang kining yuta alang sa pagpuyo sa mga linuwas sa walay katapusan. Dili kay 1,000 years lang. Asa sila within 1,000 years sa langit? Asa sila magpuyo nga wala na limit? Eternal na? Dinhining yuta ang ani ang Isaiah 66 verse 22 nagingon, for as the new heavens and the new earth which I will make shall remain before me, saith the Lord, so shall your seed and your name remain. So, sa dihang ma-prepare na may gala, ang kalibutan, nga matod pa, kini magpabilin, no? Matod pa, for the new heavens and the new earth. So, dili na mao ang kining daan, nawala na, naandam na, no? Magalungtad na may gala hangtod sa walay katapusan nga kini mahimong puloy-anan sa mga linuwas. Kauban usab ang mga linuwas, no? So so shall your seed and your name remain, and this will remain forever. Higala gingsuon walay katapusan, dili lang sulod sa isa kalibo katuig. So unsa ka nindot nga talan-aon may gala ang kining bag-o nga yuta, mabag-o. Sumala pa sa gisulti ni Juan. Sayang nakita may gala sa Bugna 21 versikulo 1 ug 2, Revelation 21 verses 1 and 2. And I saw a new city, and I saw a new heaven and new earth. Bag-o na, no? Bag-o na may gala. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Oh, wala na'y dagat. Sa bagong langit ug bagong yuta, o sa bagong yuta may gala, wala na'y dagat nga makita dito. Di ba? So, baguhon yung kini, kay karon kining kalibutan nga itong nipuyan karon, mas dako mangani ang kadagatan. Pero nining bagong langit, o bagong yuta, nga din pupuyan sa mga linuwas, matod pa wala na idagat. No more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven. Asagikan ng mong syudad, Migala, dito sa langit. Nga dito, nagpuyo ang mga linuwas temporarily within 1,000 years. Coming down from heaven, prepared as a bride adorned for her husband.
So sa ako nang gikaingon kininyo taa ipakanaog ang Jerusalem, no, ipakanaog ang balaan nga siyudad ang Jerusalem, ipakanaog ninyo taa og mao na kini ang puluy-anan sa mga linuwas sa walay katapusan, not only 1,000 years, kay 1,000 years dito kana sa langit. So ang atong pangutana sa atong topic, shall we go to heaven? Ang mga nag-alagad ba sa Diyos, plano niya nga iyang dalon sa langit? Yes! Dadon niya, kung nasa siya, and then magapuyo dito, sulod sa 1,000 katuig. And then asa sila magapuyo nga wala na'y katapusan? Nining yuta'a bath, bag-uhon kinihigalang ison. Dili kining maong yuta'a nga itong nakita karon. Dili kining maong purma sa kalibutan nga itong nakita karon. There will be changes. A lot of changes. Wanay dagat o lunlun na paraiso, igala igsoon, no? Paraiso ang goal sa Ginoo nining yutaa. Pero sunugon o sani, lakip na si Satanas nga may ugat sa kadautan. Lakip na usab ang iyang mga ginsakopan. So, unsang saad nga mahimong adunay katumanan? Ha? Saad sa Diyos nga dunay katumanan sa diya nga moabot na kini nga maong panahon? Salmo 37:9, Psalms 37:9, nagingon, saints inherit the earth, for evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord shall inherit the earth. Tinuod, makapanunod nining kalibutana. Pero wala ka na nagapasabot nga ang mga linuwas dili maka abot niya ng langit nga dito ang trono sa Diyos nagapuyo nining atong presente nga panahon. No? Kaya nasabta na to, nga within 1,000 years di ay, adunay limitasyon nga sa 1,000 katuig, magkauban ang Diyos, ang Ginoo, o ang iyang mga linuwas. And after that, ang saad na usab sa Ginoo, nga diin makapanunod ninyo taa tungod kay bag-uhon kinidili kining yutaa may galak sa pagkakaron. Pero din hinigyapon nga lugar. No, mo kini gihapon nga kalibutan pero duna nay pagbag-o nga paghimuon ang Dios. And then unsay giingon? Psalms 37:29. The righteous shall inherit the land and dwell therein forever. O, di ba klaro kayo? Dili di ay dinhi ninyo taa ang 1,000 katuig. Anuman kining yutaa giandam sa Ginoo nga kini pagpuy-an sa mga linuwas, pero bag-o na ha, hangtod sa walay katapusan. So hinaot tigalay igsoon nga atong nasabdan ang yano nga pagtuon may tungod niya ng langit. Og I hope nga natubag ang pangutana, shall we go to heaven? Ang tubag may gala, yes, but it is not forever. Nga naman, kanang langit nga at present time gipuy-an sa Dios karon, mahimong mapuy-an, mahimong dunay panahon nga mahimong lumulupyo ang mga linuwas within 1,000 years. And after that, kining yuta mapanunod sa mga linuwas pagkanaog ang Jerusalem, lakip na usab ang mga linuwas, balik dinhi magapuyo na nga walay katapusan. No? O niya ang ingharian sa Diyos Migala, mahimo ng sentro kininyo taa. Kaya ang balaang syudad ng Jerusalem, pakanaog man din. So ang balaang kasulatan Migala, igsuon kung atong tagaag kinibang kahigayunan nga kaning magpasabot ka na to kung unsa ang kamatuoran kini mamahimo uban sa tabang sa Dios pinagi sa balaang espiritu nga mapasabot nato. So ato kanunay nga iampo, no, sa mga nagtuon sa balaang kasulatan, I know nasabtan po ninyo nga ang atong kaalam kon moy atong basihan, no, kung atong ibasi ang atong mga pagsabot sa ato lamang kaalam, dili nato iampo sa Dios.
siguro doon ay kalainan may gala sa insaktong pagsabot. And then ato dayo makredit sa atong kagalingon nga ako ang or ako ang dunay insaktong sinabtan ni ini. Ha? Kung ang ibasi lamang nato sa atong kaalam, pero kung atong isalig ang pagsabot diya sa tabang sa Dios, atong pasalamatan ang Ginoo nga hiatagan taning klaro nga pagsabot may gala. No? Klaro nga mga pagsabot sa pahayag nga atong mabasa diya sa iyang mga pulong. Sa tanan nga mga nagapaminaw karon, hinaot nga ikaw na panalanginan sa luulan isa ka oras nato kapanag-uban dinhi sa tingog sa Reformasyon ug sa dugang nga pagtuon may gala nga abot nimo nga atong pagahimuon bisan pa man diha sa imong panimalay. Do natay mga visitations nga ginahimo bisan asa man nga dapit dinhi sa lugar sa Mindanao, Visayas ug sa Luzon. Just text sa tong text line. Usa lamang ka text, mapaabot nimo and we will respond may gala. Just text to our text line 0938-405-5747. 0938-405-5747. Mao ka na ang atong access may gala. Gikan kanimo, nga ni kanato, o gikan din ni sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon, nga na kanimo. Ang Diyos magapanalangin, mo yatong handom, o sa di pata magbulag-bulag may gala, temporaryong magkabulag, maghimo ta o pagpasalamat sa Diyos. Ama na mo nakas mga langit, inintak na sa pagtuon sa mga pulong, among natapos, among ipasalamatan ikaw sa gayo. Naot Ginoo nga among nasabtan, kauban sa mga listeners, ang imuhang handom, nga ang tanan nga naigugmaw nga alagad nga nagkanimo but nimo nga imong ikauban kauban sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus nga nang langit nga imong gipuy-an nining presente nga panahon o kami usab nga laom nga human niya nang mao nga kahigayunan sa pagpuyo kauban sa mga anghel kauban sa mga linuwas makapanunod usab mahimong mapanunod niya ng yuta, bagong yuta, bagong langit nga din, pagapuyo sa walay katapusan. Ina mong giyampo, ipangamuyo, banay mo pagpasaylo, di man kami napakya sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o gabi. Ang tuwing susunod na to nga panaguban, sambang takna, alasayas nga to sa La City, sambang station din sa XFM. Kung magaingon, ang Diyos magapanalangin, mo'y atong handom sa kanunay.

0: Kininghuni ngayong nabati mayo sa kadimaan nga natapos na sa bangatong tulumanon ang tinuho. Sana po masyong kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong, ugmituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol, ako sa kinasingkasong magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon. Ang tinuho. Sa reformasyon, gini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement. Ang tinuho. Sa reformasyon, hangtod sa sumunod kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kininghuni.
1: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Tatangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
2: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
2: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Monchang, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Luya lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ah! Unsay tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ang buto rin mo, gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mo premium D3, ragira nakapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selzon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Oy, Maji! Kumukaong ganit ka? Usap-usap, papod! Dili lang kadritso ni mong tulon. Exciting!
2: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Ay, master!
1: Oyo sa man, kap!
0: Laroho na to ni ha? Niingon man kuno ka nga, naungkog unggoy.
1: Dilik, kapoy! Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
5: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
6: The Secret of Health.
7: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
6: The Secret of Health.
7: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
6: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Bebek, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulong. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulong.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, maong dali kay maabsorb sa kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na yung pakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
3: Exciting!
4: Ayo! Ayo!
5: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
4: Papalita ragod kong sigarilyo.
5: Unsa nga sigarilyo?
4: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
5: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
4: Kay nga naman.
5: Asa pa, more.
3: Mga katrupa, it's

0: Makatrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko lang yung mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kagsup-sup og chupon.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: yung mata ka, tapulan dyan kayo ka.
1: So, ay?
0: Layas dere kung di ka masugo.
1: Usa?
0: Unsa ka karon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, sir. Bye-bye.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yun ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang iyan kaysa o nadako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
14: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inom mo Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
15: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
1: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: kaplodi nang apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Masa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy!
3: Showy ha?
2: Hayop yang!
3: Among!
2: Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?

Wa na jud tay kanang kasawa-sawa ang kantaha ay. Perminti na lang yun. Perminti na lang yun din na to gina-play. Busa aking doghan sa hilo. Giplay na lang. Wala tayo choice. Kay ganahan man daw kaayo mo ani. Oy, hello baby. Padayon kitang magpadayon kitang magpadayon gihapon sa life. Ano kalain? Padayon lang gihapon kita sa to ang pagpanikaw sikaw sa to ang magipang buhat karong gabi una. And of course, ubanan mo sa putahe sa gabi inyo ang madungog. Hangtod alas 11 karong gabi una sa tanang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab ninyo sa official radio stations sa Radyo Amigo. Okay na ka, girl? Okay na. Nagpingot akong ilong. No? Kani siya ka ng... Grabe ka tugno mo gudari sa amuang area of responsibility. No? Niya ka ng... ang fogs mo... Nag-fog mo gudari sa amuang yun. So please understand na gapingot gini ako ang ilong kay tungod sa katugna o sa panahon. Gaksa ko, be! Pero bitaw, magkuyog-kuyog kita karong gabi una o kung ipangtugna o mo din haasama ni Cinderella, importante nga makapikita sa to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Lami kini siya nga kapibi. I swear to God. Lami kini siya nga iuban-uban ni mo karong gabi una ng ating tugnaw. O niya aside sa tugno ang panahon, kinahalan po ni mo o kape nga kanang matambalan po ng imong mga balatian. Mo nang perfect gid kayo nga imuhang kaubang karong gabi una ang Santon Gold Coffee Mix. Plus, adun na kini siya glutathione and collagen. Makatabang kini siya nga mahayag. Mohayag ang imuhang pamanit. Munang pag-avail na po, mapalit kini siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, na usab sa Generic Nationwide. O pwede na po mapalit sa tuwang istasyon diri sa XFM Bukidnon. Saka lang mo diri sa may second floor sa Tala-Tala Building. Taas lang gid mi sa kaning St. Peter Office or kaning daan nga PhilHealth Office. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po once again. Pagopago gamay. Pero, gipingot dako. No, excuse me sa mga kaon. Normal bang giningingunaan? Labi nagtingtugnaw gid ang panahon. Muna mag-anad-anad gid mo ha. Labi na ganang naamay plano nga mag-relocate di as bukid noon. Dapat anad gid mo sa ingunaan nga klase nga panahon. Kaya tugnaw gid ka diri. Oh, unya kung naapon may plano nga mag-relocate diri especially sa Malaybalay City, dapat na may partner. Yan naman, it's so cold here. No, need ni mo og someone nga muhatag sa imuha og kanang kainit sa iyahang paggakos sa imuha. Charos. Oh, tambag, sige tambagi pag yun. Pero bitaw tugno kay diri sa abo yun. Like need gid ni mo diri og kanang partner. For inspiration. Oy, karong gabi una magchismis gihapon kita ha. Yun niya, atangin ninyo niya taod-taod. Ang ato ang putahing egg, scrambled egg. Nako, 200 pesos na po. Ang ato ang jackpot prize for tonight. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina ng adikalidad o pang international na brand along with the lubricant sa imuhang sakinan or motor, pili agyod ang El Ilion Shell Mobility Station. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Ah! I'm in! Puro mo lang ito. Puro mo ka na. Ato ang Sir BB question kanong gabi una. Hatod usab ka na ito sa Santon Plus Herbal Soap. Para po sa mga kagid-gagid, sa mga bahog ilok, sa mga bahog kalawasan. Ay nako, BB, perfect yun ng imuhang gamiton ang atong Santon Plus Herbal Soap. Mga signs nga naa ka sa balay sa usa ka Pinoy. Ano po? Yung aming ano po, yung aming isda po. Ang aming isda ay nasa Tupperware ng ice cream.
isa na siya sa mga signs. O sa inyo ha mga unsa tawag ang inyo ha mga komento karong gabi una, pwede na ninyo siyang i-text ako ha, ako sa ning abriho ning ako ang text line. O 0945 0945-443-5869. Mao ka na siya itong official hotline number. Once again, 0945-443-5869. Ooh! Oy, may gabi po sa mga nasa Facebook Live karon ha. Makita o sabihin nyo nga ito ang kagwafa. Ha? Sa official Facebook pages, palihog ko pa-follow, pa-like, ug pa-share. 101.7 XFM Bukidnon. O, live kita din ha. Naawasab kita sa XFM Davao Katropa Digital. XFM Bukidnon News Entertainment. And live usab kita sa mga official Facebook pages sa Radyo Amigo. May gabi po kang Aljun nga mukat-kat. Uy, ingat mo, gini mong last name, B. Mo gini mong last name nga mukat-kat. Mo gini, Aljun nga. Oh, wait lang ha, ako sa ning ko, nagkapit na mahurot. Aljun na mukat-kat. May gabi din ha sa imuha. Hello sa ko mga suod nga higala nga sila John Mark Albarico. Kinsa po mani? Tanawon manisan si Marwi G. Bunghanoy. Bihasa si Ace Chavez. Gikan kang Aljun na mukat-kat all the way from Pagadian City. Oy, may gabi din ha sa imuha Aljun. O may gabi po sa kong manager, pasalubong. Bash Leonard, may gabi eh. Thank you! Sa kita bas kanta, oy, himayang nahunlak. Paboritong kanta in taon sa kuang mama. Oy, thank you kayo, Bash, ha. And I'm so sorry to hear that. I know, kay ganahan din kayo ang mga senior citizens, ani. Sa mga unang panahon, ganahan kay sila, ani nga kanta. Even ako, ganahan kay kuana. Labi na ang na-revise na karon. Shout out sa kong higala nga si Marso Layo Villa Arayco. Nag-inunayay na po ni si ganin si Papi Dave ba? Nag-inunayay na po ni sila og greet diri ha. O may gabi iri sa inyo Papi Dave, may gabi ipod kay Mami Josefina Tinambunan, sa kong manghod nga si L. Jane Adaya. Thank you. May gabi din ha sa mo si Monski Aninyon Kuwerpo. Oy. Thank you. Ang suki nato sa ato ang programa, may gabi din ha Monski. Sa imo mga friends nga si imong gipang mention dinhi ang may gabi sa inyong tanan. Harold Salang all the way from New Sambog, New Corellia. Thank you. May gabi i may pamo diha bugnaw diri sa Cebu has kang iganga mukalitra og uwan. O diri pod sa mga months kay ulan pod diri actually pero makaya-kaya ra gid pod kayo ang panahon. Okay, diri kusog ang ulan, gamay ra ang init. Daghan ang tugnaw. Kulang gid diri og kanang kulang. Kulang gid diri og kanang tamang gakus. Kaya sa gigin tugnawa. No? Aham. May gamipod kang Carlo James. Carlo James Tori Franca. Mga signs daw nga naa ka sa usa kabalay sa Pinoy number 1. Naay mga tsinela, sandal ug sapatos sa tubangan. Tisingin ko na ninyo bitbit sa kabalay. Kanagong inyuhan ang bitbito no. Dalaon na ninyo susunod ang tsinela sa inyo imuhang isunod imong sapatos. Mag-away yun taana pagkaugma. Akong mama, dili ka na, hon. Ang gunaan na. Masking pag-unsa na niya ka best friend, kapag ka imo isunod imo ang tsinela sa imo ang bala, sa iyang balay kay, magsuko-suko gid na siya. Masuko gid akong mama, may nagdili gid na nimo pwede isunod imo. Masking pag-anak ka. Dili gid na masugot akong mama nga isunod imo imong sapatos, sandals. Masking pagbag-o nang pinalit, wala pa nang itamak sa yuta, di gid na pwede. Naay buhi nga iro or earring. Pinoy ba? Dili oy. Ang iro no, ay dili man kay even sa mo sa USA. Nagabuhi mo may iro og earring. Kuha naman siguro na, tanan-tanan naman siguro na. Oh, naay picture frame sa family picture. Nga ginakasuyaan. Kasuyaan sa uban. Kaya magbutang kag family picture. Kaya naman to sila, mali naman to sila balay kay gisabit ang kanilang family picture. Char. Oh. I remember ko tuloy.
May gabi eh. Na ay family portrait or graduation picture. Pinoy giday ko. Sorry. Na ay baldi or kabo dool sa faucet. Ah, gabi ka rin si Carlo James. Ang research good, di ba? Ang gabi, di ha. Na ay dirty kitchen. Amuha sa US. Daman po ba dirty kitchen? Maghanda kung na ay pista, birthday, or Christmas time. Even New Year. Maghanda, good, oy. 0945-443-5869. Leonard Guapo. May gabi, bebe. Giusap lang ako ang number ha. 0945-443-5869. Unya, taon-taon at tanginin nyo nga to ang live putahi confession. Basing ganahan mo nga man na huwag mag-share sa inyong mga problema. Pwera lang sa kwarta ha. Di ko katawang ana. 0945, once again, 0945-443-5869. Magpalit siya nagbaboy or manok, unya mga pe. Speaking of pagpangapi, correct gid kayo na siya, no? O, labi na ka ng Pinoy gid ka kapag kangi mo ang kape is Santon Plus Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, or di kaya Premium D3 Coffee Mix, o sa jud ka, kadakilang Pinoy. Ayaw pataka og abli sa lata sa biskuit kay lahi ang sulod ana, pangtahi. No? Pwede po, bitoy nga na ana, unya, ang kanipong dako nga lata sa biskuit gani, no, remember ni na lang po na ko pangalan kung unsa nga brand. Sudanan sa kong lula sa bugas. Sudanan niya sa bugas sa unang panahon. Sa buhi pa to ako ang lola. Unya ang kaning sudanan sa margarine. Sudanan ng asin. Pinoy gid ka ayo. Grabe ka, Pinoy. Ay, sa iyo mga komento ha, unya taon-taon, nalang po, aka nakuko ang dila. Gayun ako ang number, Bibi Jow. Ay, di ko kay kabalo na makadaan. What? I'll give myself a number of, ayun ang 16. Kay balik-balik. Number 3, A, B, C. Kisa man yung C, ginalibak ko na yung mo ha. Kisa man yung letter C. Wala, giliw. Napaakan na akong dila. Unya, anak ko, number 3. Sa letter C. Kisa man na nanglibak sa ko, letter C. Kinsa man. Kinsa. C. Huh? Kisa nga kanto. Ay! Ay, kurik. Ayoko siglibak ka, girl. Sama ka, girl. Panglibak girl, wala mo ka-remember bit ni mo. Dooy. Ang sulod sa freezer, daghang og ice cream. Ang sulod sa ice cream kay isda. Yan at jud. Pinoy jud kaayo, as in super Pinoy gid kaayo. But anyway, bibino, kay tugnaw magid ang panahon. Pangapigid mo din ha-aha, kay perfect gid kaayo na siya nga samtang gapaminaw ka sa mga musika. Samtang gapaminaw ka sa mga

0: tag 85 pesos lang sa mga duol na pharmacies nationwide. Tag 85 pesos lang po diri sa amuang istasyon. So kung gusto ka nga maka-avail ka og maka-testing ka sa kaanindot gyud sa ka-epektibo sa Turbo Man Enhancer, pwede usab kang bisita sa mga duol na mga pharmacies sa inyong lugar og pwede pug kang moadto sa mga duol na Yes to Health clinics nationwide.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
3: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas. Oh.
5: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manong tani gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Imuha ra ko bitawas. Bitaw ha, bantay bitaw makabalo ko nga na kay lae. Hindi ka gin magmahay sa ako, imuha ra bitaw ko inday. Sure jud na. Sure jud na ha. May man ang manigura ro tadaan nga, dinudanay ng imuhang gina pangingon, kay lisod na kayo kay na, for the charity ay to. For the sake lang atuuhan, tika. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi and of course for tonight ang akong gipromise ninyo ang kaganina Dobby Hoy! Welcome po sa ito ang putahing eggs, scrambled egg. Para sa to ang jackpot fries. Jackpot prize for tonight, we have 200 pesos. Of course, brought to us by El Ilion Shell Mobility Station. 200 pesos na po ang nagpaabot para sa inyo, ha. Bibinyong buhaton lang, Jude. Inyuhang tagnaan ng akong gipang scrambled egg na naakaroon sa tuang official Facebook page na ka-live. Usa sa to ang mga kaning qualifications kapag ikaw po ang makatag-an sa to ang pa-contest for tonight. Dapat naka-follow, naka-like, o naka-share ka sa to ang official Facebook page. Dapat naka-share po ka sa to ang video karong gabi una. Sa mga naakaroon silang tag sa pod ka mga radyo, nga naminaw, walay mga data para silipo na to ang live, pwede po ninyong tagnaan gihapon ang ato ang pasilip ato ang pa-scrambled eggs for tonight. We have 34 words. Words? Letters, manggod. Sabi ka. 34 letters po ang naa sa to ang screen karong gabi una. Imuha lang siyang tagnaan kung unsa ang nakasulat sa to ang egg scrambled eggs. Clue! No, di ko manghatag og clue. As in, no. Oh, dili ko na lang magulso yung TV screen. Oh, ano ro? Oh, ginapang scrambled na manggalit ni Bibi Jow. Tanawa na lang na ninyo kung unsa ang sulod, ana. Basta hindi ay para sa imuha ang 200 pesos. Pwede po kunin mong i-contact sa 0945-443-5869 kung kabalo ka sa tubag sa tuang pa-survey question. Ato ang egg scrambled eggs for tonight. Pwede niyong i-comment sa itong mga official Facebook pages nga naka-live garong nga gabi una. Sa mukha ni mo, Dayoy. Oh, silipan na ha, silipan na. Silipin mo na. Yan na. Oh, madami-dami na yan. Daghan-daghan na po kang mapalit sa 200 pesos, baby. Kung sa mani mong gusto atong i-load, atong i-cash, i-gcash, pwede mo siyang i-claim sa kuha via cash, pwede mo siyang i-claim sa kuha through gcash, bank transfer, diba? Pwede na ganda kayo kung sa mong gusto ng mode of payment, pwede na po na imong ipa-load, pwede po na imong ihatag sa iya, ha? Akong ihatag po. Saway pagduha-duha, baby. Basta kaya, naara din ha, atanaw na to, big ko naabay nagtag na atong silipin. O sana, Cinderella, pwede rin ipa-unli, oh. Pwede rin gid kaayo. Dobby. Ano sa mani? Medyo ko kasabot sa mong ginapang text ay texter 1607. Dili kay ko kasabot sa mong ginapang ingon yun ay sa problema na to. Kanang murag you're out of this world. No? Ang tagna na kuha na Cinderella kay kabayong giu. Kasi kabayong giu how? Pag sure, oi. Si kabayong giu how? Kabayong giu how? Wrong na siya, baby. Pwede ka po mamutag na 34 letters po ang naka-scrambled karong gabi una. Para sa mga naa sa Facebook Live, libre po. Ha? Libre po ang managna. Basta kayo naka-follow, naka-like, o naka-share ka sa to ang video. automatic na ikaw na nadyugit chance din haaga makadaog sa tuang papremyo for tonight. Once again, hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Hi kay Mars Magale.
2: Thank you!
1: Salamat kay sa imong pagsilip sa Facebook Live. Huwag may gabi din ha sa imo sa imong mga kaubanan karon. I hope you guys are doing well. Mayong gabi, usap kang texter 763. Medyo na blurred ang 3. Abi kong 8. May gabi po sa imo. Salamat kasi mong pagpangumusta sa kuha. Yes, kapagaw-pagaw, gihapon ko, pero laban lang. Good evening, Ma'am Cinderella. Nangita ko ka text friend ka ng 50 years old, pataas ako. Ay, si Rix ka ng girl. Rix, tawagi ko niya. Oh, okay. Walay problema sa kuha kung gusto ni mong i-announce ang imuhang number. Pero gusto na ako, Rix, manawag ka sa kuha niya taon-taon. Ang sunod, anak, baby, 5 pesos mo. Ora, Cinderella, ako day si Armand ng buhol. 5 pesos! Malay. 34 letters po ang naasa to ang eggs, scrambled eggs for tonight. Pwede ka po mamutag na, 0945-443-5869. Unya taod-taod, sa to ang live putahe confession. Kung wala ka i-confess sa kuha, pero nangitag ka og bebe, pwede ko niyong tawagan sa to ang official hotline number. Imuhang, mangita taga ng ka-textmate ni mo, kay Basin the Egg, taga-dirira. No? Taga-dirira ang imuhang destiny. Pangitaon na to na unya taod-taod, ha? I-save niyo daan na to ang number, ha? 0945-443-5869. Ang atong programa, ako sa Biggie Paluyuhan. Sa pinaka nindot kaayo nga maternity clinic diri sa May Bukidnon, especially diri sa May Malaybalay, ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic. Nakubi kung wala kay kwarta ha, magpagusto ka magpa-prenatal or di kaya mga nakay ka, wala kay budget. Bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic, kay libre po ang mga anak basta ikaw o sa ka Feel Health o na kay Feel Health na kanang updated po lang imuhang contribution. Libre po ang mapaprenatal check-up. Libre usab ang pedya sa imuhang baby ay ha mo mag-uli. Libre usab ang imuhang tambal. Libre pod ang imuhang consultation. Imuhang family planning counseling. Libre gid na siya, B. Bisitaha po ang pinakadool na Mommy's Child Maternity Clinic diri sa May Barangay Size. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop ug Atbang sa Terminal Pakanayan. Og pwede usab nimo bisitahon sa pinakaduol na Mommy's Child Maternity Clinic. At ang ininyo unya taod-taod, once again ang ato ang live putahe confession. Dobby, unya na lang ako nito bago ninyong tawag live putahe confession na kabalo ko nga gusto mo mag-announce og number. Kabalo ko nga nangita mo diag bebe. Walay problema sa kuha. Anytime, jud kayo. Caller 022. Yan na lang tawag, ha? Kabalo ko nga gusto kang mag-announce sa imong number. Uniya na lang. Ato na siyang i-announce. Cinderella, okay ra ka? Yes. Nabaguhan ko sa katugnaw sa gawas. As in, murag na amin. I don't know kung sa temperature na mo karong gabi una. Basta kay ang palibot sa mong balay room kay napalibutan na po kami ng clouds. Sobrang lamig po talaga dito. Kailangan ko talaga ng isang libong yakap. Mukha, oy. Leonard, guwapo. Ano siyang osano sa mga ilhanan nga naaka sa balay sa osa ka Pinoy. Daghang hugason. Wala yung uso ang panangpulihan ay dinhagugas-hugas. Isa po bito na siya sa mga ilhanan, no? Nga na-adjuya ka ng kuha niya mga labhuno, nagtapok-tapok. Gipagsangit sa bangko. No? Ang mga, ang karang tuwalya. Nagigamit, gihalay sa bangko. Sa muka, oy. Ingana, ganda, no? Muntay mahimo. Masakang taman, ang electric fan na ay hanger kay ang midges wanoga. Hi, Cinderella. Naminaw mi karon diri sa May Mandawi City, Cebu.
2: Thank you!
1: May gabi, baby. Texter 789. Thank you, kaayo. Kuan, baby, ang sunod anak, Papil. Papil? papel pila mo nakakuan uy. O sige na unya na pabalik po sa to ang programa at ang ginin niyo once again ang atong live putahe confession diri gihapon sa XFM Network Philippines.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga, nag-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yatagar ka ni mama ni mo?
9: Upo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, kunya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na.
13: XFM time. It's 10 o'clock.
14: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
15: Wednesday.

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Oh.

Welcome na usab ni itong programa The Secret of Health. O ganyan na sabi yung health consultant at CJ ni Druda, inyong sagya pong makauban. Inintag na sa kapuntagon mga katropa, alang gayon sa paghatod kaninyong informasyon para gayon ikahimsog sa ato ang mga panglawas. O kahilabi na malikayan ang mga balatian nining atong panahon. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at saka si lola? I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kahimsog kapiskay sa panglawas sa labi na intaknas, kabuntagon. Nga din, bagong oportunidad nga hika nato, no, alang gayud sa atong mga problema sa panglawas. Asa magkakaroon nga lugar, usbon ko maayong buntag. Welcome po mga katropa. No, kamusta po ang atong kagabihon? No, nahimo bang nindot o hapsay? No, kining atong kagabihon mga katropa? No, hilabi na sa atong mga tawag nini, luyo sa atong may mga balatian man. No, hinaot ha, nga di na wala kini nakadisturbo sa atong pagtulog. Ano to dyan, syempre makaingon gudag, maayong buntag usab. Huwag kay nindot man ang atong pagtulog, no? Kaya din na syempre, nintak naas kabuntagon. O ba ninaw sa bako ninyo mga katropa? Nintak na ang mga katropa. Pinaagi kayo sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, mahitungod sa atong panglawas. Welcome sa gihapon kamo ha. Mo-text sa ato ang text line number na 0909-1762844. O gaganin ini atong programa, atong hatagan o pagtagad, no, ang mga nagpadala sa mga mensahe. Labi na sa wak na ito nahatagan ng pagtagad gahapon, no? Tungod kay medyo nabitin.

0: τις 4 ώρες. But this is the time, no? Especially sa mga gusto pa mohabol. Pwede na mo mong padala sa inyo mga mensahe, mga katropa, bisan pag kasugod na nato sa itong programa. No? You can text your messages and concerns sa ito ang text line number 0909-1762844. And then, syempre, live observe kita karon mga katropa sa ito ang XFM Facebook page. And pwede usab ka mo mupahat no, sa inyong mga concern and questions diha sa atong comment section. I-search lamang sa inyong mataga Facebook apps ang ato ang Facebook page. XFM 97.9 Davao Katropa Digital and XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidu News Entertainment. Usbon ko ha, pwede ka mo mucomment din ha mga katropa. Alang gayod sa pagtubag sa mga buot yung hataga na itong pagtagad. Happy morning no, sa atong avid viewers and listeners, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM Davao. And syempre to Ma'am Rizal Balasoto. Good morning, Doc. Ayan, good morning to you also, Ma'am Rizal. Ayan, huwag sa mga nagapaminausap ha sa ila karong mga nagkanaiyang radio. Tungod kay live usab kita karon mga katropa sa tanang XFM radio station din higayod sa Mindanao. Ilabi na no, din sa Davao region. Ngayon madungog kita sa XFM 107.1 Tagu, XFM 99.1 Mati, and XFM 97.9 Davao City. At syempre, ato ta dito no, sa Jensan. Ayan, live usab kita karon mga katropa madungog sa XFM 95.9 General Santos City and XFM 101.7 Bukidnon. Syempre sa labi na din sa Malaybalay no? Happy morning po mga katropa and welcome sa programa The Secret of Health and XFM 91.3 San Frans and XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning and kining programa ha hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag natong kwarta. Mogid ba ini nagbabag ha? Halos tanan no, kalihukan nato karon isip nga tawhanon kining kwarta bitaw mogid ni usa sa pinakahinungdan nga diin aduna unta tay gusto buhaton apan nagbabag. No, nagbabag sa dalan kining gitawag na itong kwarta. Tinuod magin, mamagin na yung realidad mga katropa. Kaya tungod kay halos mataglihok na ito ron. No, nanginahanglan na gayod o kwarta o budget. No? Apan, mahitungod gayod sa atong panglawas, no? Mga katropa, kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. O kung ipahibalos tanan, may budget man ka or wala, basta nara kayo pang pamasahe. No, kung kaya rin mo i-add sa atong klinika, why problema? Huwag ayaw ka na isipan ka na imong budget or kwarta, no? Tungod kay kini ato, gitawag magiging libreng servisyo. No? Libreng check-up and libreng konsultasyon. Sabot pa sabot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan judog budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din hi. Kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome na welcome ka nga mo bisita sa atong klinika, na? Apan kung aduna may budget mo ato, hindi mas mayusab kasi syempre makasuhay sa atong specific and the perfect combination of herbal medicine. O nga diin madungog o masinatian usab ni mo ang nasinatian sa uban. Nga diin naayos sila in just 1 week, 2 weeks, na? Nasa ilaga yung mga balatian, okay? But then, ang pinaka-purpose no, sa ato ang Naturopath Clinic para guide sa ato mga katropang nga diin may budget or wala. Basta't may problemas pangkalusugan, welcome na welcome ka mo mga katropa. Now, gamit atong high-tech machine, at the same time, your health consultant is an active iridology and scleralogy practitioner through the iris of the eye at also makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities sama sa terahertz therapy, no? Biosapper therapy. And then, daghan pa, no? Nga diin, pwede gayod ninyo ma-avail kung kamo gayod mo visit sa atong klinika. Morning, Doc. Asa dapat din diri jinsan inyo clinic, Doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan, sa karon na Ma'am Criselda, ang ato ang Yestro Health Clinic Branch din sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum, and sa Mati, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na Tugjansa, no? But soon, maybe. And then hoping diin mukatag pa ang ato agayong Yestro Health Clinic din higayod sa Tibuok, Mindanao. And then sa pagadian, no, nanapod tayo bagong natukod gayod ng Yestro Health Clinic. Pero sa karon, Ma'am Criselda, I'm so sorry, no, tungod kay wa pa jud tay branch, no, dinha gayud sa Jensen. Apa na ato mga produkto, ha? So pa na sayod available sa tanang butika, mga katropa, ang ato agayong Yestro Health products, hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel, and Premium D3 Coffee Mix, no, and then ang ato ang Turbo. Ayan, available. And then syempre itong Vision X Plus, no? Available na mga katropas na ng butika nga doon sa inyong lugar. Ayan, nabalikon tayo mga katropa. Yes to Health, a naturopath clinic. Your excellent choice in a natural healthcare. Anong excellent choice man? O, tungod kay talagsaon rin nga diin human ka mo na check up. Okay, labi na nakita na to ang mga hinungdan nga nung adun ng kamoy sama niya na ang mga kondisyon o problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab, no? Usa sa serbisyo nato kining gitawag na ito free dietary guidelines. Libreng dietary guidelines. Sa dihang ato bitong gina-check na ito ang atong mga katropa. No? Samtang gina-explain na ito sa ilahang diin himuon ninyo ni, ha? Pagulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. Tawon, muingon gitawon sila. Dok, may tag isulat na ito, no? May tag, pwede ba, Dok, manghulam o papel o ball pen? Okay, isulat na ako. Tungod kay, bisa, doon na ganyan kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisa, unsa pa ka malamon or kanang dili malimtanon nga utak. Mukuan, gapo na, makalimot ginakadugayan. Mas madaog gihapon ning kaning sinulat jud nato basta dirag mabasa masunog di gina mawala na. Mana sa ato ang clinic atong ginapaningkamutan. Balag atong agi di kayong basa basta musulat jud da. No, atong ginasulat mga katropa aron to niya na pagbuli nila silang balay di jud nila malintan, no, kung unsay atong mga advices. Ilabi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay. Walang taong dako jud kay nila kalipay. Tungod kayo natudluan na sila, ipadalan pa sila og kudigo, no? Ipakita na daw nila silang mga anak or silang mga apo, padigid sila masayop, no? So, muna'y kanindot ha ang mga serbisyo na ginahatang sa Yestro Health Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingo ni Ana, nga din kining atong pagpanambal, no? Kompleto, o ga-epektibo gayon mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsa gyud ang pinaka root cause ni ana, pwede gyud nato na matagan og complete and a perfect combination of herbal medicine nga diin mutabang gayud sa imuhang lawas, para gayud matudukan ang imong balatian, because that is the purpose of naturopath healing, no? A practice of naturopathy kini mutabang sa lawas nga kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayo niya sa iyang kagalingon, no? Huwag mo na'y tinood nga pamaagis pagpanambal. Watag atudlo o kanang mga instant nga murag sili bitaw nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay. Huwag mo na ingon sa oban. Okay, importante tinood nga maangkon gayod kining gitawag nato o kaayuhan. Mo na ha, panawagan sa tanan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kita'y branches din sa Davao Region. Kung kamo anaa din sa Davao, ang atong Yes to Health Clinic ana kita atbang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Mantina, Davao City. Ubos ta sa Tagum Cooperative. Nasa highway ra na mga katropa, dali ra kayo na malocate na. Shell Pole Building. Tanawara, basaran ninyo ang signage na makita din na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo Hunter Bernes, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation Noong adin ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal, mataga Lunes o mataga Martes na. Mga ka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa. Dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, labi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab nga clinic address. No, anaa kita sa public market na. O, naarap po tas palingki mga katropa. No? And then, unahan niyo pangitan ka nang gitawag na itong Jolly Pharmacy. Pamunay, dako kayo at bang naaragin na sa highways palingki. O, dako kayo na niyo mabasa, no? O, pagkita ninyo, ana, o kung akong usubon at bang, ha? O, dililinyada ka ba? Sige, inyo po ng subayon. At bang ta? At bang sa Jolly Pharmacy? And then, at bang ni ana, makita man po na ninyo atong signage. O, tapad ta sa mga hardware din, ha? And then, sulod ra mo gamay, ikaw pat nga pultahan, mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gabon, mao atong abrido ang atong klinika mataga Domingo hanta da Bernas alas 9 sa buntag hanta alas 5 gayod sa hapon. Ano na yung mga nagngutana o uban nga din abot sa klinik, mga tingal na sila kung nanong sirado man mudok pag Sabado. Sa radio dyan ta ha, whole day, tibuok adlaw pag adlaw Sabado. Dili lamang din sa Davao Region, kundi tibuok Pilipinas na no? Ngadiin na Yes to Health Clinic sarado dito pag adlaw Sabado tungod kay maka na atong adlaw gayon no? Ngadiin gigahin usab para sa atong buhing Ginoo. And then region ta Sunday until Friday and then atong schedule for check-up and consultation din gayod sa Tagum mataga Merkules sa Huwebes and then adlaw Birnes kaban usab ang adlaw Domingo. Busa para sa tanahan mag-uban-uban ta para gayod tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o katong tabangan ang inyong lawas na din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana ha? Sa mga gusto o buot gayod, mapadala sila mga mensahe, yung context or concern and messages again sa ito ang text line number na 09-09-17 628-44. Atong hatagan unya og mga pagtagad na ang mga nagpadala or inyong mga gipadalang mga text messages and questions no, pinagi sa Facebook Live and sa ato ang text line number. Balik kita mga katropa human kayo sa pipila ka mga pahinumdom sa ato ang programang The Secret of Health.
1: Good morning sir, unsa kini pangalan nimo?
2: Romy Lacan.
1: Taga-asa pa sir?
2: Yeah,
1: yeah, bago ka nandiyo din sir sa ito ang Yes to Health Clinic kung sa ganito yung mga balatian.
2: Kapag ako mo, kung sakit ako ang pagkakit.
1: Kailan ko nakadugay sir nga din yung mga pamatay sa kamas?
2: Dugay-dugay na po. Kita ko ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na dyan, no? Kamusta sir? Sa dyan nga nisuway na ka sa ito ang pagbanambal din sa Yes to Health Clinic sulot sa kitse katlaw. Kamusta yung paminaw?
2: Nalang-anang naman po rin yan. Nawa na po ng sakit sa ulo at ang likod.
1: Wow. So, good masabot. Okay na yung ulo lang, sir. Huwag na sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow. Praise the Lord. So, unsay maingon niyo karon sir, sa tanang at hindi nagpaminaw sa atong programa o ilabi na sa gusto sa musuway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang tingnan ko din sa tumaga na i-gay-frantic ko nga po. Tingnan nyo natin, wakman mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong tingnan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan nato?
2: Romy Lacan.
1: Ayan. From?
2: New Korea.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pag-ibig kag-usog sa kino magpalawas ka mo pa.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Kining orasa hatod kaninyo sa Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Nga diin, kini ato ang Santon na Vitamin C mga katropa. Naghadang otana kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayod mga katropa. Gani ako ang manang gina-emphasize. As long as na pwede makatulot organic, no? Ato ang maginapagita ag pamagi, labi nag-add to clinic and then luya kayo ang bata. Nakikinimagod ato ang Santon Vitamin C. It is alkaline vitamin C. mo nang safe siya sa ato ang digestive system. Manang pwede mo na itong ginahimaw, gani ato ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Nang inana kanidot, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining para sa immune system, kining ato ang central vitamin C. Dako kayo nagtabang for the absorption of nutrients, and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, atong naisgutan, our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa ato ang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Mona, to have a good behavior, to have a good mood, mona, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Mona, ang atong gina-painumdum sa tanan, kinangan inom dyan mo pirmi ha, og vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din ha, nagatrabaho, especially to office workers, din grabing gamit sa utak, no? Kay focus sa papers, or any unsa man nga mga maging buhaton, din nanginalan kayo og pang-klarado nga pangisip, no? So inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available ha, ang tuwang Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LV Tian. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And then syempre, katropang Alan Abayes, no? Ang asintado. Katropang Alan Abayes, no? Nagtanausap siya sa ato ang live karon. Happy morning, Sir Alan. Ato tama katropa, sa ato agayong tawag ni ini pag hatag ug pagtagad na katubagan sa mga nagpadala silang mga pangutana, masigmang load, hilabi na kay kagahapon, wala na ito na hatagan o pagtagad. Lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok, nga ano, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, mag-jogging ko, dali ra ko mahutdan o hangin. Og usahay bisag magligod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy. Tawo no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini. That is alarming. Sultihan ta mo mga katropa. Kanapitang watay gihimo naglingkod ra ka. Unya ginahapo kay nako po ha. Mas maayo magpa-check dayon mo. Maasaman na duol man mo sa asaman nga mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. No, kay kana nga mga symptoms, shortness of breath, breath no, maglisod o ginawa or ginahapo. Either dunay problemas kasing-kasing or problemas sa baga. Gani, mga symptoms usab na nga din adunay infection ang usang katao, adunay anemia, no, and then adunay pagka-problema sa sirkulasyon na sudugo. No? So, kinahanglan ato ng maisa-isa, mapinpoint ato kung unsa dyan yung mga pinakahinungdan niya na aron tungod niya na ato sa mahatagan og specific ng tawag nini medication and advices kung unsa angay buhaton, okay? So una-una ato i-check usab, no? Basig obese ka or overweight ka ha sa ato ang texter. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na dyan, nga doon na dyan, gitawag na ito, shortness of breath. Okay, kung pag-obese magod ang usang katao, mga katropa, daghan na siya o gitawag na ito, fats or taba, no? Ng mga selula sa lawas. O ang kabugoy-bugoy niya ining mga taba ng selula, di na sa circulation sa atong dugo. Every time nga di nag-flow ang atong dugo, no? Throughout our body, kana nga mga taba ng selula, ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, nga din mutuyok sa kinatibok ang lawas, labi na pag-ingon sa kasing-kasing og baga, at doon na kakulangan ng oxygen ni ini. Muna, ang tao nga din sobra sa taba or obese, makasinati gayod og pagkahapo. Muna, dapat i-check na ha. So, ang dapat himuon, tawag nini mag-diet, magbawas og timbang, and then ikaduha kining gitawag na to ga poor blood circulation. Og ang contributing factor ni ini kining gitawag na to ga diabetes, hypertension, no? So, kung doon na kayo isama nila ang kondisyon, so expect nga din mo kasi natin yung kagpagkahapo o paglisod sa gitawag na ito kagpaginhawa. So, unsay angay buhaton. Tanggalon ang taba ng selula, inluan ang dugo para malikan kining gitawag na ito poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema mas bagaw kasing-kasing mas mayo maatiman dayon. Pag inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba kamo ang Santon Plus Gold? Hataas kay ni siya og Santon. Ang Santon usa gayud ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas ha, especially sa mga too obese people or overweight people. Makabalo rata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi gayud sa pagtanaw o makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganitay inflammation nga makita sa atong mata, no? Halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema, tungkol kayo lagi na ito makita, tungkol kayo naman sulod sa lawas, na? Especially ha, para sa mga obese or overweight people, daghan dahi kayo na sila og mga inflammation sulod sa lawas. O nga diin, it will cause shortness of breath, dizziness, na? O sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna, ang Santon Plus Gold, because of this santon, active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyos or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially ha, para ma-eliminate kining gitawag nato og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself mga katropa. So para gayud sa atong texture, pag inom Santon Plus Gold, the best kayo na ha. Imo ang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag inom og pure sayote juice and carrots. So, imixarin muna 1 carrots, 1 sayote. Kung na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na, pugasa tela ang pure nga juice mo inumon ni mo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na ko ng merenda time para instead mukhang kag tinapay biscuits, kaya na lang inumah, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una-una, ayun na ipainom ay mong papa. Ano, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ayun na pag-inom diya pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo, taas yun ang blood pressure. Okay, ang pag inom ang good nining, mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kana ang mga stress hormone, pag mutaas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Muna sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun, talaga sarang ka makakita nga din malipayon ilang naong makita ni mun ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag ni ni blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, di ba? Dili, no? Mugot pirmig naong. Murag gadala pirmig problema. That is, tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ang ganit, naminaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Na na po'y insidente na itabo nga diin wala ta na sa'yo nung sa hinungdan apan na dunay gituok. No? And then nagtuong ban kung nakainom ba o roon sa ba? Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao gani hilig buinom og alak, mutaas gayud ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim noon, makawalas problema ay nako po mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo, mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress o mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Maunang pagtaas na kayo ang level, mo-spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance, maunang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tungkol kaya wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So, imong palikayan, imong papa ana, and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the Premium Dietrich. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood, taas og blood pressure. And then sayuti juice gihapon. Okay, ang sayuti juice nga anong pirmin ako nang gina-advise, the best cleanser sa ato ang blood circulation kining sayuti. Wala ta na sayod pero grabe na mo paubos og muhinlo gayod sa ato ang dugo. At least one glass a day dako kay nagtabang no para gayod sa imuhang papa. And then syempre Santon Plus Gold himuang one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ang ato ang Premium D3, one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal or bago gayod mo kaon. From 676 Doc Maayong Adlaw, taga Pulumuloko, tigpaminaw nimo. Tambal sa mata, dili na kaayo, dili na layo, di makakita, sa dool makakita pa. Okay, ang iyang mata, pag layo, makakita. No, pag dool, di na makakita. So, ay pag dool, makakita pa. So, nearsighted, myopia na. So, para sa mga katropa na to, nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses. No? O, gini-ginahimo tayo, no? Para gayod matuldukan. Even far-sighted or near-sighted, mo gini ang paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na to o near-sighted or far-sighted ba? Ang isa gayod sa pinaka-the best para matuldukan kining gitawag na to o eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinungdan sa pagkaproblema sa mata, maugin na kakulangan o vitamin A or beta-carotene. No, mga vitamina o minerales na gikikahanglan gayod sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon, ang supplementation gamit gayod ang vitamin A, dakong tabang sa mga kabayan na ito nga din adunay problema sa mata. Kung sa'yo ang ayinumon, siyempre mo gayod ang itong Vision X Plus. Vision X Plus na ito, puno gayod kini o vitamin A and beta-carotene, gidungagan pa o zeaxanthin lutein, no, nga din vitamin E na pa, no? Nga din, para sigurado nga din madungagan gayod or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina o minerales para marilikayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus, ha? O, pag inom ana, available na sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. And then kung doro ka sa atong klinika, mas maayo makavisit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayod sa imuhang mata. Hindi na gin mutugot ang oras, mga katropa. Dagan salamat, ha, sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutan, ha? Ugma, masagya pong orasa, masagya pong stasyon ang programa The Secret of Health. Kauban sa gapon ninyo ang iyong health consultant si CJ Nedruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido Doc, may buntag watching from Matina, Aplaya. Ugma, ubanin sa gapon ako mga katropa sa programa The Secret of Health. Og wala magitay igong oras, ako kanunay magaingon og magapahinomdom. Ampingi ang imong lawas, og ang imong lawas magaamping kanimo. May buntag sa tanan and God bless us all.
3: Inyong napakinggan Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Exciting! Exciting!

0: Nosotros para que tropa 6 FM Java Region a las 4:33 na mga katropa sa kabuntagon.
1: Exciting Filipinas.
2: Nga rin karoon sa gawas at ron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Tada! Good morning.
1: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw ka ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.

0: morning. Untang kasa bagi katropa di adlaw karo galones baga katropa lones nga Monday. Master, unsay gibate ni mo lones na master?
1: Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning,
0: good morning, good morning, good morning, good morning,
1: good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, paring bobong, no? Grabe kayo ang ato ang panahon karon, grabe gabunog ang ulan from Davao to all over the Davao region. Yes, ane dayon gid ang Domingo kapon paring bong siyempre paring bong
0: Lunes gid ron. Oh, kumusta imong pagsulong pagapuhay dito sa imong atong business?
1: Yes, asa to.
0: Ani sulong kay pagapuhay.
1: Ah, pero ting ang ko duharmi kay duharmi mi.
0: Sikan gid ka.
1: Sikan ko kay duharmi mi. So, salamat ta kadto pagbong no nga ni daog ta di kaduha ta kay duharmi nya. So, karon nga lawa, pasalamat ta praise the Lord nga nakamatatag sayo mga katropa. Ang importante niya mga katropa, salamat rin kita every time to time sa itong mga lihok, every kanang kalpulo ka parimbong, inigak mo na sa kita mga naman tayong mga batasan, mga tabaluslos, pito mga batasan usay. Every morning, salamat kita kay it's a big blessing. Kaya nang ibuka pa lang nimo si mong matay, tapak pa lang nimo si mong tiil sa siminto sa yuta. Dako na kayo nag-blessing ang...
0: Mubate na gani kang kabugnog kainit.
1: Ana.
0: Pasabot, buhay
1: pa ka. Buhay pa ka.
0: Wapakagi...
1: Wapakagi kuha.
0: Wapakagi bawi.
1: Wapakagi... Wapakagi
0: recall sa Ginoo.
1: Wapana hurot yung PC.
0: Ikaw, masama, gusto mo, mahurot yung PC, di ba?
1: Dagan pa kayo kung planos kumanak. Pas na sa. Lord, ayun na sa Lord. Kumanosan ako niya kung mga utang, Lord.
0: Ningo baga bahala mawata basta may impas ang utang.
1: Oh, kana okay rag mawa ni impas ang utang pero.
0: Pero man daw ba impas ang utang basta mawala ka.
1: Bahala dere bahala okay ra. Mo na lang. Pwede mapila, pwede mapila. Ay, nako.
0: Pagkanindot sa kinabuhi, no? Sayangan lang sa uban.
1: Amalok ka. Oo, tama. Gina yung mga...
0: Nindot yung kinabuhi niya. Parebong. Sayangan lang.
1: Na mga opportunity ba? Nga, ini yung mata niya mapagkabuntag, nagan pa kayo kag... Na mga isahe ko, parebong. Na yung mga tao, di mo natin sila mablame kayo. Tungod po na sa problema, no? Ini yung mata nila pagkabuntag, bugat na daan ang ilahang paminaw, no? So, mga katropa, kaya...
0: Bugat na daan ang dagway.
1: Oo, piso ba? Kamas na itong mga kwa na. Kaning bugat ang dagway. Tama ito yung ganyan mo. Kamay lang magtambag na mong doon yung paring bumbong. Sa itong mga katropa nga, ayun lang sa kaya na, i-relax lang sa laki. Kaya nga problema, mulayas, lagi na malugas to, alagi.
0: Maraming, ingon nga, ang problema, paproblema, ha? Yung pagka problema sa mong problema.
1: Oo, kaya na lang eh.
0: Pasag din ang problema, magka problema sa yung problema.
1: Okay, kamalo ka, tama, sakto yun. Kaya kamalo ka, paring bong, kung labi na yun, pobre na ganyan kay ka, magsigay pagka problema, magsakit ka, hinay na kayo mo, ang imong immune system na, imong lawas na mo, bigay mo gina. So, masabot mo ka pait, kalisod, kung magsakit-sakit mo di ha. So, ang among tambag ni Paribubog, imun ninyo nag-Santon plus gold.
0: Correct.
1: Oh, parisin ninyo nag-Santon vitamin C.
0: Ayan! Anak! Pagkanindota. Blagsi kayo mong...
1: Blagsi kayo. Kapihan na. Kahuro ta na ba akong kape nga Santon plus coffee mix. O di, pwerte nga okay kayo.
0: Gauna-una mo timpla,
1: good? Gauna-una mo timpla.
0: Sa'yo mo kayo kapag mata.

0: good vibes sa tadre, good vibes sa tadre. Good vibes sa tadre. Dili na mo
1: magsige. Master, hindi okay, master. Imuha na, master.
0: Ay, ay, okay. Sakit pa itong... sakit pa kayo. Ayaw lagi. Okay. Sakit pa kayo ang mga kuhan ako. Hindi ko mo kuhan ako sa'yo. Hindi ko pa... Ayaw ba? Ayaw ba? Buha ka ninyo. Ayaw ba? Ayaw lang kung gano'n ito. Kaya imang kan. Malunga, sakit pa niya itong... sakit pa niya itong...
2: Balakang, managingong... Sakit

0: Tama na ba? Tama na ba? Kaya ipapadyo ko kung ano nga sakit yan eh mga piang diri.
1: Napiang nga yun eh ka?
0: Kita ko diri o kali nga karoon hindi ka kanang inigulit mo sa imo nga kamot dahil sa abaga.
1: Mga kahinom daw mga kamot. Mga salam ng kamot ama.
0: Yan eh, ano mo na yung mga kuhan ba? Bukas. Madala, madala Jogoy, madala. Ayaw ba? Kali nyo eh.
1: Malikong, tama na, kay paningot na yun.
0: Ay mo pag-ana ba? Kaya di ba gin mo pa-ana yun?
1: Muntin ninyong tanong diha pagkakig zona gumika kay buntag na Lunes, no? Pizza! Pizza 20 naman eh.
0: Pizza 20 na, dahil yun ang disunay bigapon, pati nali arap, puwala lang kanaw, puwala lang kanaw, sildrosan!
1: Pag sildo, magkaugma.
0: Mingoy!
1: Mingoy na po, di napon mo ulit, kaya ba?
0: Hindi. Kali ato agyo na ayaw, nanasan ta, di stay lang, bakit mo rin, kundi ko kanahan ba? Wakar is toto eh, ma. Paano kita ayo ayaw ba? Ayaw to. Ayaw may ikuan na. Ayaw may, ayaw kong pugsa ba?
1: Kita ka din. Malaging master, ato pasalamat ang labaw magagawang gumikan ng adlawan na sa nilihatanda niya yung kinabuhi.
0: Yes!
1: Madasigon.
0: Praise the Lord!
1: Ipayon, nga niya kita karoon ng kiguban sa kahanginan. Tinaagi niya atong programa. Talamanaw ng Exciting Pilipinas. Lisod magkayang mga takita din eh.
0: Ayaw.
1: Pwede man nato atakihon.
0: Pero ayo na.
1: Atakihon ang mga
0: ang mga bukol-bukol.
1: Bukol-bukol sila. Mga bukol-bukol.
0: Nawala. Ano yung kuwala?
1: Usama. Masing madamay ako.
0: Nawala. Kana.
1: Ay, ginawa ko. Palingot. Muna bulingko na siya nataan.
0: Aliko sa kay si Nancy Camilo. Grabe kayo. Nagtanawar magin na siya. Mga dancer. Pwede mo dahi. Salamat kayo muna, Nancy. O si Bethlehem Uring.
1: Napo sila si Adeline Argonza. Morning. Morning yung tanah dia. O gahos nila ito, Argonza. O gadari sa mga kabataan. Ah. Ni Casey o kang Kaloy. Good morning. Lasandra o ni Paul, John Paul. Mm-hmm. Good morning. Diha kang Edwin o kang Celia Recto. And good morning kang Ging o kang Ganggang.
0: O ba?
1: Ging, Bibi.
0: Yes, si Bethlehem Uring. Ano pa siya? Good morning mga tropa. Bong o master. Tanini. Salamat kayo, Jod. Kay nakamata-mata. Great ako mga anak nga si Tere o Bunjor nga nangatulog pa. O sa pagkadungog, anak madam.
1: Junior! Mata na, Jod!
0: Mata na mo dyan. Ang sangon mo ko. Kusog ka. Ayo mo dira dasig nyo Corilla
1: salamat sa dasig
0: nyo Corilla Tristan na
1: yat gulay
0: gulay salamat kay Kang Nita Valderosa shout out og Elizar Rubio Asero mayong buntag dia maminaw mi diri sa Bermudis tropa M diri sir
1: mayong buntag yung tanan dia taga Bermudis
0: tropa mo tropa M naminoon tanan ni klapihan
1: mayong buntag yung tanan tropa mo balita
0: oy si Dato Jerry
1: si Sisbino
0: Sisbino nagtanaw siya no salamat kayo dia Dato
1: Dato mayong buntag mo Dato
0: buwang nga ni makakisikisi sa tani mga buwan na ay ayaw lagi to kay ako makakawala mo na yung ay nako
1: matay dagunod na ba kayo ni si Master ba?
0: Ako, hindi ko kanan na nagay ako, hindi ko kahit ako, pa-cha-cha, asam ako. Mao na ginay din ako, ganahan, yun ba?
1: Basta cha-cha.
0: Angan, isahin lang, ayaw ba?
1: Yay!
0: Sakit lagi kayo to, ayaw lagi ko kuha na to, kaya makasaya ako.
1: Katawa ko si Enrique Srex, bato ba niya? Bato ba niya? Ay, naana dere si Master Inday, sorry. Po, Master, wala ko nakakita nimo dayon.
0: Kisa ba si?
1: Si Enrique Srik.
0: Salamat kay Enrique Srik. Kay kami Enrique Srik.
2: Sorry
0: Srik.
2: Po, Master.
1: Nakatano po. Nakabalo na po si Enrique Srik.
0: Nakatano na saan sila. Pero kanang ako, sultihan tamo dristinod kami mga katropa. Di kami mga ulog-ulogan. Di may mga ulog-ulogan rin. Di man may parasan ng uban nga. Gawanan na yun. Mugara na yun. Kami kay di man yun. May makakuan yun. Kay saon man yung kalakihan eh. Ako, di ba siya kung makakuan? Ayo lagi ba?
1: Kinunsihal.
0: Maka kuan magud mi ani. Ako di ba jugo mo kuan yon mo makai. Ako pala hilig.
1: Ikaw makapugong.
0: Di ko hilig chacha, di ko hilig chacha. Ay nako.
1: Bitaw. Maayong buntag bitaw ninyo tanan mga katropa. Hala, pahilo na mo dihang tanan mga igsoon gumikan kay buntag dagiton mga katropa alas 4:46 na. Nako, dali ara sa oras oy. Dali ra kay panahon master unya pizza 20 na magyud karon sa Hulyo.
0: Mm-hmm.
1: Kay pagka sunod semana wa na.
0: Agosto na.
1: Agosto na pod.
0: Motungtong na gani na nga.
1: Mubir na gani.
0: Kadayawan sa Davao.
1: Oh, kadayawan.
0: Pag kadayawan ana, wala na. Tungtungan na, mukanta na na si Marichan.
1: Oh, nanagay si Marichan, patung-patung na sa ulap. Panganod. Yan, masta na nanagay si Jose Marichan, mga katropa, wana. Ang uban, mingod eh. Ay, salamat, nanag yun yung bonus karun.
0: Bonus na yun.
1: Bonus
0: na
1: ito, bonus.
0: Amo, manega daw sa inyo, ha. Kuso kayo mukatangan na yung mga bonus. Patrabaho mo, pulpul kayo manarbaho. Ay mo, panginana, may parihan niyo sa mga kami. Manarbaho, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, sama na dito ah. Oh, ayaw to. Oh. Ayaw to ba? Ayaw to. Ayaw ba? Dumungkal is dotoy.
1: Kana.
0: Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
1: Morning sa atong kuan na karon diri sa ato ang YouTube si kisani. Ah, Wilma de Soyo sa kuan sa Kuwait. Wilma de Soyo, shout out ko. Unsa man ni Converts? Converts Panabo.
0: Converts Panabo. Ah, hina sa mana. May mga ina serbisyo.
2: Converts Panabo Business Center. Kuwi sa
1: mga nga. Tarong nga ay. Atake mo na inya. Tarong nga na inyuhang customer.
0: Haba.
1: Services.
0: Ay, Converts. Kamu po biya.
1: Tarong. Tarong kos pagbayad.
0: Ay,
1: nago.
0: Kamu, pagtarong mo niya, Converts. Ayaw mo kayo mga mahiubos nila yung mga pikas nga bill, ya?
1: Wala dahil ginarimit. Maong giputlan sila. Nagbayad sila, pero wala ginarimit. Uy. Ano din na? Pwede din na. Kolektor. Kunay kolektor, siguro.
0: Kunay kolektor.
1: Pero kanang ritso ka sa opisina, kanang sa maya, pimaya, kung chikas ka rung di ay.
0: Amot lang bong kay, parin bong kay, ako, mabugoy kabayan, mong di kayo karilit.
1: ako magkatigbayan sa mga gawin sa, gikan sa PLDT, Davao Light, Water District, mam na ko ang obligasyon. Kada swildo gina, naas ko ang resibo daan, gipadala.
0: Ako kada swildo.
1: Tapulan, mutapol pong isa.
0: Ako kada swildo. Wag ko anak ko kay wa mo kita ikabayad, wa man dari swildo.
1: Usa ini kay ato atong kuan murag na nagjudit akong PLDT kay ngano po ning PLDT sa Davao, PLDT kay na Davao Light sa Davao nga bisa ka tursi man ang judit.
0: Sa Davao Light pingin ang Davao, lisod pagin na ida. Lisod pagin ni Davao Light dito sa Cagayan, wa may.
1: Mapod. Pero ngano man mo judit mo bisa ka tursi dapat 15 unta no kay swildo 15.
0: Kana, kamo ba? Yang dira ka bayad dali kayo ka putol.
1: Una na tubo, no wala may putol ang Davao Light dito sa kuan dayon. Tindis pa man gikan sa gikas pagpadala og
0: notice
1: disconnection, tindis pa man. Ang uban kay automatic putol man PLDT pag ingon nga di ka kabayad ug adlaw maogyo man putol man dito.
0: Unya grabe ra ba kayo? Anya ko sagara ang serbisyo pretty hinay ra ba kayo?
1: Hinay pasbao.
0: Hinay kay may pama mo, hinay kay kurbada. Pasti lapan.
1: Ay nago. Bita oy. Sung ana lang mga tropa.
0: Ayo ba. Ayo gitu. Wanga ni mo to oy makakuan mga ito.
1: Yon.
0: Ayo to ba.
1: Wala taga converse converse. Converse Panabo Business Center ha. Tarunga din yung mga customer gumikan kay wa di jo gipang tarong kay kolektor mga muso manhas mga panimalay nga magkoleksyon mga katropa nya di remit sa kolektor. Oh man naputlan. Unya nagbayad naman sila. Naamong resibo ipakita. Away problema. At tuwa niya opisina. Kahit matanggal ang kolektor ng unana mong katropa. Yan. Alright, alas 4:49 na master. Rika po sa itong pagpanaguban. Rista sa master sa itong mga headlines. Karong Adlawa, master. Uy. Diyot lang.
0: Sa mga headlines
1: na ito, mga katropa. Dari si katropang Lars Anyol. Adunay unom ka mga motor. Mga katropa. Gadalang bigit kini sa drug race. Sa Tagum City, gi-impound karon sa atong kapulisan. Drug race na po di. Na nag-iapoy drug race ni may panuhak ni Dinhin. Huwag iapoy matagam.
0: Kamu ba ka ng mga style ninyo ba? Ayaw ko mapaginahan na ako.
1: Gagamu madamay, manggod.
0: Ay, mga kuha ngayon mo, niya rabag madakpal mo.
1: Paluiloy na yun.
0: Paluiloy na ba yun mo? Ay, kadaot sa inyo ha? Sa puton. Nasa na si paring bubong ano nyo si
1: Spunta. Sa'yo pa kayo, sa puton ta. Samtan sa pikis. Pikis naman. Sa pikas bahin, ligis magamay bay. Wakatila. Road maintenance mga tropa sa barangay poblasyon nagapadayon aron lamang mapaligon ang kadalanan sa Sawata, Davao del Norte.
0: Aba! Ay mo na kan mag kusog mo kan padayon magdragdis na paribong kay magpikis-pikis ra ba?
1: Pikis-pikis ay pikis-pikis mo lang. Samtang sa pikas bahin is ka Street level individual na sikop kini sa bypass operation sa Panabo City.
0: Mm-hmm.
1: Laing bahin sa baga tropa, laing schedule sa mandatory orientation sa baga tricycle operators o drivers. Dinhi mga tropa sa Panabo City ipahigayon. Samtang doon ay barangay civil registration training sa Davao del Norte, gisuportahan kini sa imong palangga nga amigong mayor si Mayor Joe sa Panabo.
0: Aba, si Mayor Joe rin lang pagos. Ito niya.
1: Basta niya. Onya, samtang 1,031 ka mga estudyante nga mi-graduate kini sa SICCG, gidase kini sa LGU Samal nga mahimong leader sa katawhan. Oy, murag papilos politika ni uban.
0: Mm-hmm.
1: Ayun, stepping man eh.
0: Stepping stone
1: man nila ang pagtuon. Aron nga ma-appeal sila diyan sa mga unang senaryo, pero dili natutunan og pangurakot lagi.
0: Oo, kana.
1: Kay uban magod, himuon din na sa SK mga tropa, din na ang training ground sub sa corruption.
0: Yes.
1: Samtang sa Picas Bay, National ID Registration sa PSA Malampuso ng kining gipahigayon sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ikaw ba tira na kay National ID?
0: Nalala ko yung National ID ay na. International ID pa magkanya ko ah?
1: Oo, tama. Pertero ko.
0: Pertero ka niya ko. Wala ka kabantay ni Anna Day. Labuangas na di mo eh.
1: Maugani. At ang ipod mga katropa ito mga report gikan sa XFM Mindanao Reports mga katropa kay kada ang mga iksunan ato pa na madungog nagkadaiya mga katropa mga balita gikan sa XFM Bukinon, XFM Jinsan o XFM San Prans Agusan mga katropa. Kaya naman inyong madungog mga kaiksunan sa itong programang inyong talwanon.
3: Exciting Pilipinas!
1: Live na live kita karo mga katropa sa XFM 107.1 Mati 107.1 Tagum City sa Mati. Murag off-air ta karon. Sa Mati, gumikan kay gikuan ilang transmitter. Gibalhin
0: nila.
1: Unya ang ilang tower, giusab.
0: Aha.
1: Umurang 3 days pa siguro, usap pa mubalik dito sila sa on-air.
0: Aba, atanga na to na.
1: Mauna nga, murag nakalugar ni si Kuan, nakalugar mga tropa si Bipo Pitson, si Vicente Pitson the fourth. Murag nakalugar to rin kagabi eh. Dirito kagabi.
0: Ay, dirito kagabi. Oh. Bantong rato. Ingon si Butsoloy nga na ay taga Kuan. Eh, taga Mati. Si Hey!
1: Oh, si Kuan. Oh, niya human na to. Ah, diri. Mut niya rin man rin naligo. Maniulig dabaw.
0: Si Bipo. Aba si dito. Ano man na.
1: May nipag-abot dito sa Kuan. Nga humot daan ba?
0: Ano man na. Para lami ang Kuan. Lami
1: ang. Mauna itong estilo ni. Mura kayo nung kasi estilo ni Master ba nga. Ano man na yung nagmulakaw. Maligo man ni Dan.
0: Mamana yung mga style na to.
1: Ano dahi? Kaya ba? Dahi makasugat-sugat dito ka ng... Di ba mali kayin, Master, no? Kaya magkakita-kita din na sa mga old friend, mga Master, nga naibiso-biso.
0: Yes, di mo na makuha. Di mo na, oo.
1: Muna nga, ay, bisag tiguan na si Master, humot man diya.
0: Kana!
1: Tiguan. Marang si Enrique Srex ngayon, kayo mo na mga kabats mo na sa 1970s.
0: Mga kwan mo na, kanyang mga tiguls na.
1: Mga kabats sa 1970s, kanyang sila Enrique Srex, si Kwan, si Katropang Master.
0: kami pa rin bong ang kuno din mo na. At least
1: kabotana.
0: Kalamihan ng mga kuno, kalamihan ng mga abotag mga inanay dara.
1: Correct. Si Ringa. Gonzales Residas. Shout out ko no, New Bataan, Davao de Oro. Morning, Dol. Uy, Dol eh ha. Idol Dol,
0: ya.
1: Napos si Hinaro Solas. Good morning, Hinaro Solas. Ibang tibok members, pamilya. Diha ni mo, asa mo magdapita karon. Nagtanaw ra sila katropang Master dun sa katropang Arnel Cortez nga Facebook page na to. Si Analisa nga Buntas na tanaw sab. Diri gapon sa ato ang pagpanag-uban. Yan, Master. Okay.
0: All right, sige.
1: Unsa imo diha?
0: Okay, akong gitan-aw tong mga headless grabe. Ay, ma shout out. Good morning din. Grabe kay direktor ni si Ma'am Sky, salamat kayo. Sila si Randy Balulong. Yan, shout out mo na paring Randy Balulong. Matsalam. Mm-hmm. Okay.
1: Randy Balulong.
0: Oh,
1: Randy Balulong Big Shop.
0: Ah, dagian niya sa Balulong Big Shop ni.
1: Ah, katong nay katong pandisal nga Balulong.
0: Ah, kato.
1: Basta basta nga mao nay pinakauna nga pandisal nga adunay Kamunggay.
0: Oh, mao nay pinaka ngilngig.
1: Mao nay pinakauna katong Kamunggay pandisal.
0: Kana.
1: Hoy, dapod si Kuan Andres si sa ato ang Facebook page nagtan-aw kisa man ni at ubay-ubay mo ni Master.
0: Kisa man.
1: Last mo ganiya, last ma'am, naanay si imong amigo re. Amigo nga taga Davao. Ma'am Lia Manalaysay.
0: Hoy, Ma'am Lia. Aba, kumusta na mga Ma'am Lay? Mga taga-Torrel.
1: Taga-Torrel. Onya na po si Bethlehem Oring.
0: Mm-hmm.
1: Bata, good morning, Katropa Gabong og Master.
0: Aba, salamat.
1: Pasalamat, Jod, ta kay nakamata si Master Tanini. Adi dai. Nakamata.
0: Ay.
1: Red na ko ako mga anak nga sila si Terry og inguman si Bonyor. Oy ano Bonyor no? Nga nangatulog pa diri ni makamata kay nangatulog.
0: Wala man mo man yang gipapukaw kanina.
1: Okay. Amo dai ni sa taga New Corilla. Yon taga Dising New Corilla. Napuri si Ma'am Nancy, Ma'am Nita Baldirosa. Good morning Ma'am Nita. Kumusta Ma'am Nita rikaron sa kuan diri sa playa? Nya Ma'am Nita Baldirosa playa. Napuri si Ma'am Wilma Joaquin. Good morning Master og sa imong kauban. Og yung man si Uncle Dar Onets oy sinatuan eh. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
0: Aba.
1: Og naapod rin si None nga Purka. None Purka, shout out, Dol, from Tagum City. Morning, Dol. Morning ninyong tanan, mga katropa.
0: Alright, alas 4.56 na, paring bobong.
1: Oy, alas 4.56 na, maidriga po sa ato, pagpagpagpagpag, pagpagpagpagpag, magkatropa, ato, maidriga po, mga balita, mga kaigsunan.
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Santon Plus Gold.
6: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protect the retina.
3: The Secret of Health.
8: Santhon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
8: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy hilig yun taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
5: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
6: Mga katropa, exciting!
7: Exciting Pilipinas!
8: Alright, balik na rin mga katropa sa atong pagpanaguban. Magkakaiksaw na sa programang Exciting Pilipinas City. Minutos, milabigo na sa alas 5 sa buntag. Alas 5 City na ba eh? Dariga po sa atong pagpanaguban. Before ato pagkasugdan, mga katropa, nga itong mga balita, nga madungog, mga kaiksaunan. Ako pa rin ipahibalog, panawagan ang tanang mga parentihan o sab na o mga higala ni nakaila ni labitong na andron nagpuyo diri sa Davao del Norte o Davao Oriental, Davao City o Davao Region. Nakaila kang utoy Ricafort, no, ang bana ni Manding Migila ang Gabri Ricafort, nga siyan mipanaw karon ang iyang mga patayng lawas ni akaron sa Purok Otso, sulop Davao del Sur. Ni panaw na to nakalabay nga buntag, no. Anak man ang kinabuhi, kung di ta mabuhi matay man kita.
9: Correct.
8: Mana ginhawa gid master?
9: Ginhawa gid.
8: Ginhawa gid. Kay og di ka ginhawa master, kalimot ka ginhawa na, impas ta ng utang ni. Mahalag ang dili inheritance nga utang. Kung sulundon sa sulundon sa mga anak, magyawyaw mga anak, patay na ka, yawyawan pa ka.
9: Kiki kwan nga gibinlag utang.
8: Gibinlag utang. Mas maayo tong mulakaw ta, mawa man ta ni kalibutan nga dili magyawyaw atong mga anak.
9: O ka lang peaceful.
8: Peaceful ba? Peaceful. Yeah, peaceful atong main.
9: Mm-hmm.
8: Asa man ka na himutang. Tuwa ba ka sa tuo sa Ginoo, naabakas walas demonyo.
9: Oy, oy, oy, likado na, masig na kalito sa, pwede ba narakas tunga-tunga, no?
8: Oo, oh, tunga-tunga.
9: Tunga-tunga, rakal, maligyan na burger dito, may kaki-isoter.
8: Oo, isoter. Burger de spikas, ice water spikas, kato pa imo sa impierno, harap ice water inyo, kay bugna-bugna ni.
9: Nabito to'y istorya, bito katulong pagbong, ni Antokad, may istorya mo gina'to ni.
8: Kanyang, plaster ko, may istorya mo gini.
9: Ay, nainimatay niya. Pagpamatay niya dito, ipapili sa ala Senyor Pedro nga, matay. Mm. Ah, di pa mga taas pa man mong kandila do. Di pa mga, di pa mga pwede mga kwan do. Sa banyor, ah, bahala o ga kwan nyo, dili lang ko mo kwan nyo, dili lang ko mo...
8: Gano'n magkait?
9: O, di lang ko balik dito sa kwan, sa kalibutan nyo, kay balukan dito sa kalibutan nyo. Ano siya nga, pagsaka niya dito, ah, lakbaktas pa ba siya, pa siya kabalo ba siya nga. Ah, magsasbaktas pa, manim lugar ni nga, kuya manin kayo, naku kay git ba. Oh. Pag-abot niya dito, ni ana man niya, siya nga, ana siya nga ikaw si what? Ikaw si Tiban? Ano siya? Tiban is
8: good.
9: Oh, ako nyur. Ana siya?
8: Huh?
9: Ikaw sabi ka niya, si Kwago, sabi niya, si Kata ni mo sa kalibutan nyo rin. Ana siya. Ikaw siya nga, taas pa kayo imong kandila. Di pa ka pwede mo, kwan.
8: Di pa ka pwede mo,
9: dali mo puyo. Dali ka, puyo. So, mabalik ka. Ano, mabalik ka dito sa akin. So, dali ako bagay dito. Kaya grabe kayo, corruption dito. Samo kayo. Ang eleksyon dito. Grabe kayo. Di ba, di may masabasta.
8: O, napa, ipa-impis magiging atong busy.
9: Ipa-impis magiging atong busy. Siya nga, ah, sige, mababa. Okay, pili ka. Ah, pili na. Naitulog ang kwarto dito. Naitulog ang kwarto dito. Okay. Paringbong, pagtanaw niya dito, pag-abri din. Pwede ko ba silip niyo? Silip na, silip. Pag-silip niya dito, pag-ana niya, pinusilay man na. Itong ang kwarto, pang, pinusilay, pang, pang, pang, ala-ala na ba? Siya, di ko rin yun, kaya okay. Pinusilay rin yun. Siya, si, pili lang ka niya, pili mo silay pinay sa kwarto niyo, ano siya? Sige, ah, pag-ana niya dito, sus, pagtanaw niya dito, kaya tinigbasay mo na.
8: Tinigbasay?
9: Dili ko, ah, siya, dili ko, niyo. Ah, pagtanaw niya dito, kasaysa dito, ah, katropang bong. Namay ni kanta dito, kwan, ayaw pagbalon. Diri ko, nyur! Diri ko!
8: Ahog siya dito.
9: Hulog siya dito sa mag-abasos kasi tiktank man diya na. Taga diri sa yangang, upo sa yangabi lang sa suwang at tubig.
8: At
9: mga bangga nito ang yellow submarine. Ayaw, pagbalon. Bato itong grand diya kay... Dili di pa balon.
8: Okay. Okay, balon lumos yung kaita. All right, master. Historian lagi to master. Dito sa balita, master. Si katropang oy kadiot lang nas Bob, paring Bob Escropolo. May buntag ni paring Bob Escropolo diri karon sa Valencia City Bukidnon. Sus, disgrasya po mo kumpare da. Siya iha nitong pick up ang na banggaan sa lubot sa kuso po ni mudagan tong kanabitang ban nga kuan. High is ban ana grandia.
9: Grandia.
8: Grandia sa pangantukan bukid noon ba kay nais lugsungon kay din ha na what ang prino ang grandia nagsunod sa gisundan niya ang akong kumpare nga engineer. Tingas siya ning kalit og ng kuan siyang sampos motor ba. Aw kanang sampos
9: sa sampak.
8: Sampak. Diretso siya high ball. Tuwad siya. Tuwad yung sakyanan. Luya. May gani kaya wala moon sa.
9: Oy, amping mo ha sa mga kuanang.
8: Ang daan ng prino ka na, labi na ka na mga lugar bitaw nga imong bihian nga kargadog sa bidahon ug lugsungon.
9: Yes, kana mga nana.
8: Kanunay, kay okay ra diri sa Tagum, Davao City, kay okay ra kay patag man ni ato adre. Gikan tag Davao City, paingon ta ko, mantay mga subidaon ri dapita, paingon tag Tagum. Okay ra ni dre. Pero ato kay kagikan ka diri paingon ito sa Bukidnon.
9: Bukidnon, oh. Diha ka sa Talaingon,
8: oh. Oh, diha. Ay, agin Talaingon karon kay uy, astang buda karon.
9: Buda ron wala.
8: Nanay, wala landslide dito.
9: Landslide dito, nabuak ang kasada dito.
8: Oh, di na pud diyan. Ato na kalabay ang adlaw nag-landslide. Una dre pugos Talaingon karon. Labaw na, daghan na pud landslide na hitabo. Oh, ang imong pamaagi karon, kung kwartahan ka, magkuan lang ka mag-chopper. Na may 7,500 ang kuan re. Naman re, sa Davao.
9: 700?
8: O, plate.
9: 700,000?
8: Sa chopper. O, hindi, 7,500.
9: 7,000?
8: O. Ang plate.
9: Asa, chopper ka?
8: O, chopper ka.
9: Hindi, okay raman kung magkuan ko. Okay raman kung magbaktas, oy.
8: Ang baktas.
9: Ang baktas. Kaya safety pa, kaya kung kapoy, pahuway ra.
8: Basta kayo lang kag-alindada, kung sa'yo tao, kag-alindanaw.
9: Pinawa!
8: 7,500 na siya.
9: Pinawa! Ay, nako.
8: Okay, dalita ka tropang master. At usang daliketan si katropang Lars Anyol kay naana sa atong linya karon si katropang Lars Anyol.
9: Mm-hmm.
8: Kay mato pa ni Re, adunay unom kabaga motorga na lambigit kini sa drag race. sa Tagum City. Gi-impound karon sa kapulisan.
9: Aba.
8: Katropas balita, katropang
9: Larsanyol.
0: Mukabat sa unom ka mga motor ang dungang gi-impound sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Human kini nalang bigit sa drag race sa National Highway, Barangay Karukutan, Tagum City, sa Milabay Adlaw. Sumala sa report na paigayon ng Traffic Law Enforcement Operation ang Traffic Section sa Tagum City Police Station. Isip kabahin sa papakusog sa kaluwasan sa kadalanan o peace and order. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, Officer in Charge. Di nasapon sa operatiba ang unom ka mga individual nga nagpahigayon o iligal nga lumba sa motor. Kansang tataw ka nakalapas sa Republic Act 4136, Ulan Transportation and Traffic Code. Tungod sa kalapasan sa mga driver sa traffic ordinance, DC-1 gining citation tickets, samtang uban temporary operator's permit kon TOP, samtang ang mga motor gindurso nga to sa Land Transportation Office, Davao del Norte, impounding area alang sa tukmang disposisyon. Samtang sumalapan ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga kabahin ng mga operasyon sa pagpaganikamot sa Tagum City Police Station, ubo sa iyang liderato alang sa pagsumpo sa mga nagpagayon ng illegal nga lumba sa motor kon drag race nga naghatag og disturbo sa komunidad o grisgo sa ubang motorista o pedestrian. Kahinom naman nga naghan nagreklamo sa ubang lapit sa dakbayan tungod sa mga aktibidad sa ilegal nga lumba sa motor. Din atong Hunyo 21 sa hapon, giimpawno sa kapulisan ang usa ka motor nga nalambigit sa drag race sa bypass road, Barangay Pagsabangan, dungan sa paghangyo sa hepe. Kaundangon na kini, salit dili sa buundang ang kapulisan sa ilang operasyon sa pagpangdakop. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat din implementa ang vision. Mag-Vision Express of Gel Capsule. Adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Larsanyol, XFM News.
8: Alright, thank you so much, Katropang Larsanyol, sa detalye sa mga report, mga katropa samtan sa Pikas Bahin. Nagapadayon karon ang lokal nga panggamhanan sa Sawata, Davao del Norte sa pagpaayo sa pagmintinar sa mga kadalanan. Isip kabahin kini sa pagpalig-on sa infrastruktura sa lungsod sa naisgutan nga lungsod usab sa Sawata. Gani gipahigayon ang road maintenance particular sa Purok Guadalupe, Purok Sibuli, uga sa San Isidro Parish Road sa may barangay poblasyon aron labang masiguro ang hapsay o galuwas usab nga agianan sa mga motorista, pedestrian o ingon man sa mga residente. Sumala po sab sa LGU Sawata ang maoga proyekto kabahin sab kini sa padayon nga programa sa administrasyon ni Mayor Silvano Papa Banot Gahi, uban usab sa suporta ni Executive Assistant na Jemeli Aimee Gahi nga matupa magatumong kini sa pagpalambo usab sa kahimtang sa mga kadalanan sa paghatag usab og mas epesyente nga serbisyo sa katawhan. Gilauman nga pinaagi usab sa padayon matupa nga road maintenance, mas mahimo pang kumbiniente ang transportasyon, mapaminos usab ang mga kadaot sa sakyanan og mapalig-on usab ang kaluwasan sa mga lumalabay sa nakalainlain usab nga bahin sa barangay poblasyon. Ang local government unit Sawata nagapalig-on kini sa pagpadayon matupad nila ang mga proyekto sa infrastruktura aron lamang nga matubag ang paginahanglan sa komunidad og mapausog usab ang kalidad sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa nisgutang lugar. Alas 5.16 na samtang sa lain pangbahin sa atong mga balita. Nadakpan usab sa usa ka 38-anyos nga lalaki nga giilang street level individual sa Panabo City, Davao del Norte. Ang nasikop na ila lamang sa alias nga Kabaw nga napusasan atol kini sa bypass operation nga gipahigayon sa Panabo City Police Station sa may GP Laurel, Panabo City, alas 22 sa gabi. Sumala usab sa kapulisan ang operasyon gipangluhan kini sa Panabo City Police Station ubos sa pagmando ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas, Chief of Police. Kauban usab ang mga operatiba sa Sikan, Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Davao del Norte. Nasikop aga suspek human kini matupag ipalitan o gagituhan nga syabo sa usa ka pusir buyer. Narecover gikan kaniya ang duha ka pakete sa gituang syabo nga adunay gibadabanang ng timbang nga 1.2 gramos nga gituhan usab nga adunay standard drug price nga 8,160 pesos. Ang nadakpan ang nga suspek karon lumulupyo kini sa may barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte ana karon sa kustodiya sa Panabo City Police Station ug ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam na ipasaka batok nga to kanin. Alas 5:17 na bahin, ringa po sa atong pagpanaguban. Samtang sa pang bahin sa atong mga balita. Laing gihan ay karon nga schedule sa City Government of Panabo para usab kini sa tanaga motorized tricycle operators o drivers nga mandatory presya orientation nga ipahigayon kini karoga Hulyo 23 tuig 2026 adlaw nga Huwebes, partikular sa may Freedom Gym Barangay New Pandan. Gani gihangi usab ang mga operators o driver nga susihon ang opisyal nga mga listahan aron nga mahibal-an kung nga apil ba ang ilang mga pangalan sa naisgutang schedule. Duha matud pa ka sesyon ang ipahigayon. Ang morning session magsugod kini alas 8 antak na sa buntag hangtod kini sa alas 12 sa udto. Samtang diin ang registration usab himuon lamang kini sige ka sa alas 8 sa buntag hangtod ngadto sa alas 8:15 sa buntag. Samtang ang afternoon session magsugod usab kini alas 1 sa hapon hangtod kini sa alas 5 sa hapon. Ug ang registration himuon usab kini lamang sa alas 1 sa hapon hangtod ngadto sa alas 1:15 sa hapon. Gipasiugda sa LGU nga kinahanglan usab nga sundon ang gikatakda nga pizza o ga oras sa mataga partisipante. Ang mga maulahi matud pa nga registration mahimo kining dili na tugutan nga makasulod kini sa orientasyon. Gipahinumduman usab ang mga anaas lamang sa lista, official nga listahan ang mahimo kini gamutambong. Dili usab tugutan ang mga representante o replacement o mupuli hulip kini ngadto sa naka-schedule nga operator o drivers. Alang usab kini sa verification, kinahanglan usab nga magdala ang operator og national ID, voter's ID o voter certification. Samtang ang driver, kinahanglan usab nga adunay valid driver's license. Ginasig usab nga sa City Government of Panabo ang tanang naapil matud pa nga mutuman kini sa mga giya aron labang hapsay og organisado ang pagpatuman sa naisgutang mandatory orientation.
1: Exciting!
8: Alas 5:19 na bahay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Ipadayon karon ni Panabo City Mayor Jose E. Relampagos ang iyang suporta sa pagpalig-on sa serbisyo sa civil registration pinaagi usab sa pagbisita sa Barangay Civil Registrar's Training Workshop nga gipahigayon kini sa Liga ng Tagapagtalang Civil sa Davao del Norte sa Royal House Tagum City niadto ga Hulyo 16. Gani gitambungan usab ang nahisgutan nga pagbansay-bansay sa 104 ka mga punong barangay ug barangay secretaries gikan usab kini sa nagkadaiyang nga lokal nga panggamhanan sa Davao del Norte tumong sa bang workshop nga mapalig-on ang kahibalo sa mga barangay sa husto usab nga pagdumala sa civil registration aron nga mas mapadali ug mas mapalambo pa ang paghatag usab og serbisyo ngadto sa katawhan. Sa pakigtambayayong usab sa Philippine Statistics Authority kon PSA Davao del Norte, gituki ang mga mandato, proseso, responsibilidad ug mga praktikal nga solusyon sa kasagarang mga hagit usab nga masugatan sa civil registration sa barangay. May tambong usab sa kalihukan si LLTS Davnor President o Panabo City Civil Registrar Libertad Regis ang mga city o municipal civil registrar sa probinsya. Sumala usab sa lokal nga panggamhanan ang maong inisiyatiba kabayo sa kini sa padayon nga paningkamot aron labaga masiguro nga epesyente og hapsay ang paghatag og mga batakaga serbisyo sa civil registration alang kini sa tanang lumulupyo sa Davao del Norte nga gilangkuban sa 223 ka barangay.
1: Exciting Pilipinas.
8: Alas 5:21 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Malampuson usab nga gipahigayon sa Samal Island Samal Island City College kun SICC ang ikaupat nga commencement exercises. Din muabot ngadto sa 1031 ka mga graduado ang official usab nga nakadawat kini sa ilang diploma atol sa seremonya nga gihimo kini sa SICC Gymnasium niadto ga nakalabay usab nga adlaw. Lakip sa mga mitapos ang mga estudyante sa Bachelor of Public Administration, Bachelor of Science and Agribusiness, Bachelor of Science and Entrepreneurship, o Bachelor of Science and Tourism Management. Ubo sa timang Graduates for the Community, Leaders for the Nation. Gipasiugda sab sa SICC aga mission ini sa paghatag usab og kalidad, abot kaya og inklusibong edukasyon aron nga makahulma kini og mga profesional nga andam nga moalagad sa komunidad og makatampo usab sa pagpalambo sa nasud. Gitambungan usab ang maong okasyon sa mga opisyal sa eskwelahan, mga leader sa lokal nga panggamhanan, mga empleyado sa siyudad, magtutudlo og mga ginikanan nga nakighiusa sa pagsaulog sa kalampusan sa mga graduado. Gani sa iyang sa mensahe gipasabot usab ni Mayor Toto Reyes ang class of 2026 o gagiaghat kini ang mga bagong profesional na magpabiling kini responsable mahit matinud-anon o adunay maayog pamatasan sa ilang umaabot usab ng mga trabaho. Gipasabot usab sa naisigutan nga opisyal na ang padayon batong pag-asuporta sa city government sa pagpalingon sa mga programa sa edukasyon aron lamang mas daghan nga sa malinyo ang makabinipisyo ni ini karong mga panahon. Alas 5.23 sa katapusang bahin sa atong mga balita sa Davao Region. Malampuson usab nga gipahigayon sa Philippine Statistics Authority kung PSA ang National ID Registration sa Municipal Lobby sa LGU Santo Tomas, Davao del Norte ni atong Hulyo 18, 2026. Tumong sa maong kalihukan ang paghatag usab og higayon sa mga residente nga wala pa matud pa makaparehistro sa National ID. Lakip na usab ang paghatpagtabang sa mga adunay pangutana o isyo may kalabautan kini sa ilahang registration og National ID record. Pinag-isab niini masa gipasayon sa PSA og sa LGU Santo Tomas ang pag-access sa serbisyo sa gobyerno aron mas daghan pang lumulupyo ang mahimong rehistrado og makabenepisyo kini sa National ID system. Padayon usab ang pag-awhag karon sa mga opisyal sa mga wala pa makaparehistro nga pahimuslan usab ang mga susabang registration activities nga ipahigayon sa mga umaabot nga adlaw.
1: Exciting Pilipinas.
8: Okay ni mga katropa, naglangkob sa itong mga balita gikan sa Davao Region. Hatun ka na ito mga katropa, gato sa Santon Vitamin C para ligon ka na ito ga immune system. Magtumar, magmintinars pagtumar kung Santon Vitamin C nga mapalit kinis na kanya mga butik at parmasya nationwide na mga katropa ni maong sibyahanan.
5: Oras sa mga katropa, alas 5.25.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
3: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
10: Ako kay Gold, pasalamat sa Santon Plus Gold. Ito mga good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
3: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako di ay si Jimmy Torres. Tay 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na apagi pagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: mapalit sa mga butika.
15: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
16: Turbo Supplement for Men.
17: Oh, yes.
16: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
17: Mas lalakas ka pa.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
18: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
20: Sister Pain.
21: Ko si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
20: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
22: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay, be.
23: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
22: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
23: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Matado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mo asawa par. Ingna ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
6: Exciting!
7: Pinawa!
8: Exciting Filipinas!
7: Alright, balik na rin mga tropa sa atong pagpanaguban. Samtang 34 minutos, milabay ko na sa alas 5 sa buntag. Mga kaigsaunan, hatong pagyapong ka na ito sa mga produkto mga tabang. Aron mapaligo ng ato mga tropang kalawasan. Gamit mo mga tropa sa trayo nga produkto sa Yes to Health mga katropa. Sama mga katropa na ining Santon Plus Gold for supplement for healthy body and stronger immunity. O kasimpre mga tropa, tuga Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. O ang atong pinakaastig mga tropa, ang atong Santon Vitamin C, parang imong immune system boost kayo mga katropa. Kinabitang ligon kayong immune system bisag unsa og dasmag sa mga balatian mga katropa, di kayo mulahutay sa mga lawas kay kusog imo numbag atong immune system. Mao na mga katropa ang atong maintenon. Ang sekreto na mo din ha mga katropa, mao kini siya mga kaigsoonan tong Santon Vitamin C. Katropang Master.
9: Yes, okay. So sabay niyo
7: kiwat ya. Master, yung mga
9: mga greetings siya grabe. Shout out a good morning ka Ma'am Adelaine. Salamat kayo og kang Eileen Bardillo Badayus. Shout out kang Sara Yu. Tristan Galanto dihan. Salamat kayo niyo na kang Kuya Quintin Austin Matsalam o kang Clint Lawrence Sinanggutin.
7: Sinanggutin, ha?
9: Salamat kayo niya o kang Boss Golin o kang Mario Pax. Aba? Yes. Right.
7: Okay, ganyan po di kuan na po di si Ba Kiselin Kaminadi Bandoy. Good morning, Kuya Bong. Pa-shout out di ay kay ti Pilisiana. Ti Pilisiana di. Ti Pilisiana di. Ti Pilisiana nga imihiyo. Mm-hmm. Na minaw sa imuha karon. Oy, ya, may buntag di ati. Matiya na mong kakaraan.
9: Mamaway-way na big-dapig niya.
7: Dalagang guwang. Mm. Mga imihiyo family diri karon sa may Lungaog, Santo Tomas, Davao del Norte. Si Elrin de Guinyon, imong manok diri wa pa gyud ba. Wa pa mas gahi.
9: Si katong naghatag.
7: Elrin de Guinyon, good morning diha.
9: Ba.

0: Makapikapik kay tugnaw ang panahon samtang naminaw sa XFM. Adi, basta-basta.
1: Kana.
0: Napodri si Kuan, napodri si Amats. Amats na Tandog Joel. Good morning, mate. Ay, good morning, dear mate. Mate, asa kami nagka-classmate ano?
1: Nag-classmate siguro mo sa Kuan Zero. Project Hope.
0: Project Hope Center. Parang kumunin sa katong Kuan pa may sa Kinder.
1: Aba.
0: Si Bro Milan Olog. Good morning, Bro Milan Olog. Di karon sa may Asuncion, Davao del Norte. Nagtanaw sa karon sa atong pagpanagubang nagpaminaw sa radio mga katropa o katropang Arnel Cortez na apod rin mga katropa ang nag- kuan sa iyang Facebook page gasunod sila si Junil silat silangan
1: aba Junil silangan aba para ka remember ko ana marang mga relate ko ana silangan cooperative
0: silangan cooperative
1: ba
0: murag duda ko member po kada
1: na kay dito na nagsettle na kay dito
0: mga
1: settlement dito kani nga kuan unexpected no
0: unexpected nga settlement
1: oh mabitong wa tani duty ato nga Friday
0: aba ore to aba na tinuotong ni sulong kapag buhay
1: Osa, oy, ala size 37 na to na ning bigwasan na to ni.
0: Bigwasan na to ning mga report sa XCP Mindanao reports katropang master.
1: Yes, adiana no, mayor, adiana mga katropa XCP Mindanao reports to ning pasudlo ni sila ka Mayor Sumbo. Aba, nagpasalamat sa operating team mo na hingpit nga giundang ang retrieval operation. Aba, alang sa usa ka tuig nga bata ato paminawon ang gikan sa XCP Jensen Philip Olegario.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Sangko sa langit ang pagpasalamat ni Malapatan Mayor Salway Jun Sumbo Jr. sa dedikasyon og serbisyo nga gipakita sa Team Mission Save, ang interagency group nga gilangkuban sa Philippine Coast Guard, PCG Search and Rescue Dog Unit, Philippine National Police Malapatan, Armed Forces of the Philippines og Emergency Response Company sa 10ID Philippine Army nga naglusad og lima ka adlaw nga search and retrieval operation alang sa usa ka tuig nga bata nga si Baby Savior Yaton nga nalubong sa nidahiling Yuta dungan sa iyang pamilya kaya itong Julio Gis. Nini aging adlaw, gihatod na sa huling kapahulayan ang siyam ka mga miyembro sa pamilyang Malajan o pamilyang Yaton nga namatay sa landslide human natabunan ng ilang Pinoyanan sa Sitio Blisong Barangay Poblasyon Malapatan sa Rangani Province. Subo nga gianonsyo ni Mayor Sumbo nga himpit lang giundang ang pagpangita kay Baby Savior luyo sa pagparingkamot sa search and retrieval team. Sa panagtapok sa Incident Command Post, gipresenta ni Team Leader SFO Juan Aldrin Flores ang mga dagkong hagit nga ilang nasinatian samtang gapangita sa bata o ang mga vulnerable locations sa landslide aron matagaan sa lokal nga panggamhanan o long-term mitigation measures. Emosyonal usab ang operating team gumikan gusto pagayon nila ipadayon ang pagpangita sa bata apan tungod sa sagunson nga linog ug ulan hinungdan sa maong desisyon. Gipasalamatan usab sa lokal nga panggamhanan ang tanang ahensya nga miapil sa pagpakita o panaghiusa, disiplina o pagtrabangay nga gipakita ato sa Mission Save. Mga katropa, gikapoy, gipanuhot o gipamaol ba ka? Panahon na para sa herbal nga haplos. Mag-Santon Herbal Oil da. Alang sa Rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Alright, takang salamat. Philippa Olegario.
0: Si Philippa.
1: Philip Olegario. Philip. Philip Olegario di sa XFM Jensen.
0: Oh, siya ra katong gusto magpamembro sa kuan di sa
1: Gabi Group of Companies.
0: Gabi Group of Companies, duol lang si Philip.
1: Okay,
0: siya ang gi-appoint diha nga chairman.
1: Chairman
0: sa Jensen.
1: Oh, kana.
0: Region 12.
1: Yan.
0: Arnel, kuan di ni si Arnais Tandog Jewel di ni. Sorry mate, ikaw mo di ni mate. Di mo ko maklaro kung matao sa ipagbasa mo yung mga idaran.
1: Ano na, sa Beijing na siya. Dapat hindi niya Vision, Vision X Plus.
0: Ulagi, nahuntan tadi.
1: Amo gani. So, ano yan ano? Atong okay. Target sa bypass operation sa PDEO Bukidnon, wala kadagan humana aktong napalitan o drugang shabu. Aba, gikan sa XFM Bukidnon, Hanilo Tabius,
0: go ahead.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Gilayong giposasan sa mga sakop sa Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit ang usa ka target sa drug buybus operasyon diang nikagat sa paon sa undercover nga pulis atol sa gihimong operasyon pasado alas 3:43 sa hapon Hulyo 18, 2026 sa Puruptras, Pasayanon, Barangay Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Dinakpan na ila nga si Ibra, 50 anyos, minyo, walay trabaho, residente sa naisgutang lugar. Napalitan si Ibra og usa ka pakete sa gituhang shabu nga nagkantidad og 1,000 pesos atol sa mong operasyon na sa gimong body search na kuha sa iyong posisyon ang unom kapakete sa gituhang shabu nga gibanabana ng mutimbang og 27.30 grams sa usa ka cellphone, sling baga og buy-bust money. Samtang anaa sa 27.55 grams ang nakuhang shabu nga adunay estimated drug price nga 187,340 pesos. Sa karon ang dinakpan na nakakustudiya na sa Kalilangan Detention Facility o kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok nini. Mga katropa, para diri ma-stress o dali kapuyon, mag-premium D3 softgel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa ka-important nutrient alang sa overall health, muatag kini o kaligon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Yes, nakasalaman. Hanilo Tabios. Nakapita-pita na niya ito ang babadri. Paring bubong, no?
0: Murag wa kakuan.
1: Wala ni katila. Wala ni katila. Wala ni katila. Okay, 1.76 million nga kandidat sa Cebu. Nakupiska sa pitoka drug suspect nga nalakpan sa lain ng lain-lain nga operasyon sa General Santos City. Ani ama ni ang pagbalik na sa ni Philip Olegario.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Gipakusgan pa sa Police Regional Office 12 ang kampanya batok sa illegal nga droga dungan sa unom kalain-laing operasyon sa anti-illegal drug operation siniaging semana nga miresulta sa pagkasikop sa pito ka drug suspect ug pagkumpiska sa 259 kagramos sa shabu nga adunay standard drug price nga 1,765,254 pesos. Ang upat ka search warrant operation naglambigit sa kinadakang bahin sa mga illegal nga droga nga nasakmit samtang atig usa ka bay bus operation o checkpoint operation nagpakita sa makanunayon o nagkadaiyang pamaagi sa PRO 12 aron mabalda ang ilegal nga patigayon sa droga sa tibok rehiyon. Ang labing dako nga kandidat sa droga nga nasakmit natala sa General Santos City. Nakuha sa usa ka babae nga kanhing pineriso sa kasong droga kaniadtong 2015 ang kapin sa 230 kagramo sa gituwang shabu nga nagkantidad og 1 milyon. Sumala sa kapulisan ang nasampit ang gasupply og shabu sa Jensen o kasigbit ka mga lugar. Sa pagkakaroon, buot kay pasaka sa korte ang mga ebidensya batok sa mga nidakpan samtang nagpabilin sa presuhan. Mga katropa, sugdeng imong adlaw nga puno sa kusog ug kaayuhan pinaagi sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Dili lang lamian ug gumot, mahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
1: Alright, alas 5.43 na mga katropa. 20 anyos kay estudyante sikop human na nakuhaan og marijuana.
0: Uy, so, marijuana na po. May buntag na ikaw mamili Rilampagos Kapalang. Igagaw ni Mayor Rilampagos. Good morning, good morning niya mamili. Rilampagos Kapalang. Nagtanaw, nagpaminaw po na ito karoga panahon na baga katropa. Alright, katong... 20
1: anyos? Oh, magani ngon kay ko 20 anyos.
0: Marijuana?
1: Ano mag joke? Ato ni Sairo ni Ali Vicente.
0: Oy, Ali Vicente. Tali mga katropa.
2: XFM Mindanao Reports.
5: Ana nakaron sa silda sa kapulisan ang usa ka 20 anyos nga estudyante human kini nadakpan sa mga awtoridad sa Tandag Component City Police Station atol sa gipahigayon nga police checkpoint sa National Highway VLP Boulevard, Barangay Bagong Lungsod, Tandag City. Gila sa kapulisan na dinakpan pinaagi sa alias nini nga Kulkul. Matud sa taho gikan sa Tandag Component City Police Station, na recover gikan sa posisyon sa suspect ang usa ka sa siya nga adunay sulod nga gituho ang marijuana nga mutimbang og gibanabanang 3 gramo gawas sa ginadili nga droga. Gi-impound usab sa mga otoridad ang motorsiklo nga gigamit sa maong estudyante. Human sa pagdakop, daling gipahibalo si alias Kulkul sa iyang mga katungod ubos sa balaod o gidala diretso sa buhatan sa Tandag Component City Police Station alang sa hustong dokumentasyon. Gihikay na karon ang pagpasaka og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa sospetsado. Tungod niini, nagkanayon ang pamunuan sa Tandag Component City Police Station nga padayon nilang palig-onon ang kampanya batok sa illegal nga droga sa dakbayan. Nanawagan usab sila og nag-awhag sa publiko nga magpadayon ang pagtinabangay og paghatag og impormasyon ngadto sa kapulisan aron mapadayon ang kalinaw og kahapsay sa tibuok komunidad. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
1: Visa. Alright, salamat kayo, Ale Vicente. Bung, masing naman kayo, kwa niya, bung. Tirahin siya ng mga greetings niya. Ah, bago kita pupasok sa itong mga next item.
0: Ayan, Joy Dil, Dado, si Herbacio. Good morning. Huwag ito sa kang Sunny Tag, Tapa. O, na pa, Abdino Tapa, no? Oga kang Eduardo Nabua. Yan, good morning kanyang tanan. Oga Analisa Butas. Yon, good morning. Onya si John Jampon. Good morning, John Jampon. Lakip rosab ni ini sa tanan nga nagpaminaw karon sa May San Isidro, Davao, o Tagum City, Davao del Norte. Alright, para ito naman, sir.
1: Alas 5.46 na mga katropa. Lalaki, siko po man nang hulga gamit ang illegal nga armas sa Valencia City, Bukidnon. Ato nga sayron ang balita gikan sa XFM Bukidnon, Michael Recabo.
2: XFM Mindanao Reports.
6: Siko pang usa ka lalaki tungod sa pagpanghulga gamit ang illegal nga armas nitong Hulyo 18, 2026 sa may alas 2:30 sa hapon dito sa Proc 20, barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Ang suspek na ilang si Chris, 48 anyos. Sa inisyal nga investigasyon sa Valencia City Police Station, nagkalalis ang suspek o ang biktima nga usa-usab ka 48 anyos nga lalaki. Sa tunga-tunga sa ilang pagnagbangi, kalit nga nibunot sa iyang armas ang suspek, hinundan nga daling ni dagan ang biktima. Sa pagresponde sa kapulisan, nakuha gikan sa posisyon ni alias Chris ang usa ka caliber 45 nga pistola nga adunay usa ka magasin nga puno sa unom ka buhing bala. Napakyas ang suspek sa pagpakita og lisensya o permiso sa paghupot og pagdala sa maong armas. Temporaryo karong gitanggong ang suspek sa custodial facility sa Valencia City Police Station samtang giandam ang mga kasong grave threats og pagsupak sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms an Ammunition Regulation Act ngay pasaka batok ni ini. Mga katropa aron nakalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Recabo, XFM News.
2: Exciting Pilipinas.
1: Alright, dagang salamat, Michael Recabo. Gawas na, nindot kay kagabuhok, ha? Ang imuhang buhok, white side wall, ha? Di basta-basta, gilingi kayo.
0: White side wall, ha? Basta-basta, dakpan na.
1: Dakpan na, grabe kayo. So,
0: Michael.
1: Okay, wala kayo greetings na. Birahis na niya kayo para last item na, katropang bunga.
0: Nanganal pa manidri, okay, kang Richard Garing Pirarin.
1: Uy, yes.
0: Richard.
1: Salamat mo na to.
0: Niya si Locrecio ng Manislad, good morning. O kang GD BP Sarad, kang Lola Sakid, Sakid Estrada. O katusap kang Ronald Rodico, kang Bro Milan Ulog. O tanan nga na ako si Garcia Agides. Good morning kanyang tanan dia, o Raul Garcia Gudis. Yan, good morning.
1: Alright, alas 5.49 na mga katropa. Rambol sa mga kabatanunan atol sa katapusang adlaw sa Tinalak Festival sa Coronel City. Nakuha nung video. Anong sayron mo yun? Kaya murag na viral biyan eh. Si Ivan Pulunan na pasok.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Sa pool sa video ang pipila ka mga grupo sa kabatanunan nga nag-grumble sa mga dapit sa Coronadal City atul sa katapusang gabi sa Tinalak Festival 2026 sa South Cotabato. Makitaan sa video nga kuha sa usa ka aros kalduan nga gitabangan sa dili moubos sa upat ka lalaki ang laing lalaki. Gipanglampusan og lingkuranan, gibunalan og botelya sa soft drinks og gikulata diin nakahiagom og dagang bunog og samad ang nasambit nga biktima. Nirespondi usab ang mga kapulisan sa nasambit nga pangitabo. Diin aktuhan ang maong pagpangbunal og pagpangulata samtang laing video usab sa mga kababaihan ang mikatag sa social media. Kundiin, nagbirahay og buhok ang duha hangtod nga nangatumba. Adunay misulay og pugong kanila apan gituang anaa sa impluwensya sa ilimnong makahubog ang mga nasampit. Adunay mga nalambigit sa rambol ang gidala sa Coronadal City Police Station apan padayon ang imbisigasyon sa mga otoridad. Kainumduman, nganing niaging gabi ang katapusan sa selebrasyon sa Tinalak Festival 2026 diin nagapromotar unta og panagiusa og pagsinadya. Aron paspas mawala ang mga pamaol, tumar og cess the pain. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Alright, takasalamat Ivan Pulunan. Aba, grabe ito. Na-viral.
0: Ano man kayo ron? Na-viral ito? Niya ka ng, grabe naman karong kainit o gulos mga tao rong panahon na.
1: Grabe kita ko ato, gibunal-bunal. Isa ka, ko to, isa ka lalaki lang kita bang agabunal-bunal.
0: Pero wa mo ko ito masugod ang video ko sa'y sinugdanan gina to. No, kaya gitabangan naman noon itong lalaki na kaitom, di ba? Gibunalan, unya, pagkuan atubang pagbunal tag botelya kay pulis naman.
1: Pulis naman, oh.
0: Pulis naman ang nasa atubang.
1: Diyan mo makita agad katrong pagbonga. Kading mga batalon kasagaran di man tanan. Di na mo respeto bisag kabalo na sila nga nay pulis mo kuan gyud sila nga magpadala gyud sila gibati sus Ginoo ko.
0: Corrected. All right. Dirita sa ato ang weather update master gumikan kay ang oras mga katropa alas 5:51 na.
2: XFM weather update. Weather update.
0: Sa ato nga weather update karon mga katropa ang kahimta sa panahon karong adlaw sa Davao Region, lakip na ang Tagum City o kadaghanan nga bahin usab sa Davao del Norte. Magpabilin kini nga partly cloudy ngadto usab sa badag-umon nga kalangitan uban usab kini sa posibilidad sa kalit-kalit usab nga pag-ulan o thunderstorms. Ilabi na sa hapon o sa gabi. Tungod kini sa localized thunderstorms, busa padayon usab ang pagbaha o kinahanglan gyud payong o raincoat sa imo pagawas di nimo kalimtan. Unya ang aton temperatura 22 degrees Celsius paingon ngadto sa 32 degrees Celsius karong buntaga o karong adlaw mga katropa. Ang adlaw misubang alas 5:28 sa buntag mosalop sab kini alas 5:58 sa hapon samtang ang buwan mga katropa misubang kini alas 10:27 sa buntag mosalop usab alas 10:37 sa gabi. Samtang atong pahinumdom reminder sa tanan nato mga katropa mga mugabasay. Ang posible usab ang kusog usab nga pag-ulan ug dalugdog sa pipila usab ka lugar sa hapon ug ngadto sa gabi. Ang mga motorista kinahanglan usab og mangingisda, kinahanglan mga katropa gitabagan ini nga kinahanglan di ta magkumpiyansa. Magbantay kita mga katropa sa pagmonitor usab sa pinakabag-o mga weather advisory gikan sa pag-asa mga katropa. Kinahanglan nga mag-amping kita kay pausab-usab sa panahon mao kanay makahatag usab dili maayong sitwasyon sa atong paglakaw-lakaw mga katropa. Mao ni atong weather update ning adlaw.
2: XFM weather update. Weather update.
1: All right.
0: Weather lang gid ni. Mao nag-ingon master nga ang weather is weather gina siya master.
1: Adan right. Boy ay weather lang. All right. Exciting Filipinas. Daghang salamat mga katropa. Okay, asaman mo bye-bye na ta?
0: Si bye-bye na ta, kay wa na si Katropang Larsan yun.
1: Pagkapanikan na si Katropang Larsan yun. Salamat ka rin yung ubos, kay Galas, Kanginan, Ugmarbon Pohon, Master Inday, Tanini.
0: Yun, mga katropa, wa na may yung oras, mga kaiksunan, nga mapadayon, pasanahan ng tabel sa among pagpanag-uban, mga katropa. Unya, siyempre, mga katropa, ay mo kalimot, mga kaiksunan, musunod na ang programa usa mga katropa, nga kuan, kining... unsa tawag nini kaning express balita
1: sa balita oh.
0: Yon, express balita sa butang ina makauban ang tao nga banggitan
1: yes
0: bisag asa ibutang
1: di basta
0: uy pizza bite size
1: oh
0: karong Domingo
1: atak na tani doon sa kwan
0: mawab
1: ta
0: nyo Nuevo
1: Iloco
0: yon Nuevo Iloco magkita-kita din na mga tropa alaw na ang tag na sapon magkita-kita kaya doon ay free check up dala po ng mga produkto sa Yes to Health mga tropa na si Doc CJ Nidruda na mga tropa ang tropa na ang tulo ka mga Tres Marias
1: kana
0: tulo ka Tres Marias mga tropa sa XFM na si Tia Daria na si Inday Erika ug naa po si Master Inday Tanini. Mga katropa.
1: Kala.
0: Atangin ninyo mga katropa ay lagbunali.
1: Ay apo.
0: Andami lag mga manok Bisaya.
1: Bisaya manok.
0: Maura na mga tropa kalaban namo. All right mga katropa, wa nimigong oras mga katropa sa gala karon sa tibok ang puwersa sa XFM Network Philippines pagpugna sa among CEO President Doc Remilito oi. Sa among Vice President si Ma'am Olivine ug siyempre mga katropa. Sa gala sa mga katropa karon sa atong kauban sa Master Control si katropa ang Gab Alas. Gitimon kami sa Station Manager katropa Arnel Cortez. Ako yung alala higalas kanina ng katropang Bong Umaki Algap. Daga salamat mga katropa, maimbunta kanin tanan. Mga katropa, exciting Pilipinas!
2: Inyong nadugok ang exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Yes, to health!
2: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy. Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects unya mapalit ni sa mga butika.
7: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health. Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
7: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
11: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usar ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
12: Santon Plus Gold!
13: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
2: The Secret of Health. Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
7: Visionix, daghan ang natubangan.
14: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Visionix, sulay ang kaypektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listeners
12: consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
15: The secret of health.
12: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
15: The secret of health.
12: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
15: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Wednesday.

0: exciting.
1: Good morning. Oras mga katropa sa XFM alas 6:06.
2: Express balita sa bundok. Express balita sa bundok. Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal, unom ka motor nga nalambigit sa drag race sa Tagum City. Dungang gi-impound sa kapulisan.
2: Headlines.
1: Alias Mago sa Tagum City, priso human nakuha ag droga sa search warrant operations.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, pating lawas sa wala mailing lalaki, napalgan sa sapa sa Manolo Portits, Bukidnon.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, drone attack sa Ukraine, sa Russia, 8 patay.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, alas Pilipinas men napildi sa Cambodia sa pagbuka sa SEA Volleyball Cup.
2: Headlines.
1: Og sa headlines sa balitang showbiz, Gwendolyn Mili Soriano gikoronahan isip binibining Pilipinas 2026 International.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita sa bundok. Express Balita sa bundok. Good morning!
1: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hulyo 20, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyolo, kini ang Express Balita sa buntag.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Balitang dukan.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawasa, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit ta sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: Katropa, mukabat sa unom ka mga motor ang dungang gi-impound sa mga sakop sa Tagum City Police Station human malambigit sa drag race sa National Highway, Barangay Karangkutan, Tagum City sa Milabay nga adlaw. Sumalapas sa report na paingayon ang OGA Traffic Law Enforcement Operation, ang traffic seksyon isip kabahin sa pagpakusog sa kaluwasan sa kadalanan o sa peace and order sa Dakbayan. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, di nasapon sa operatiba ang unom ka mga individual nga nagpaingayon matod pa ang iligal nga lumba sa motor. Kansa nakalapas sa Republic Act 4136 o Land and Transportation and Traffic Code. Tungkol sa kalapasan sa mga driver sa traffic ordinance, isiwan kini og citation tickets samtang ang uban TOP samtang mga motor niini giendorso ngadto sa buhatan sa Land Transportation Office LTO impounding area alang sa tukmang disposisyon. Samtang sumalapa ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga kabahin ang maong operasyon sa paningkamot sa kapulisan, ubos sa iyang liderato alang sa pagsumpo sa mga nagpahigayon og illegal nga lumba sa motor kon drag race nga naghatag matod pa og disturbo sa komunidad o grisko sa ubang motorista, ingon man sa pedestrian. Mahinuman nga daghang nagreklamo ang sa ubang dapit sa Dakbayan tungod sa mga aktibidad sa iligal nga lumba sa motor. Din atong Hunyo 21 sa hapon, giimpawon usab sa kapulisan ang usa ka motor nga nalambigit sa drag race sa barangay o sa bypass road, Barangay Pagsabangan, Tagum City. Dungan sa paghangyo sa hepe nga to sa komunidad, gaundango na kini sanit dili sa muundang ang kapulisan sa ilang operasyon batok drag race.
2: Sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: Alas 6:10 na itong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Alias Mago sa Dakbayan sa Tagum, priso human nakuag droga sa search warrant operations. Alang sa kompleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
2: XFM Report.
4: Priso ang usa ka lalaki nga nailang si Alias Mago human nakuag ebidensya ang shabu sulod sa iyang panimalay sa gilusad nga search warrant operation sa otoridad sa barangay Madaom ning siyudad sa Tagum. Alas 12:44 ang takna sa hapon, Hulyo 18, 2026. Gipangunahan sa operasyon ang mga personay sa Tagum City Police Station, inubanan sa PDEO, SDEO o DNPPO SWAT. Sumala pa nga gikasa ang operasyon pinasikat sa mando sa Executive Judge RTC 11 Judicial Region Branch 30 tungod sa kalambang ambigitan sa 46 anyos nga suspechado sa illegal nga droga diin na kumiska sa operatiba sa maong operasyon ang 3 ka gramong gituwang shabu nga nagkantirad og 20,400 base sa standard drug price o guban pang non-drug item. Giatubang karon sa suspect ang kasong paglapas sa Section 11 Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kinsang gikusturiya sa Tagum City Police Station. Aron maligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo melinansir matagdulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat kay tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report.
2: Express, balita sa bunda. Express, balita sa bunda.
1: SLI Watchlist sa PNP Pideya nasapon sa bypass operation sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Alcabre.
2: XFM Report.
0: Nasikop sa inyo sa gabaybast operasyon sa Santo Tomas Municipal Police Station og mga kaabag nga law enforcement units ang usa ka 43 anyos nga lalaki nga nailhang alias Kukoy, usa ka street level individual nga naa sa PNP Pidia watchlist atol sa operasyon sa Purok 11-B Pedro Road 4 Barangay Tibalog Santo Tomas Davao del Norte niadtong Hulyo 18 ning kasamtangang tuig. Narecover gikan sa suspect ang duha ka pakete sa gituang shabu nga adunay gibadabadang balor nga 3,400 kapisos. Lakip ang markadong bypass money ug usa ka Honda XRM nga motorsiklo. Ang nadakpan ug ang tanang ebidensya ana na karon sa kustodiya sa Santo Tomas Municipal Police Station alang sa hustong investigasyon ug sa pagpasaka og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o mas nailaga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sumala sa Santo Tomas Municipal Police Station padayon nilang pakusgan ang ilang kampanya batok sa illegal nga droga pinaagi sa mas hugot nga koordinasyon uban sa law enforcement agencies aron mapadayon ang kalinaw ug kahapsay ug mapanalipdan ang komunidad batok sa illegal nga droga. Katropa siguruha nga basko kanunay ang atong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Region sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat Katropang Bong Algabre sa detalye sa report.
2: Express, balita sa bunda. Express, balita sa bunda.
1: Alas 6:13 na ang atong oras, mga katropa, sa pagparayon sa to ang balitang lokal. Kapin 200 ka mga person with disabilities kon PWDs og mga estudyante sa special education kon SPED gikan sa 26 ka mga barangay sa Dakbayan sa Mati ang nagiusa sa pagsaulong sa ika-48 nga National Disability Rights Week nga nagtumong sa pagpalig-on sa pagpanalipod sa katungod og patas nga partisipasyon sa mga adunay kapansanan. Ubos sa timang Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Gipagayon ang nagkadaiyang kalihukan sa lakip na inini ang singing competition alas sa mga bata og hamtong. Ribbon Dance, Search for a Star sa mga batang adunay Down Syndrome og lecture bahin sa Special Education aron mapalambo matudpa ang kahibalo sa komunidad sa kahinungdanon sa inklusibong edukasyon. Gipasiugdan ni Mati City Mayor Joel Mayo Albario ang kapansanan dili matudpa ang ayang mahimong babag sa pagkabuot sa mga damgo sa kabatanunan. Matudpa sa alkalde, "I would love to see your children nga mahimong mayor even just for a minute. Imitado mong tanan nga musulod sa akong opisina kay kitang tanan mayor." Isip simbolo nga ang matag usa adunay katungod sa papangandoy o pag-alagad sa komunidad. Ang maong selebrasyon kabahin matod pa sa parayon nga pagpaningkamot sa City Government of Mati sa pagsunod sa usa ka inklusibong katilingban. Din ang tanang sektor, nakip na ang person with disabilities kon PWDs at dunay patas nga oportunidad sa edukasyon, serbisyo o kalambuan. Nagpabilin ang minsay sa maong kalihukan nga ang pagpatalipod sa katungod sa mga estudyante o adunay kapansanan dili lamang sa responsibilidad sa gobyerno kundi sa tibuok komunidad aron masigurong ang usa ka katilingban nga walay mabiyaan.
2: Express, balita sa bundang. Express, balita sa bundang.
1: Alas 6:15 na itong oras, mga katropa, dugang detalye sa balitang lokal. DCPO Hugtanong gisubay ang responsable sa bagong online bomb threat nga nag-target sa lokal high school. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
2: X FM Report.
5: Ipapusgan karon sa Davao City Police Office kung DCPO ang validation o ang cyber investigation ini sa pagsubay o pag-ila sa individual nga responsable sa pagpakatag o bomb threat pinaagig online. Nasairan nga ang maong hulga nagdirekta ngadto sa Francisco Bustamante National High School sa Davao City o unod sa maong mensahe nganing adlaw nga Lunes at yun iinitan ng estudyante pinaagi sa nakaandam nga bomba o mga armas. Nunot ni ini, hugot nga koordinasyon ang ipatuman sa kapulisan ngadto sa mga otoridad sa tulunghaan, barangay officials o mga hintungdang ahensya sa gobyerno sa pagsiguro sa kaluwasan sa komunidad, ilabi na sa mga estudyante o mga magtutudlo. Giawhag sab sa kapulisan ang publiko nga magpabiling kalmado o inay mag-share sa mga dili beripikadong impormasyon. Gilayon kining i-report sa kapulisan aron malikayan ang paghatod ni ini o kabalaka ngadto sa publiko. Matod sa DCPO, seryoso ni ining aksyonan ang tanang hulga batok sa mga institusyon sa edukasyon o sublinggi pahimangno nga aduna gayud atubangong bug-at nga silot ang sibisan kinsang maghimo og mga hulga online bisan pa man kung tinuyuan kini komedya, prank o seryoso nga pahayag. Mga katropa, aron karon kitang healthy magxanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Marvin Ebano sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Punta.
6: Express Balita sa Punta.
2: Balitang Regional. Balitang sa Regional.
1: Oras mga katropa, alas 6:17 na sa Punta. Kakaroon sa detalye na sa Balitang Regional. Inyahatod ka na ito sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga permitting magnormal ang pagbawas sa matag-adlaw, adaw-adaw ta mag-inom ang Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Express Balita sa Punta.
6: Express Balita sa Punta.
1: Patayeng lawas sa wala mailing lalaki na palgan sa sapa sa Manolo Portits Bukidnon. Alang sa kumpleto detalye, katropang Junalo Pagutayaw.
2: XFM Report.
7: Napalgan ang patayeng lawas sa usa ka wala mailing lalaki sa sapa sa sitio Palaupao, Barangay Maloko, Manolo Portits, Bukidnon niadtong Hulyo 18, 2026. Nakatawat og report kabahin sa maong insidente ang Manolo Portits PNP pasado alas 11 sa buntag. Sa pagresponde sa lugar mga alas 11:30 sa buntag, ilang nakita ng lawas sa biktima nga nagbitay sa napikas nga kawayan. Nitabang usab sa operasyon ng fire station, rescue team ug quick response team sa lungsod sa Sumilaw, uban ang mga pulis sa Sumilaw MPS. Parayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang biktima ug masairan ang tinuod nga hinungdan sa iyang kamatayon. Sa karon, wala pa'y mga residente o lumalabay sa dapit ang nakaila sa biktima. Mga katropa, para active matag-adlaw sa tanang buhaton, mag-Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C para ligon ang lawas. Alang sa nagkiusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanukad rin sa XFM Bukidnon, kiniinyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat katropang Junalo Pagutayaw, nanukad gikan sa XFM Bukidnon.
2: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
1: Samtang rumble sa mga kabatanunan atol sa katapusang adlaw sa Tinalak Festival sa Corozal City, nakuhaan og video. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ivan Pulonan.
2: XFM Report.
8: Sa pulis sa video ang pipila ka mga grupo sa kabatanunan nga nag-grumble sa mga dapit sa Coronadal City atul sa katapusang gabi sa Tinalak Festival 2026 sa South Cotabato. Makitaan sa video nga kuha sa usa ka aros kalduan nga gitabangan sa dili moubos sa upat ka lalaki ang laing lalaki, gipanglampusan og lingkuranan, gibunalan og botelya sa soft drinks og gikulata diin nakahiagom og dagang bunog og samad ang nasambit nga biktima. Ni responde usab ang mga kapulisan sa nasambit nga pangitabo, diin aktuhan ang maong pagpangbunal og pagpangulata. Samtang laing video usab sa mga kababaihan ang mikatag sa social media, kundiin nagbirahay og buhok ang duha hangtod nga nangatumba, adunay misulay og pugong kanila apan gituoang anaa sa impluwensya sa ilimnong makahubog ang mga nasampit. Adunay mga nalambigit sa rambol ang gidala sa Coronadal City Police Station apan padayon ang imbestigasyon sa mga otoridad. Kainumduman nganing niaging gabi ang katapusan sa selebrasyon sa Tinalak Festival 2026 diin nagapromotar unta og panagiusa og pagsinadya aron paspas mawala ang mga pamaol, tumar og cease the pain. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat katropang Ivan Pulonan sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Punta.
6: Express Balita. balita sa buntag.
1: Samtang adunay babae sa San Isidro, Surigao del Norte na disgrasya na, gikawatan pa. Alang sa kompleto detalye, katropang Limuel Ukay.
6: XFM Report.
9: Hustisya ug tabang karon ang gihangyo sa pamilya sa biktimang si Dominga Fernandez. Human kini makasinati og kaguol dili lang tungod sa disgrasya kundi dili tungod sa pagpangawat nga nahitabo kaniya dito sa Barangay Del Pilar, San Isidro, Surigao del Norte. Sumala sa taho na disgrasya ang sakyanan sa biktima dihang kalit lang nga natangtang ang ligid sa sidecar nga niadtong tungura nga puno sa kargang kupras. Apan imbis nga tabangan ang naglisod nga biktima, usa ka lumalabay nga motorista ang nihunong. Imbis nga magpakita galuoy, gipahimuslan niini ang kahimtang sa biktima pinaagi sa pagkuha sa usa ka sako nga kupras, gikarga sa iyang motorsiklo ug daling mipadagan palayo. Tungod sa gihimong pakigsusi sa pamilya, nakuhaan og hulagway ang suspetsado pinaagi sa tabang sa usa ka CCTV footage sa maong dapit sa maong recording. Dako og tabang ang nakitang plaka sa motorsiklo sa suspetsadong adunay numerong 336 AQM. Nanawagan karon ang pamilya ni Fernandez sa publiko nga kinsay makaila sa maong tao o motorsiklo nga i-report gilayon kini aron manubag sa gihimong salaod. Sa pagkakaron, gipaimbestigahan na sa lokal nga kapulisan ang maong insidente aron ilhon ug dakpon ang maong mapahimuslanong driver. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar ug premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Limuel Pagalaran Ukay, XFM News.
6: XFM Report.
1: Nagsalamat katropang Limuel Ukay sa detalye sa report.
6: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
1: Oras mga katropa, alas 22 na sa buntag o karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Nihatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tulduki ang grabe kataas sa imong blood sugar level. Inumi ka na adawad lang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
6: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ato ang sayron mga katropa, ang mga balita nagunang ogikan sa XFM Mega Manila.
6: Balitang Nasyonal.
10: Balita sa Nasyonal.
6: Express Balita.
10: Express Balita.
11: Mga katropa, sisimulan po ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development of DSWD ang pamamahagi ng cash assistance sa ilalim ng pinalawak na United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or Uplift Program. Ayon po sa DSWD Assistant Secretary na si Irene Dumlao, kabilang sa Group 1 ang 3.5 million na beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps at walang gutom program na tatanggap ng one-time cash assistance na hanggang 2,000 pesos. Samantalang Group 2 ay binubuo ng 2.5 million na mahihirap at near-poor households na wala sa 4Ps, habang ang Group 3 ay may 1.5 million na miyembro ng Social Security System o SSS na may monthly salary credit na 20,000 pesos pababa. Tatanggap naman ng 2,000 pesos kada buwan hanggang Disyembre taong 2026 o taong kasalukuyan ang mga benepisyaryo ng Group 2 at Group 3. Ito ang naging inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makatulong sa mga pamilyang apektado ng pagtaas ng presyo ng langis.
6: Express Balita.
10: Express Balita.
11: Nilinaw naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang gumawa ng listahan ng mga benepisyaryo ng uplift assistance para sa Group 2 at Group 3. Ayon kay Gatchalian, ang listahan ay nagmula sa Philippine Statistics Authority o PSA at nakabatay sa resulta ng 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS, kung saan tinukoy ang mga kabahayan na kabilang sa poor at not poor category. Ipinaliwanag ng kalihim na ang papel lamang ng DSWD ay ang cross-matching ng listahang ibinigay ng PSA upang matiyak ang maayos at tamang pagpapatupad ng cash assistance. Binigyan din ni Gatchalian na wala umanong kapangyarihan ng DSWD na magdagdag o magbawas ng mga pangalan sa listahan ng mga benepisyaryo. Dagdag pa ng kalihim, walang naging pakialam ang sinumang politiko, opisyal o local government unit o LGU sa pagpili ng mga tatanggap ng uplift assistance upang matiyak na ang proseso ay patas, transparent at nakabatay lamang sa opisyal na datos.
6: Express Balita.
10: Express Balita.
11: Samantala, target ng mga senador, senator judges, na pabilisin ang paglilitis sa kaso ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng paglilimita sa mga argumento sa mga isyong direktang may kinalaman sa kaso. Ayon kay Senator Judge Erwin Tulfo, pinag-aaralan din ng mga senador na simulan ng mas maaga ang pagdinig mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon na maaaring i-extend hanggang alas 3 ng hapon bago ang regular na sesyon ng Senado. Isinabi rin ni Senator Erwin Tulfo na inasa ang hihigpitan ng Senate President Francis Escudero bilang presiding officer ang paghawak sa mga motion at manifestations ng depensa at prosecution upang manatiling nakatuon ang mga ito sa impeachment case. Dagdag pa niya, nais ding maresolba agad ang mga nakabinbing procedural issues kabilang ang mungkahing sampina sa bank at tax records ni na VP Duterte at ng asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio upang hindi na humaba pa ang paglilitis.
10: Express Balita! Express
6: Balita!
1: Oras mga katropa, alasay sa 26 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Nihatod ka sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ang ito mga ambisyon, dapat din ang Bermindia Dawn Vision. Inamtaan loadla o Vision X Plus of Gel Capsule.
6: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: Misaka sa 8 ka mga tao ang namatay human sa drone strike nga gihimo sa Ukraine ngadto sa kasagpang bahin sa Russia. Dungan na udagan usab matud pa ang angol sa mga insidente. Sumala pa sa Tamfu Governor Evgeny Prishub. Naigo sa drone ang usa ka warehouse sa lungsod sa Kotovshik. Sa laing bahin, mga katropa, gipaybalo sa Russia nga adunay walo ka mga drone sa Ukraine ang ilan napugngan nga muhagapak. Samtang 25 ka mga tao ang napalayon pa nagpaayo sa ospital human makaangkon og samad sa laing bahin sa ilang kalawasan.
6: Express Balita sa buntag. Sa buntag.
1: Oras mga tropa, alas 27 na sa buntag.
6: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Detalye sa balitang sports, mga katropa, hatod ka nato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lamang siya pang kama, kundi pang sports pa. Mga mister, hanga din na kayo maghatag kalipay kang misis. Pagpalaban na sa kapsula nga pula, kini ang Turbo. Mapalit na sa mga parmasyang butika, nga dul mismo sa inyong mga lugar.
6: Balitang sports. Balita sa
1: katropa, napildi ang Alas Pilipinas men sa Cambodia sa 5 ka mga set sa score nga 23-25, 30-28, 20-25, 20-22 og 8-15. Sa ilang unang duwa sa 2026 CV Cup nga gipigayon sa Kandon, Ilocos Sur. Bisan sa kusog na paningkamot sa Pilipina o Philippine men's volleyball team og sa ilang pagbangon aron maparehas ang duwa sa ikaapat nga set. Napildi gihapon sila sa deciding fifth set. Di nakapadayon ang ilang o mangmaayong depensa sa opensiba sa Cambodia. Tungod sa maong kapildihan, nahimong mas importante ang sunod nga duwa sa alas sa Pilipinas batok sa Indonesia. Ikinanglan nilang makadaog aron mabuhi ang ilang paglaom nga makapadayon sa maayong kampanya sa torneo og makasaka sa standings. Parayon nga naglaom ang Philippine volleyball fans nga makabangon ang alas sa Pilipinas men sa ilang sunod nga asignatura o magkapakita sa ilang tinuod nga kusog batok sa usa ka labing lig-on nga koponan sa Southeast Asia.
6: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Oras mga katropa, alas 6:28 na sa buntag.
6: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, mga palangga, mga maring, nga dili kaayo sila komportable sila pamanit, ilisin na imong sabon, katropa, og Clear Skin Beauty Soap. Mapalit na sa mga parmasyang butika, nga dulmis mo sa inyong mga lugar. Sa headline, si Gwendolyn Milis Suriano, gikurunahan isip binibining Pilipinas 2026 International. Atong sayron pinagisto ang Showbiz Marites Inday Erica.
6: Showbiz News. Showbiz Balita.
12: Good morning.
13: Yes, mga maring. Ay, nako, may init nga balita today. Ay, nako si maring. Maring, kikurunahan isip binibini Pilipinas 2026 International ang pambato sa Baguio City nga si Gwendolyn Milis Suriano. Napili niya ang 34 kaabang kandidata sa atol sa Coronation Night nga gipigayon sa Smart Araneta Coliseum ni adtong adlaw nga Sabado. Gawa sa pangunang corona, mga marin, nakuha sa ni Suriano ang mga special nga awards nga Best Swimsuit, Best and Evening Gown, Binibining Philippine Airlines, aga Binibining Urban Smiles. Gitunol kinis ni Binibining Pilipinas International 2025 Katrina Ann Johnson ang corona, mga marin. For the end, mga marin, si Soriano maoy mo presentar sa Pilipinas Miss International pageant sa sunod tuig. Samtang ikoronahan usab si isip abidibining Pilipinas 2026 Globe si Sasha Julie Biel Lacuna sa Tarlac. Himong first runner-up si Julian Rain Antonio sa Dumaguete, samtang second runner-up si Tracy May Sunyo sa Bacolod. Ako ta mga maring ato ang

0: Katulad pang Arnel Cortez, katuwang General Manager sa XFM Network Philippines, katulad pang Edwin Garing. Ay kamagawa mo sunod na ang Bullseye at magkauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lars Hanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: This Time Check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The secret of health.
2: Zaphone Plus Coffee Mix User.
3: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Zaphone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaphone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The secret of health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zaphone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zaphone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zaphone Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Bush abo, magpakiloko sa hubay be.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
7: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship ug customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund. Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
9: Ako kay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold, kay tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na sa bakong menstruation.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
4: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun, walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
16: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
17: Katropa Caravan.
16: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
18: I kinda like you. Kung maminaw ka sa XFM.
19: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
20: Exciting.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat Tropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige lang kumusta ang maing buntag. Kanin yung tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga higalas ng pagbara gumanuban sa tulubanong Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Adlaw karon may galang Lunes. It's a 20 bulan sa Hulyo 2026. Sa ngans, kinatibukang persa sa XFM 107.1 Tagum. Ako na sabi niyo ba kauban? Ako ragihapon, no? Bili kay ako na usab. Ako ragihapon. Ang inyo ba kauban, mga katropa, katropang Arnel Cortez. Ang self-proclaimed nominee sa Aguanta Party List. Kumusta ka mo, mga higala? Inabagan sa atong tibok pwersa. Kami daw sab may galang manumbalay kaninyo. Asa man mong bahin karon sa kalibutan na Minaw? Asa man mong bahin sa Pilipinas karon may galang nagsubaybay TV baka o radyo? Yan baka sa inyo baga cellphone? Welcome, mga higala, sa Monday edition sa Bullseye!
2: Bullseye!
1: Alas 6:58 na may galantag na sa morning. Kumusta ka mo, mga kaigsunan? Unahon na to. Ang diri may gala sa ato ang dakbayan sa Tagum. Good morning sa ato mga katropa.
2: Good morning!
1: Maing buntag sa 23 ka mga barangay nga naglangkob may galas ng syudad. Kumusta ang inyohang weekend, mga kaigsunan? No, kumusta ang pagpanikaisikay? Kumusta ba ang tibok simana? Okay, bas all right, mga higala?
2: Bullseye.
1: Ang ato mga katropa, 23 ka mga barangay nga naglangkob sa atong syudad sa Tagum. Gikan mga higala diri sa downtown area. No, sa mga katropa nato na diri may higala sentrong bahin sa atong dakbayan. Ato ang mga higalang anaa sa dai lang ha. Naa mga asan matong pang Andre. Anaa sa ato mga higalang mga public area. I mean kini mga establishment. Mga ginadugok, mga higalas, mga tao. There is my terminal. Musta mo riha?
2: Good morning!
1: Kaya may galas palengke na to. Musta sa palengke?
2: Good morning!
1: Murag, medyo mga isakabuan na kuwa kataak o palengke ba? Okay. Murag, kung panahon ano, sige na lagduko. Alas 6:59, mga higalang tag na sa morning. Sa kaminuto na lang yun, mag-alas 7 na. Nakapangapi na ba mo riha? Kapi na mo, niya pinaka-dabes ang kapi, mga higalang. Of course, no, atong gamiton. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga higala, the best kaya na. No, doon ang mga higala ay mangosteen, doon ang mga higala ay malunggay, doon ay turmeric o chia seeds. Plus, doon ang pagyod na may higala ay glutathione o collagen, mga kaigsunan. Maka palagsik, maka pabaskog, makatambal pagyod sa itong mga higala ang mga balatian. Unya, makapahamis pagyod asa magkamangitaan ang mga higala. No, di na basta-basta. Uy, unto pala siya tinas buntag. May pag-higop-higop sa kape diyan, mga nanay, tatay, kumusta man mo in town? Ito mga katropa, Dris Dabo del Norte.
2: Good morning!
1: Ito mga katropa, mga higala, Dias Island Garden City of Samal.
2: Good morning!
1: Mabot sa lanog sa itong pagsibya, mga kaigsunan. Bilib ko, anong taga-igakos kay Nadri, may higala ang ganing manawa, gani sa programa na ito, mga higala, sa gabi. Kaya nga ito ang Love Life Stories, LLR. Tama ba? LLS di ay? LLR. Love Life Stories. LLS di ay? LLS. Pataka naman na nagsumpay. On minuto pasado, alas 7 buntag. May buntag sa itong mga taga Island Garden City of Samal. Di ang mga higala sa Piña Plata, Kaputian. Abot itong mga lahos pa na sa likod. Pero tuwa na maguna sa likod. Pero kay kuan maguna sila ba kinibang naastunga sa dagat aw bisag unsang signal kuha basta di lang masalip dag bukid mga katropa maing buntag ninyo tanan diha.
2: Good morning.
1: Tung mga katropa usab diri sa Panabo. Good morning labi na ba kay Gala des Mayor si Mayor Jose Joe Rilampagos mayong buntag nimo Mayor.
2: Good morning.
1: Og sa tibuok ka puwersa sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City. Padayon sa kalambuan sa dakbayan mga katropa sa Panabo alang sa kining kalambuan usab sa katawhan no kumpara sa nimong panabos mga nakalabay nga panahon og karon mga higala bintaha gyud no lahi na gyud mga higala karon mga panahon na asensado sad alas sa 7:02 na mga katropa once again good morning diha kang Mayor Joe Rilampagos no sa Panabo City mga kaigsuonan.
2: Good morning
1: sa ato mga katropa usab ha diri may higala sa Santo Tomas sa may Carmen no diha mga higala sa may Duhali. Oh, diya sumay San Isidro, I mean, Sawata. Oh, Dios may Asunsyon, Yukurilia, Kapalong, Talaingon. Good morning.
2: Good morning.
1: May good morning usab sa mga katropa. Diri may gala sa Laak. Sakop si Dabo di Oro. O dinhi na may gala sa may Mawab. Speaking of Mawab, karong pizza 26, kita-kita ta ninyo pohon. Sunod Domingo na na. Karoon na nang taliabot, may gala ka Domingo. Alauna sa hapon, paingon na dito sa alas 5 sa hapon. Alang sa ato ang XFM, Y2H, OAS to Health Clinic, Caravan, mga kaigsuunan. Na libre nga check-up, doon natin mga padula, di padaog. Of course, basindig di mo maapil sa katong bawat barangay makikinabang ni BBM hatagan magbugas, at least kami makahatag magbugas. Na di ha, mga kaigsuunan, no, mo paabot sa taog kining... gamayng tabang, no, labi na sa itong mga kaigsunan nga nanginahanglan, no, muhatag ta mga higala o bugas, no, asa may kuana ni naka wala murag wa ka live ang YouTube, no, rat naka live ang YouTube tanawa daw asa man ani dai lang ha, ako lang sa di refresh kay murag bitin ni ako ang asa may live ani be murag alaw si wala. Na, ha? Dahil lang, pagitao na to. Diara, nara. Nakita na na ko, Ralph. Kita na na ko. Nanay 140 din naka-standby. Sige, good morning. Sa ito mga katropa po, dadri magayagala sa Dabao de Oro. Yes, Mawab, once again, no? Kita-kits na pohon. Pizza 26, labi na ang mga magpamembro sa Agwanta. Paing buntag diha, mga igala sa Nabunturan, Muntibista, Mungkayo. No, paingunta mga igala sa may Nyubataan. No, diha mga igala sa may Compostela o Maragusan. Good morning.
2: Good morning.
1: Mga katropa na to, Dris Mako, Mabini o Pantukan, mayong buntag ninyong tanan.
2: Good morning.
1: Mag-check attendance ako ba? Diri ko sa itong isa ka page, mga kaigsunan diri sa XFM Tagum, nga nakabutang diri upat ra kabuk nga tan-aw. Pero di may comment, may galang naghanang ano man eh. Nanasad ning kabuang mga igala ni kabuang ang yugang meta. Bitaw agi klaro sab ni si Lanta Mangaway kay siya ra bay tag iya ana basiga iriso nang atong account do agitay mahimo. Maing buntag, Reynaldo Maynagkot, good morning. Buboy Fernando, Edward Lara from Panabo, good morning ninyo diha.
2: Good morning.
1: Buboy Fernando from Nabunturan, mainit Nabunturan, Davao de Oro.
2: Good morning.
1: Silangga Vlogger from Dipolog City, Sambuanga del Norte.
2: Good morning.
1: Reynaldo Maynagkot, Daisy Itulie, si sino niya? Mayong buntag katropa, shoutout kang Joe Amarillo Jr. nga naminaw ni mo samtang naglikit og lumboy. Yawag tirada dahil ni kuan roy Joe Amarillo Jr. Lumboy-lumboy magtirada ka na lang. Okay na siya Joe kaysa katong mga bato nga. Ayun to, kay delikado to. Oh. Okay na ng lumboy. Sanggala ka, mayong buntag, Ate DJ Love. Good morning. Si Ping Ping Tanchado Montesilio mayong buntag diha, no, si Direta Picas, no, si Filipino community in South Korea. Si Tariela nasakitan atong onggoy lagi sa katong AI generated video nga gihimo mga igalas China. Kunya sila nga wagi mga puango daw ni mga DDS kay wagi ko namo masuko ato. Para nako ha, kabalo ka kasi gidescribe ato ang ato mga higalang gobyerno. Oh. Yan na, kay matod pa nila gigamit ang mga cultural symbolism na to sa mas barong. Oh, niya gihimong unggoy. Yan na, magpaunggoy-unggoy, masyad tagot. Yan na, magpaunggoy-unggoy, masyad. Si Eugene Uyanggo rin, good morning boss, Agwanta Partili South Korea chapter. Oy, anyong sayo? Matag sayo, kaog sayo, lakaog sayo. Lacson versus Caetano tantrum si Pinky, ipapriso daw niya si Caetano. Nayabag naman yun atong gobyerno ron. Si Matibag sad mga higala, NBA Director Matibag, sige sagpa-interview. Nga, ang katukono mga higalang... SEA Games scandal. Maumao ko no mga higala sa kaptugan ninyo Napoles scam. Sige mo hype ana. Wa naman lagyan mo ka hype ana flood control. Ha? Pastilan ginuo ko.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Maka kuan lagi ka makapanghupaw na lang ka mga higala ni atong gobyerno. Ug giun sa pagtimbang mga kaigsuonan. Daghanag nga bangag. Rodel Unok, mayong buntag diha, no? Sa Magpet, North Cotabato. Ray Gonzales Pisidas from New Bataan, Davao de Oro.
2: Good morning!
1: Si Rita Jubert Barbarona, mayong buntag diha sa barang, ah. Mayong buntag taga Bagungon, sa maning Bagungon? Bagungon kay makaon mana, no? Trabuho o Barbarona from Hong Kong. Ah, Hong Kong diha ini. Naday Bagungon sa Hong Kong. May buntag diha Rit Jubert or Barbarona itong mga OFW mga higala mga membro sa Aguanta Party List. Oh. Kung di ka mga higala kining kabalo mo Aguanta o niya OFW kasigurado sa yugig kag uli. Oh. Si Marlon Pisquera, good morning Dol. Anak ko diri sa Manila Dol. Morning Dol, anak ko diri sa Manila dalo og rally. Ha? Ana, nag-attend kag rally, dalo nagdalo o dalo. Marlon Pisquera nakas Manila. Merlin Herbosa, good morning. Maing buntag diha bro, Milan Olog na imbag na bigat kada kayo. Baga ka tropa nato mga Ilocano, Ajay Titibanger. Agyaman. No, Kenji, good morning.
2: Good
1: morning. Rodel Opinaldo og si Tatay Roger Opinaldo dyan sa may Bisayan Village. Kumusta mo diha?
2: Good morning!
1: Baha-baha pa bang Bisayan? Rosel Gamayo, good morning. Mayong buntag. Ellen Malasarte Chu. Bagungon, Compostela, sir. Romar Delita o Chabilio, sinugbahan. Gikan sa may Alegria, Surigao del Norte. Good morning!
2: Good morning!
1: Si Ingon Rabato, si Barbers nga dili ko no, Pasanginlan, si BBM. Ana mga kamatay pa isa yung pasangin lisad. Oh, Arne Binosa mayong buntag. Hello katropang Arnel, good morning. Please ko pa shout out sa akong mama ni Nita nga naglaba nga walay absent na minaw nimo. Oh, salamat mayong buntag diha unya pinaka the best diha kay kanang mga ginikanan nato. Paimna ginin nag regalo isa din diha may galag Santon Gold. Ay Santon Plus Gold. No, Santon Plus Gold bakay para mga higala mo healthy ang body ana unya stronger ang immunity. Unya layo mga higala sa high blood. Sige, kaya ako sa nang timbayaon niya sa YouTube, may gala kay apilo na to ng mga duty na ba? Ang mga trolls? Nana ba sila? Dapat magsalayin sila kay Lunis Ron? Gobyerno ba yan ni sila? No? Nana ba ang trolls? Wala pa. Tutok Katropa, good morning.
2: Good morning.
1: JROI, good morning boss. Unsay balita atong vlogger nga gayaga-yaga kang tatay digong mukarton unya karon siya na naas lungon. Oh, si ang gipasangin lang ba ato mga DDS ko no mga igala. Ang paghiman-himan uyab man dayto. Uyab day dahilan ato ay. Nasyon dayto ang kaigsuunan. Oh, si Arturo Canoy. Good morning sir. Pasya attendance para sa Aguanta Party List Santo Tomas chapter. Good morning dias mga members Aguanta, nadia mga igala Santo Tomas. Oh, si Buhaton. Aguanta lang. Aguanta lang. Lasun po kayo mangundang. Aguanta. Hangtod kanos. May nga kaigsuunan. Wako mahibaw. Basta aguanta lang. Si Nadet Sabarita, Maing Buntag, Florispina Cabalfin, good morning. Si Marina Dunio, good morning diha. Rodilo Aparise, Maing Buntag, from Santa Cruz. John's 10-28, good morning. Katropang Arnel, o sa tanang, aguanta. Yes.
2: Good morning.
1: Shout out from Tituan, Sambuanga City. Buenos dias para todos, vecinos y vecinas desde Ciudad de Zamboanga.
2: Good morning!
1: Good morning ninyo diha. Abel Manlangit, good morning sir. Ngano man ang pagkamatay ni Mima Alicia, ipasangil man, ilahanagod ng buhat-buhat eh. Ilahanagod ng buhat-buhat mga igalaw, basta sila ikuanan na. No, istorya ragyod na, mga katropa. Okay, pulis ang mag-imbestiga na eh. Anong ipasangil man na. Sakyan lagi politika. Ato lang ang hatagang pagtagad. Unya, Rodel Pascual, kape. Of course, ang atong kape diri, Santon Gold Coffee Mix. Wala lain pa. Oh, Inday Andoy, di lang sa kumang api ha. Kaya nakakape naman ko ganun. Mga api pa ko diri rin niya daot ang aircon. Ay, impas ko. No? Paninton ko mga higala, murag balising ko. Rodelo Pinaldo, may bunta. Jesse Lozarito, good morning. Timbaya po, ng taga Purok 7, Kabakungan na Bunturan. Romy Sal, mayong buntag. Og ang tanan ko nung mga membros agwanta. Romulo Tampos, may buntag from Lapu-Lapu City. Mayong buntag, yeah.
2: Good morning.
1: Mga taga Lapu-Lapu, Minglanilia. Asa pa to ato mga tigba Minawan, diya, may gala, Dakpayan, Sugbo, sa Lalawigan, Sugbo. Mayong good morning ninyo.
2: Good morning.
1: Rainilda Manlangit, si Rosel Gamayo, Joby Ostos Armudia from San Frans. Hill Alingasa, mayong buntag, live gadol sa YouTube, yes. Rosel Gamayo from Tagum City. Good morning, sir. Mayong buntag sa taga Tagum. Good morning, diya. No, Romulo Tampos, Ariel, nag-organize o gagwanta sa, sa Lapu-Lapu. Ah, nag-organize. Impas na lang nag-organize mga higala o gining agwanta yun. Fernando Roa, may buntag diha from Langley, British Columbia, Canada. I hope the defense motion will prevail in favor of BP Sara. Good AM to kayo, Arnel. Watching from Kataingan, Masbate. God bless your program. Salamat, good morning.
2: Good morning.
1: Luis Lumagbas. Mayong buntag, Diadol. Pinuno ka ng agwanta. Yes. Ako gud ang i-claim. Ako'y pinuno sa agwanta Bartiles. Joy Ilanan. Good morning, sir. Arnel watching from Taiwan. Sir, may gamot mo sa Bicol. Yes, ma'am, Bicol. Ingnanas mga butika sa Bicol, ma'am. Nga magpalit mo og Santone diha sa Mercury Drug. Naman kay kun diha kay nangita, no? Ingna just Mercury. Watson's og Rose Pharmacy. Kana mga ilado man ang mga pharmacia, pero og pharmacy definitely naa na sila. Mga katropa. Sige. Wilson Tanosa, good morning from Bohol.
2: Good morning.
1: Anjong buntag ni Jong Tanan, diha mga bulanon, mga sanog sana. Si Gijo Itri, mayong buntag, Basko Gayo din Singapore, ang agwanta partilis, yati ra. No? Pwede na ka mag-file og COC para ganap na nga partilis para maghawa na mga buaya sa House of Representatives. No, di lang ko mag-appeal na Gijo. No? Tama na nas content, Jo. Galingi na ganing ulo na to. Labad eh, galingi na ba noon? No? Kalabad na kaning ulo na ito, mga igalang bugas sa itong problemahon. Papublima pa nimo sa ako ng Pilipinas. Buungot sa ito eh. Dako ng problema dol. Okay na ni ato ah, no? For the content only. Rosel Gamayo, may buntag, Jay Promising, agwantag weod kay naapay exam this week. Mulang. Ugma yod, ang kuhan, persons and family relations.
3: Pinawa!
1: Dami ko ng binasa, parang wala naman ng laman ng utak.
3: Pinawa!
1: Morbida. Alas 7.15 na, may kaladag na sa itong pagpanagubanuban. Tibawas ko na ba ni? Kinis J. Promising? Classmate ba siguro na ako ni? O sa ba ni? Pero murang maguwang ni, kay Bright man ni. Tuwa din yung mga higala, kuan na tuwa ka ng... kumbaga sa Ilonggo, matamat lang ba? No, matamat lang ha. Hasta nga matapos, kid. Good boy, good luck, anak, nga exam. Murag ikaintapan lagi daw na mga higala. Ikaintapan daw na exam, magab. Nalimang kag... sa akong pagkaibaw, murag sa nakalabayng tuig, murag tulura ko lang nakapasaran out o nabinta ka tao ko nung...
3: Ayaw!
1: Sana man yan? Tilang. Muli kinaigon. Kagisudlan, agwantahon. Magunsaon. Luta Sagit Estrada, Robert Camiging, Den Luna, good morning. Ana Lilara, good morning. Romero, Romeo Carillo Lubiano, may buntag niya. Sa may, kung ano ni, Aguanta Partilis Gabi Chapter. Compostela, Davao de Oro, ipamalit na mo, Santon Dias, ay mo sige, agwanta ka ng sakit mo, na hindi pwedeng agwantahan. Kining atong kahimtang, makaigala, kaning bugas, mga ingana, agwanta magyutan eh, no? Pero kanang sakit, ganun, magagwanta man kang may tambal man. Noong ano, magagwanta man kang may santon man. Ayaw, agwanta na. Mga mga igala, ito ang, ato din sa agwanta party list, atong i-differentiate, asay butang kinahang na agwantahan, asay mga butang, ganun, agwanta, para sa nang, partner ni mong mangulat, ano, agwanta ka na. May solusyon man. Ining gobyerno, wat kini wawatawat tayo mahimo, kay iguro man tamo butar. Pero ka na mga sakit, ipang hambi ninyo niya. So, may solusyon na, ay, agwantahin na. John Jampon, pwede na maghimo og chapter sa agwanta, sa SG, SG agwanta. Pwede na. Raimundo Olaso, may buntag, Raul Manon, Morning Doll, anak ko, diri sa Manila, Doll, dalo og rally. Mga dalog rally ang mga Manila. Ay, salamat. Lilia Suico, kisapay niya, Ray Gonzalez Pisidas, hinaot nga, na-mention ako. Lilian Arisa, maying buntag, Ronda, South Cebu. Maying buntag, nakasanto na mo riha.
2: Good morning!
1: Pamalit mo santo diya para di mo mga dali mga... Kuhan diya kay... Naku, nagambatag buhaton. Iktuguti, may galang upirmang wati. Alas 7.18 na may galang tag na sa itong pagparagubanuman. Sa itong mga kaigsunang mga Bisaya, maying buntag ninyo ba? Itong mga kaigsunan, mga kasimanwa, kauturan, suking dagbala matita, mayad nga agas nyo, madamong kasalamat sa inyo, way untan nga suporta. Kapag subaybay siya aton, kapag panagubunupod sa aton, sininga pagpangalagad, subong adlaw, katropa. Sa aton mga kaigsunan, diya mga Ilocano, at siya titibanger na imbag na bigad, kaya kayo amin. Mga katropa, magkakabsat na imbag, agyaman diya, agyaman. Agyaman at, salamat kayo. Itong mga katropa, diha, nga mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, syukran. Itong mga kaigsunan, diya, mga igalang, mga mansaka, mandaya kamayo, madayaw na timprano, madayaw na kamdag, madayaw na buntag, kamayo buslumon. Salamatay gayon sa pagpaningog mayo, adika natin program.
2: Good morning!
1: Sa itong mga kaigsunan, diya, mga Tagalog, dito ta Tagalog ah! Sa atin naman mga giliw na tagapakinig dyan, magandang umaga po sa inyong lahat. At naway nasa mabuti kayong kalagayan ngayong Lunes na umaga ito. Welcome sa ating balatuntunan sa Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ano ba yung agwanta sa Tagalog? Kasi tanggapin niyo na rin yung word na agwanta. Agwanta. Tiis jay, tiis-tiis. Pangit po kayong tiis partilis, no? Wala po ng agwanta partilis. Nationwide. Ay, alas 7:19 na may galagdag na sa morning once again. Kita na kabang hinaot niya ang grasya at panalangin sa tulabaw nga magagagahom. May muda ng mudagaya ka natong tanan. Linglay nga daw na sa blind panidasap. Sa itong pagpagamoy babaw ni madanlog tang kalibutan. Of course, mga katropa, di kita mag, di pwede may gala magpadayo ng itong programa. Kung wala mga igala nga itong pag-ampus bulsay, aron kita may gala mabulian. Sa itong gini may galang pagpanagubanuban o sa itong pagpangirabuhi karong adlawa, mga kaigsunan. Magkaliyon sa man ang panahon. Kano na kita mo sangpit, may galas ng labaw nga magagagahom, alang may galas ng tagsa-tagsa ka mga panginabuhi. Asa man gagaroon higalag, asa man gagaroon himutang. Pag-ampo sa ta, magkakatropa, una ta mo padayon sa atong tulumanon.

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Kusay. Inamdami kanunay. Nandautan mo sanay nining katilingban. Gumikan magaigala kay mga tao gadunay mahimo ka batarong. Nangiyugpos lamang.
0: Sikat tropang Arnel Cortez. Kusay.
1: Kinibay ka lang itong bag pa na kumaduban hatod ganinyo masamay kabubuton sa Santone Plus Gold. Premium D3, Santone Vitamin C. At ito sab karinyo kini may gala sa Latimgas G Foliar Fertilizer. O ang DMs Rent a Car Tagum. O ito sab karinyo kini may gala sa maayong kabubuton sa lokal nga panggamanan sa Panabos City.
2: Usay!
1: Alas 7.25 na. Welcome mga higala.
2: Usay!
1: Kumusta ka po ni Adlong Lunes? Magpadayon ta mga higalas pagisgot pagtibawas. Sa naguna mga katikaran, inubanan mga igala sa mga reports sa mga kaubanan on board grounds patrol. Doon ay mga pangutana, mga kaigsuna, no? Matod pa mga igala ni Ipinito, ni Kisani, gusto nung utana kayo na nawaman. Romeo Carillo Lobiano, Maing Buntag. Nawaman itong pangutana kayo na. Ako naman itong nasiplatan. TC Bangkor, hello, good morning. Katropang Arnel, shout out from Haplag Leyte. May buntang niyo diha. Rosel Gamayo, good morning. Si Eman Gosi, mayong buntag. No, from Sambuanga City, Buenos Dias. Muchas gracias, no? Si Julio Silawan, naonsa naman ni Tanang na itabos, Pilipinas. Walay laing pasanginlan. Walay laing pasanginlan. Si Duterte na lang ang tanan o mabuntis ning si, ni... Si Larissa de Lima Castro, Granada, o si Duterte may pasanginlan. Parang anak yun. Ganahan sa nangyayanak bitaw mga higalang na aking kapasanginlan, gumikan kay Murbag, tili ni mo masolo ang responsibilidad. Nililin mo mga higalang masungay ang responsibilidad mga kaigsunan. Kaya naman kay kapahiran. Pero kanaingana lagi dili lagi mature mga higala nga klase sa og tao pa na, no? Dili na mature mga higala o dili hamtong ba nga klase sa pagkatao kanang dili bitok kay bawo mo angkon nga sad-an siya. Kada bitong dayog mga higala panudlo, no? No hinoon nature man as tao. Nature man as tao bay. Nga di gyud dayon mo angkon manudlo sa. Kay og og himasa bitaw mo Biblia mga higala may bawo ang bitaw niyo na sa. Naa pa na sa. Nara na may gala sa unang page. No? Genesis ba? Pagkahibaw, mga igalas Ginoo nga nangaon kung sila itong prutas gibawal. Ingon ito Ginoo, mga igala nga. Lalaki, nga nung imo manggikaon itong gibutang na kuriha nga bansanitas. Sabay tawag ito. Ingon itong laki. Kasi mo angkon, no? Nga, sorry kay Lord. Ingon niya nga, kining bae nga yung manggihatag na kuon, nakaingon. So, pasangilan bae. Pag-abot sa bae ron, ganong ginyo ang gikuan na, kining bitin ay giilad ko. Ang tunglo, tuas bitin na paingon, magkamang ka, banakon ka. Oh, yeah. Oh, ang bitin, iba og adan. Oh, mo lagi na tinuod ba na? Oh, naaran na mga igalas Bible, wagi mo angkon. No, oh, mausad na ron mga igalas sa administrasyon. Wagi mo angkon, maingon nga, sige, sadan mi anak. Kutob sumakaya dito, ihapak mga igalas na kalabay. Bisag katawa na kay mga igala hunahunaon eh. Pero ahunahuna nga munudlo ka bagay igala o itudlo ni mong tao. Ang usa ka tudlo tuwa sa iyang lima nagbalik si imo. Pero kanang pag-angkon o pagdawat bitaw sa kasaypanan, usa na may igala kahiya sa hamtong nga tao mga igsoon.
2: Bullseye!
1: Kini pagsagubang sa responsibilidad, but pasabot mga igala nga gawas nun ka. Oh, nga naman, ang pagkinimanggong pagkagawas nun sa tao, kini atong freedom, mga igala, it entails responsibility. Kaya na bitong kagawasan na to, o bitong na dahilan, mga igala, nga nung gukdon tas krimen nga itong mahimo. Nga naman, ang presumption diha, kagawas nun, tagawas, mga igala, gitiunan ka, well, waka criminal liability, gitiunan ka, pero, og ikaw, mga igala, gahimo, ana, no? Alang-alang, maglain atong pasanginlan, ikaw, yun. No? Ikaw, yun, dapat ang manubag. Kung gibuhat ni mo na mga igala out of your own volition, gikan may igala sa imong kaugalingong kagawasan. No? Kawas nyong ka. Mabuhat na, unya pagka nahumana, Si 15 na lang imo pasanginlan.
2: Waka kuya pe.
1: Mawag yun.
3: Ayaw!
1: Militon kadungog, maing buntag, Sir Idol. Live watching there is Manukan, Sambuanga del, del Norte. Pagsanto na mo rin, oy. Nagsanto na ba mo? Si... Ikuan doon na, no? Picture ko na ninyo mga santon. Di ako sa mga maigala. Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Jay Promising Reverse Pointing Fingers. Ni ako tong nature bagay na sa tao, maigala nga, di good mo... di good mo salo sa kuan ba? Di mo angkon da yun ba? Okay. Sa unang page pa lang mga igalas Bible, mo naman na imong mabasa. No? Nga, di igin mo angko ng tao. Pag, oy, nga nung ikaw, nga naman yung bawal man yung prutas. Ay, ning bae, mo gihatag na ako, Lord, oh. Mo'y nakaingon, eh. Kasi kay, di ni mo ipakaon ng prutas, gitagaan ko. Nikaon lang sa ko. Oh. Eh, babae, nga nung inyo man ang gihilabtan? Ay, kining bitin, sad nga imong gihi... Nga nung bitin, oh, giilad, me. Yainan mig mabright ko no me. Mapariha ko no mi nimo. Mo na nagpatuo mas bitin. Glenong Gorya may buntag. Alas 7:30 ang nakasan balikan na nato gamay sa nakalabay si Manabay ang impeachment. Isa nga kumbaga manotice diri mga igsoon kining pag-withdraw no sa defense ayo sa prosecution sa ila magaygalang sa witness no kining usa magaygala sa witness diri ang ilang gi-withdraw. Si Attorney Zulaika Lopez mga kaigsuunan. Ganon, by the way, importante si Attorney Zulaika Lopez mga kaigsuunan. Kani ha. Sumala lang ni Maygala sa ako ang opinion, no? Ako ning opinion ko, naasad mo'y opinion, okay sa na. No, pwede sad na ninyo Maygala lang ipaambit ng inyuhang opinion. Wa gyud problema, no? Pero ako lang tan-aw mga igsuon ba, no? Base sa atong pagbasa Maygala sa mga panghitabo o pagtandi-tandi nato mga igsuon ba, no? Makita ni mo nga, si Attorney Zulaika Lopez, maoy bugtong tao, may galang, makahatag og konteksto sa grave threat nga ilang ginaingon. Kini o,

0: Concepcion.
1: Good morning!
0: Jonas de Guzman, Leila Suico.
1: Good morning!
0: O kaninyong tanan mga egala. Ang krimen doon ay duha mga egala ka-classification. Mala inse o niya, mala prohibita. Unsa man na siya katropang arne. Na yung mga krimen ba nga, by its very nature, dautan yun sabay. No? Crime by its very nature ba? Per se, no? In itself. Samaan ng patay, no? Murder, no? Anong, mangawat, mga egala, no? Anong mangawat kag asawa sa laing tao. No? Bigami. No? Kuan na siya mga igsoon kining mala inse. Dautan gyud na siya. No. Kay naamang goy kana sa krimen man gud sa criminal law man gud naay ginaingon nila nga walay krimen kung walay balaod nga walay sa laod kung walay balaod may galang nang ingon nga sa ni. Oh, di ba? Mo na ginaingon nila nga nula krimen nula pina sinilije. No, wa kunoy there is no crime and there is no law punishing it. Why sa kung nga di pa lang bawal nang ingana. Wa nang nagibawas balaod. No? Wa pa lang nagibawas balaod di gid unta sa. Ayan na ba? Pero kini may galang mala inse, dautan yun na siya may gala by its very nature. Pagpatay tao, no? Usually, kanang naabang ay gala da sa, bisa ka nang tanaw ni Mus Biblia, ayaw panapaw, ayaw pangawat, o kanang manapaw ka, anong itawag mo nagsapaw, Ralph? Ralph? Minaw ka da, Ralph? Gimingaw na si Ralph o gadanaw ba? Oh. Ngayon ang pagpanapaw, may tawagan na Ralph. Naagoy gapat to, kanyang anong musapaw. Minyo ko da. Oh. Sapaw, gina. Ano ba? Ang ila ontang giimbita si Mercado katropa. Ay sa si Sulay Kalopis atong isgutan dire. Oh, kinang pagpangawat, oh taking somebody's or someone's property for your advantage, kawat na mga egala. Namin na bilalay for mas kawat. Muna ginaingon nga, mga krimen nga dautan gyud sa bay-bay its very nature. Bisag wa pay balaod, dautan gyud no, bisan pag moyong kag wa nagisilutan, dautan na siya. Napay mga balaod mga egala nga. Nigitawag nila mala prohibita. Dautan siya, unahin mo siyang krimen kay gibawal man pananglitan. Kanang pagdadag armas may gala panahon sa eleksyon. No? Di man ka kinahanglan diha pa pamatud di na may gala kinahanglan pamatud an pag tamantaman dili. Kay ang bugtong pangutana diha do na may balaod dalapas. Naa, awa. Silutan ka mga kaigsuunan. Pag adto tas mala inse, pras aning grave threat, mala inse mangud ni. No? Pag-adto ta mga higala sa kanang ingana, kinahanglan diha mga higala ang intent. Grabe ka, importante kaayo ang imong intensyon may galang mubuhat nini. No? Mao na may higala usa sa pinakauna o importanteng sutaon mga higala. No? Ang intent ni mo to inflict harm, intent ni mo may higala to kill, no? Intent ni mo to take somebody's property mga igsoon. Importante kayo na. Nga ma-establish ni mo. Karon, ang question is, intention ba ni Bipisara mga egala nga patyon or mag-inflict mga egala grave threat dito kang PBBM and Lisa and Martin? No, that's a question mga egala, no? Karon, dili ni mo siya mga egala ma-ascertain kung ang imong basihan kato lang video nga 2 minutes. No? Muna, importante ang context. Nga nung niabot ato nga point? No? Nga nung niabot ato nga point? Kinsa may tao mga higala nga makasulti yun. Nga nung niabot ato nga point, usa ka buok. Attorney Zulayka Lopez. Karon, nga nung may galang ilang i-withdraw. Di ba? Nga na ilang i-withdraw eh. It's either siya mga higala makahatag yun siyang context, mga igsoon sa panghitabo. It's either muduot siya mga higala or mo libkas siya mga higala kabipisara. Ana? Oh. Siya makahatag og konteksto ni adto dito madeterminar may galak intention ba yun? No, intention ba yun ni Bipisara nga mo inflict og harm kung sa pananglitan may gala ang circumstance nga nakaingon nganong ni abot adto nga point mga igsoon nga nakaingon siya nga na bantay lang mo pag ako gani mamatay na akoy gi-hire oh na pag hire yo ko ano nga konteksto ba so kay sige man kung kag gina-assert nila nga in pag yana man gud again. Pag ang krimen may gala is mala inse, importante kayong intent, mga igsoon. No? Importante ang intent. Kung ang krimen mga gala is mala prohibita, immaterial ang intent. Bisa pag intensyon ni mo mga gala nga depensa sa imong kaugalingon, magdadakag armas, gumikan kay kumilik ganban, why labot ang kumilik dakpong ka.

0: Good imong intention, dili ang imong intent is dili criminal intent, mga higala. Ang imong intention magdahal lang yung armas kay delikado man, may kuan man pud ni, may lisensya man akong armas. Away labot ang kumilik, yun ang kumilik niya. Agay pero man kay exemption na kuha, kumilik o magkakakuha, kuha andre yo. Oh. Ay dakpon ka. Naba kay nahimong intention ba nimong mag mamupatay tao o magdadag kuan wala eh. Dili nimo intention nga mo kuan diha, hurumintado diha. No? Karon problema karon mga higala, ano man in taon nga yat-yat-yat-yan ba ito sa mga tao? Nga ba? Pwede ma-apply, Boss Arnel. An act done against my will is not my act. If there is an external factor affecting the commission of such felony, then there is still no felony committed or mitigated. O ganito nga, mga kayo na si Ajay Promising nga, importante dito, ang konteksto nga ihatag ni Attorney Zulayka Lopez. Ngayon naman, di so di i-ascertain, bisag ilang mga forensic expert nga nag-training og 2 weeks. No? I-ascertain ni mo ang criminal intent. Kay, grave threat man lang ilang gisgutan diri. Mag-gisgutan criminal intent. No? Kay, bala in siya man eh. Isod kayo ni mo i-determine o i-ascertain ni mo dito lang sa 2 minutes. No? Ipakita ni mo of the 2 hours or beyond the video, mga higala, outside the video. What happened? What transpired outside the video? Makahatag o konteksto si Attorney Zulayka Lopez. Pero ilang gi-withdraw? Ngayon naman. Gi-withdraw nila. Wala unta ito nila gi-withdraw para magkaalaman. Okay, di man to, di man necessary nga mo pabor nga mo ko ano? Magstawag ni ini mga higala mo libkas sa accountability ni BP Sara, dili man. Muhatag og kontekstos panghitabo. Naunsa man gyud na didto? Kay lain man ang kita ra gatan-aw, no? Mo tan-aw ta na ing ani mangud si Attorney Zulayka Lopez. Aton ang observation. No? Kita maguna mo siya nga gipriso. Ato lagi ng observation. Katong gipriso, may ato pangutan-on. Kay iha mato experience. Kato siya may gala atong pangutan-on. Kay di man na mo barog may gala ng kanang statement sa witness. Di man na pwede papil may gala daladahon ni mo. Sa manang papil, imo nang interview hindi ang mga gala sa korte. Di man na pwede. Oh. Imo nga fidabit o gang ikaw mga gala nga witness. Dapat mo barog yun mong duha niya. Subay gina. Karon ano ilang mag-withdraw? Mauna ta na to. Nindo ta na to. Pero nga, imbis kayo makalamang-lamang sila, gumika na to. Mga tao makaana nga. Ay, naku nga. Ay, gi-withdraw nila. Sige. Para yun ta, alas 7. Alas 7. Dol, suko ang administrasyon karon kay ngano man daw gihimo silang unggoy sa China. Gibinuangan ba ganis sa uban? Abin mo, gibinuangan sa uban ba? Nga, gihimo na tong si Kiko Pangilinan tong unggoy. Pagbuaga po din ba na eh. Alas 7:40 mga higala, tag na sa tubag para gubanuban. Ay nabi mga kuan na to no, pasiuna na to. Dirita mga higala sa duga ba na to mga katikara ni isgutana na tong hatagang pagtagad mga kaigsunan. No? Kini bitong padayon ta sa impeachment mga kaigsunan. Kay ang kinimanggong na ay mga senator judge, for example, Senator Kiko Pangilinan nga matod pa, dili lang daw takaayo, dapat technical mga kaigsuunan diha sa kuan kanang impeachment, no? Kay para daw lagi sa tao. Karon ang pangutana mga higala, kung ang technicality is tantamount to the procedure mga higala sa diha sa kuan. But pasabot ba nga i-compromise na lang ang procedure para lang yun mapasibo ang gusto mga higala sa prosecution? Ano ba? No? I-compromiso na lang mga higala ang yes, dili na mga higala parehas korte, regular, no? Pero naagid na mga higala eh, kikining kuan, sui generis man eh, no? Kining impeachment court, no? A class of its own, mga higala kining kuan, na ikaw galingong patakaran, no? Subot pasabot ba? Nga kuna ay kaugaling mong patakaran kato mga existing nga mga rules on evidence, no? Oh, kini mga by the way ha, kanang kuan, kanang ingon nila nga original photocopy mga igsuon, original photocopy. Ang konteksto ni anak mga igala. Kung existence lang sa dokumento ang imong gipangutana, pwede na mga igala ang certified true copy o photocopy. Pero kung unod sa dokumento, mga higala, ang imong gikinahanglan, kinahanglan i-produce nimo ang original copy, mga kaigsoon. Unless na mga circumstances, for example, may higala, nasunog na tong original, no? Nasunog na tong mga higalang mga original dito na gianay panangitan gikitkit. Mga kaigsoon. Kana ba? Now, paminaw na to ganang nindot lang balik-balikan bitaw mga kaigsoonan. Kung unsa giunsa pud pagpasabot ni Senador Miriam Defensor Santiago sa una about technicality, no? Mga katropa, no? About the procedure per se. Sige, ato paminawon gab, palyogo.
1: XFM Katropa.
2: This is an impeachment court. This is not we are not bound by technical rules unlike court proceedings where lawyers are familiar and would really want, you know, to make it as orderly and as technical as possible. But again, I will yield to the ruling of the chair, but...
3: Dami kasing sawsawero doon eh. Mas marunong pa sila sa nag-aral ng batas. Palagi silang sasabing technicality, technicality. Exactly. The law is exactly a body of technicalities. That's why you need 4 years of law school plus 1 year of the bar, in all a total of 9 years, para malaman mo kung ano itong mga teknikalidad na ito. Dahil kung wala tayong mga teknikalidad na iyan, wala tayong tinatawag na rule of law. Wala tayong tinatawag na due process of law. Kaya itong mga iba na nagdudung-dunungan, akala mo kung marunong pa sila sa abogado sa dating hukom o sa mga hukom ngayon, nakaupo. Kung ano nung mga pinagsasabi, so... filled with hubris about their ignorance. Kasi kursunada nila. O kaya meron silang intuition. O kaya meron silang conscience. Para bang ang konsyensya nila mas malakas ng sa konsyensya ng lahat ng tao sa buong bansa. Yun ang problema sa bansa na ito. Nagdudunong-dunungan.
0: Bindalo gani. So... well, I don't have to, ano, mga igal. Nato kinanglan siguro nga i-expound pa ng idea ng tawhana, mga igsoon, kaya gikaintapa na. No? No? Pero sa giingon lang, mga igala, nga, kining balaod is, di magun ka pwede masayop, diri ba? No? Di ka pwede masayop, diri. Inunao ni mong masayop ka, diri. Kagawasan sa tao mo ay bugti. Panalita, naghawid ka kaso. Masayop ka, di kagawasan kung sa tao mo ay, kung ano, no? Panang sa krimen, panang litan, kagawasan sa tao, mga higala mo, ay bugti diha. Nang masayop ka, kaya wa ka nagbasa. Oh. So, dili siguro, basta na lang, may galang adawaton sa ang ilang idea, gamay nga, pasagdila ng teknikalidad. Ang importante ang mga tao, dili oy. Nga nung nagbutang pamamuan, na di man din niya sundon. Kada kong binuang ko na.
4: Binuang!
0: May buntag, Ma'am Feli Feliciano, shoutout kay Madam Sophia, okay na ang operation niya. Ah, salamat, no? Eric Concepcion, good morning. John Diampun, di ba ingon ni BP Sara, og mamatay siya, naa siya gisugo, nga mupatay pod og mamatay siya, wala man karon siya namatay. Mugay na ginaingon ako, nga samtang buhi si BP Sara, dili na threat. Mahimo lang na threat, og mamatay siya. So ay, ginyo na hilabti. Para di na mahimong threat. Charles Darwin Luison, dong may buntag. Wash out ni Midri dong uban among yaya nga si Auntie Jelmer Lopez. Basta-basta. May buntag diya.
5: Good morning.
0: Chris Rini Mier, good morning. Mga katropa, alas 7:46 na. Segunda, dito maglangan kay para nang hide ko ninyo alas mo extra ko mga igalag sayo. Wa pay alas 9 mo extra na ko kay naami importanteng adtoon. Mga kaigsuunan. Francisco Mahinay, may buntag idol, shout out from Iloilo City.
5: Good morning.
0: Good morning. Diyan ka Santon plus gold na mudiha, no? May ara bulong da Santon plus gold, no? Mabakal da sa pinakalapit nga butika sa Iloilo City, mga katropa. Kinsa ba, no? Dirita mga higala. Ngayon nakalabay nga adlaw, no? Kining siyempre, no, si Caetano karon mga higala is in the spotlight. Siya na karon ang gitutukan na pod eh, no? Siya na pod karon mga higala ang naa sa tunga, no? Kay gumikan lagi atong SEA Games, katong Caldero, no, etc. Nya matod pa mga higala ni Matibag na kay naay bagong interview niya karon. Ngayon si Matibag mga higala katong SEA Games daw nga scandal, no, nga sabi tawag nila ato. makumpara daw to mga higala sa PDAP scam. No? Makumpara daw sa PDAP scam mga kaigsuunan. Grabe no? Pero sa blood control, wala lang. No? Wala lang. Karon, gihagit man to mga higala ni Senador Cayetano, sila Senador Tulfo nga kuslan man ko no nga maminaw ang tawag ni ini ang Malacañang sa ila. Oh, bring it on, kinahanglan nga sugda na pod no ang imbestigasyon sa flood control. Karon mga higala ni palag si Tulfo. Ana si Tulfo nga relax lang daw mo sa flood control. Huwag daw kayong masyadong hot sa flood control. Bisa kung saan ni mo isip-isip ba? No? Magkabangutanag yun ka ba? Anong ingana sila sa flood control? No? Nga, ang flood control baga kaigsunan, ang nawala ba? Ang nawala sa flood control ba? Dili millions, dili hundred of millions. No? Dili 1 billion, but trillion ba eh? Kumutso ba yun? Pero ingana lang sila ka, ingana lang sila baka chill? When it comes to unsa nga naman? Gusto ni mo huna-unaon ba nga dili tinuod ng pasangil nga nakadawat silang malita? As much as possible mga higala, gusto ni mo nga buha din sila kadawat, okay. Pero kung tanaw ni mo ba nga nung ingan ni mampun sila mga higala, kung di saan sila kaayo isog? Adi yun, diligod nga ingan nga, kung pwede pa lang mga higala, kalimtan na lang ang flood control. Nga naman o? Ano ka ha? O? Oh? Kana bang imong tanggalan mga higala, bias imong utok, huna-unaon ni mo ba nga naman yun? No? Ngano mang yun mga kaigsunan. Aminaon na nato ni mga igala si Senador Alan Peter Cayetano.
1: XFM Katropa.
4: Sinabi po ni Senator Erwin Tulfo, wag daw akong masyadong hot doon sa flood control investigation.
0: Hot rapod kayo. Ang sabi niya, hot rapod kayo si Cayetano. Karong kay bungot-bungot naman kung siya gab. No? Hot rapod kayo si Cayetano. Pinabungot-bungot naman kung siya karon. O gani, no? Sige, padayon.
4: Relax lang daw ako. So, mistake number one. Mm. Hindi po ako yung hot at hindi po ako yung hindi nagre-relax.
0: Op! Tama. Oh, sige, mutuo ba mo, ana? Pero ako mayungon ko tama, mga higala. Dili si Cayetano ang hot, no? Bangas ka. No? Dili siya ang hot. Huh? Dili siya ang hindi nagre-relax, mga higala daw. Kita, no? Kisa man dahil ga-demand, ane kita, no? Kung naa may investigasyon ka, BP Sara, na investigasyon ka Cayetano, e nga na pununta ka, importante mga higala ang flood control, pero wala eh. Dito lang ilaha, Sara, no, BP Sara, Cayetano, flood control, hands off. Ano yan, naman to yung report si BBM, 7 na daw ang napriso. Kinsa man daw ko no to? Ito mga alipuris. No, ito mga trabahante sa regional offices, mga igala sa... Mura yung taon to yung... Madali-dali. Ang gusto namong makita, kaya di gud mi mo to, nga way politiko behind this. Nya, kisara may inyong sacrificial lamb, diya, Rebilla, no? Estrada. O, basig, apilong pa ninyo sa Marcoleta, although dili related sa kuan iyahang kaso. Dili related sa flood control. Ang iyang kaso, no? Katuro man tong donation, mga higala mo, nakaingon. Basi gusto ninyo apilon. Pila na lang. Maura ba ni? Sibutang talang, apil sila. Maura ba ni? Katong ipang mention ni Saldico. Ha naman? No? Ha naman to? Nga na, mga higala mo, nang dili si Tama na, dili si Alan ang hat. Actually, ang katauhan, mga higala, na. No? Ang katauhan mo'y nangita, na. Nga naman panalitan nga si Pangandaman, imbis kay tuas DBM sa una, mo'y naghanay sa tanan, nagplastar sa tanan. Mo'y nagtakos ba? O, mo'y imong bahin. Mo'y imong bahin. No? Para kuno nga, wala sila impluensya sa investigasyon, no? Kuan kunuhay, nihawa kunuhay, niresign kunuhay. Para, ang sabi ito yung rasyon na to, para dili sila magka-impluensya. BBM may gaingon na. No? Para dili sila maka-impluensya mga higala sa investigasyon. For out of delicadeza kuno ni hawa. After 8 months mga higala gi-appoint usab, no? Gikan dito sa DBM karon gihimong president o CEO mga higala sa bangko. Ayaw! Nganong kana nga kamaturan dili makita nilang tulpo, nilang suto, kay ta, nilang lakson and other majority senator. Ngano nila makita? Nganong wala malay ni question nila, Mr. President, ba't natin giri appoint si pangandaman knowing the fact na na-mention siya? Oh. Asa man sila Lucas Bersamin? Nabay accountability para sa ila? Si Bunuan rin na daog-daog, gibutangan o walo kabuk sakit. Gibutangan o walo kabuk sakit, kula na lang, may gala, isa na lang siguro kawati, waga pirma, mga egala kang kuan, kang Bunuan. Pero, himuon naging star witness, mga egala. Oh. Si Martin, di ba? Mismo ang ombudsman ni Ingon, getting stronger kuno ang ka-Martin niya kaso. Asa na? Where na you? Here na me.
6: Wow.
0: Asa naman? Wa. Anong dili na lang makita kung senador sila nga tinuod may gala para sa tao? Kung senador sila may galang ilang interes para sa kinatibukan, butang tamo yung sila, dili sila pro Sara, di isan sila pro BBM. Butang talang yan na, mas okay na. Para na ako, mas okay na. Kay, musingil yung accountability on both parties. No? Unsa ba ka diyang political affiliation ni mo kay accountability atong isgutan diri lampurnas ni pero selective eh. Pati ang ilang kasuko selective mura garali ba no mura kining garali ba no nga ang ilang tanaw sa justisya selective sad no ang justisya injustice ah Sara na no ka BBM na imang ingani alumalia ah dili man na injustice no either hilom lang no wala lang. No, hilom lang mga katropa. No? Senador ka, gipili ka sa mga tao, tapos nga na ba? No? Tama na, dili mga higala ang senador, maoy hat ni ining tanan nga isyo. Kita mga higala, maoy gusto nang masulbad ni. Di ba? Nga naman, kisa may kasaad-saad nga by December na imapriso, katong December nakalabay mga higala. Nahurot na lang tong bonus na mo si December, wapay na. Bilanggo nga dagkong isda, we cannot consider Ramon Rebilla o Bong Rebilla as dakong isda. We cannot consider Jingo Estrada as dakong isda. That's the case, mga higala. We cannot consider Curly Discaya, si Sara Discaya. Ano man, giangko na nila ba? Gigamit lang sila. Bisan siguro kinsan tawahan na may higala pa istoryahon, makaingon kag. Sila Sara Discaya o sila Curly Discaya, wala na sila mga higalay capacity nga manghilabot sa pundos gobyerno. Simply because they are not mga higala official of the government. No? And doon ay katakos mga higala o doon ay posib naagyoy kapasidad ba nga mangilabot sa punos gobyerno. Siyempre, ang taga-gobyerno rasa. Di ba? So di ka pwede makaigon, ah, dakpa naman to sila Sara Discaya, mastermind na to, dili ito mastermind. Kay, og nila pa mga higala, gigamit lang sa sila. No? Gibutangan sila, o sige, butangan ka na mag-project ing ani. Pero mo niya, bahin na to, ang takos na to, ay kalente. O niya, kabalo ka ni politiko, mga higala. Anong naaman ng malita? Di, mani sila musugot. Wapay project, mga higala. Mangayo na ni sila daag, bahin. Di, ni sila musugot, mga igsoon. Nga, patapuson pa ng project, bayaran sa gobyerno. O niya, kumabayaran na mga higala kontraktor, anha pa sila, mga higala, manukot, dili. Manukot sila daan. No? Muna yung nahitabo, nga nung naay malita? Sige, padayon na to si Senador Alan Bider Cayetano.
4: Ang ating pong mga kababayan, every single Filipino has asked for an accounting of the biggest corruption scandal in our country in history, involving not billions, not tens of billions, not hundreds of billions.
0: Op. But yan eh, sa argumentations and debate mga higala, no? Kini si kwan kabalo ni si Ralph kay tigdebate man. Natay fallacious argument mga higala, no. Nga ginatawag nga tu quoque fallacy. No? Kada bang ikaw sad gani? Okay, for example, ang tao nagisgot og facts. Okay? Unsa man ang pananitan gisgutan ni Cayetano diha? Naay flood control scandal. Trilyones ang nawa, pinakadako nga scandal in history na itabo sa Pilipinas and people are demanding accountability about it. No? Pangutana karon mga igala, na pag ikaw karon, syempre Panangitan, si Ribukas ka. Kasi kan daghana naman din ninyo diri sa YouTube. Sorry na nalingaw ako istorya. Ayaw ako ka... Oh, sorry. Alas 7:57 na. Dali, asa na gay ko ato, okay? Fallacy. Fallacious arguments. Mga igala. Si Senator Alan Peter Cayetano is talking about flood control, no? Pinakadako nga kawat na hitabo, mga igala, sa kasaysayan sa Pilipinas. And that's a fact, mga igala. No? That's a fact. Sikreto pa bago di ay na? Hersey pa bago di ay na? That's a fact, mga igala. Karon, kay di magkapabor ni Cayetano, mo argue ka. Muingon ka, nge, ikaw manggani. Mao na mga higalay, ginaingon nga, tu quoque fallacy. No? You also. Murabag, wala ni mo gitanaw ang merito sa giingon niya, ang imong gitanaw ang iyang merito sa iyang pagkatao nga naapod siya sa...
1: Katropang Armel Cortez.
0: So fallacious yang ano man, ang imo dapat atakihon katong iyang statement, katong iyang premise, katong iyang argumento. Dili ang iyahang nabasay na himo uwa kay dili man na magmatter. Oh, wa man ay ginahimo nila karon. Oh, ikaw nga, may ano ka, may kaldero ka. Bisan pa. No, butang talang, may gala, tinuod na kaalan. Butang talang, tinuod na. Nag-falsify ba siya sa claim? Nga ang tao, mga higala, gustong masayod, gustong manubag, mga higala, ang mga nalambigit sa flood control? No. Wala. Nga naman, kaya hindi mong kina-atake mo yung ikaw manggani, no? Ikaw manggani. Ang katurang iahasang sa, no? You are not addressing the argument or the premise. So, padayon ta. Sige na, in English din, kasama. Sige. Wala na mo na last? Ano pa? Okay.
4: It involves trillions. Of...
0: Grabe no? Trillions. Mga higala, go.
4: Pesos. Dahil every year po, lampas 5 trillion pesos ang ating budget. And since 2023... 1 trillion more or less sa DPWH pa lang na infrastructure, more or less 1/3 doon ang flood control, yung pa lang na imbestigahan. So when you tell us, Senator Irvin Erwin Tulfo, relax ka lang, eh grabe ang init ng ulo mo pag sa programa mo sa TV at radio, eh dalawa tatlong na tao kausap mo, a problema na mag-asawa, tama yon. Kasi those are real lives and real problems. Pero ito problema ng buong Pilipinas, sasabihan mo kami lahat, relax ka lang.
6: Secret.
0: Tiyaw mo na. No? Grabe makapamali ka so na mga hinayupak, mga pusang iring. No? Kasi karon may gala. Sa skanda, I mean sa kawat nga nahitabo, trilyones ang nawa, mga higala. Imagine na, ispoko mo na, mga higala. Unya mo ingaw lang ka, relax lang mo di ha. Well, what do you expect from someone, mga higala, nga who wants to bend the law?
6: Ayaw!
0: Unsa may atong lauman sa tao, mga higala, nga gustong baugon ang balaon. Wasad. Sige, padayon na, Sen. Wala na, mauna to. Alaos na, basa lang sa kong mensahe dere. Kini nabasa ko na ni Gaina. Euphrasinia Babael, good morning. God bless to all viewer around the world. Salamat, Jay Promising. Common sense then would tell us that the possible testimony of Attorney Lopez will go against them. Dili mi mabulok mga kong. Mo nang ilang gi-withdraw. Pangutan in the first place, ilang gi-enroll. Di nagmukha tuloy sila mga higalang mga payaso. Wilma Flores, kini siya bag nga matibag. Dapat yan imbestigahan, gabula-bula lang si Mood. Ani, trilyon nga kawat, gipasagdan? Matod ba ni Auntie Claire, mandato yan ng NBI na mag-imbestiga. Pero piliun lang ang imbestigahan lagi. Dali lang. Tapos saan ako ni Gab? Jocelyn Sikat, good morning. Ako lang sa ninyo, kwan. Morning, idol. Lamurok naman kaayo imong aping puwirabuya. Ay, ah! Galaw. Ay, nanghimisong di, ay, ah. Ano namang aping na ko mo yung nadiskitahan na saan?